0: adupe lowo olohun pa sun lale ana o wu ninu anu re o ji wa si imole alaye laaro yi eja ki eja ki eja dupe lowo e eja da gbogbo ogun pada sodo re olohun o se o fun anu ta ri gba olohun o se o fun ori ofe olohun o se o fun atileyin olohun o se o fun owo agbara olohun o se o fun ipese eja dupe lowo e o
1: ninu iwe oro
0: eja ki ka ki
1: on gbogbo to
0: eja yen
1: a ma ti
0: ibi gbogbo te ba ti lori ofe ati ma gbo mi fun taaro yi o akojo akoko ninu osu kefa egbe wa odun o le merin din ni ogbon leyin ku oluwa wa happy new month adupe lowo olohun anye ada gbogbo ko pada sodo re agbega lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay gajo okay ile fufu ba la fe lele le ibadan amade gbodu da se wata

o le di aye kan ku sanra beni eni ti a pe ni oburewa ni aye bi esa ta ba mu lo si aye tohun nkan le yi pada o emi awon woni ni li awon joseph ni joseph ti nlala sugbe ni egypt ni ala re ti se emi awon woni emi o mo aye bi to ye ko wa sugbo oluwa ni ki so agbara to nbe ninu aye fun me la berima nadalia bahanaya mo mo pe bo ti ngbo mi ni aro yi oluwa mo mo je kin ti mo so iko dodo re ni esa ibu ni aye re where is your space oluwa ran mi ni oluwa ni pe e ti esisa opo deli aye mo ipere ibo ni aye mi without a direction maza valumia dayana daja without direction hey ti o ba ti si ona esa eniyan yo nira lati le debi to lo eyin kan wa bi ti oluwa ran mi si e gba mi to sa baalu le fu e wo bi lai se pe o lo ni ojupo re ni oju ona re bo ba fi oju ona re sile o le lo ko mo pada mo o le pare si

sa ati pariwo ara wa ta opo wa o ti laaye opo wa ati ni aye ati polongo ara wa awon ara le wa de ri pe looto ni o polongo ara re bi oba be de re ko laafin eyin kan be nibi sa e mo pariwo pe ade nbe lori yin bi mo ba ti fun yin laafin e mo pariwo mo kiro lera re lori pe won ti yan mi bi oba won so pe oba ni mi na tori pe bi oba si afin e sa oba ma jeya melina barubia dayana dalia Oluwa lo ran mi

lafia bo ba shame oluwa mu olo saye re bo ba shame oluwa mu olo saye re bo ba shame oluwa mu olo saye re mo ti re ni to kowo jo nigeria ti ori nkan kan se to de lo si ilu oba esa to lo ran awon arugbo lowo.

lemo bomi lori WhatsApp eyin omo Olorun esa fun ojo mefa mo ti bere lati aro yi tori ni kete ta ba ti pari bayi emo bomi lori WhatsApp la go mefa gerege ma mo tenumo angeli fa wole temi na eyin kan darapo ke wo ti Oluwa yo se o fe ka jo gbadua lori WhatsApp number ti mo fe pe oni ko mu sugbon kin to lo be eyin kan ba wa gbawe e de da ore pamọ

ilu ore mi ilu Ibadan o aga funfun ni Oluwa ni kafira church wa ni iworo ati ni Abekuta eyin kan te ti se eyin le eyin ti e ti fisile eyin le lo se now e je ki kan se bayi fun gbogbo eyin ti e ma darapo ni I church wa ni Abekuta ni ojo Friday so to ba ye pe o fe ko wa ni o ni ori ofe lati lo sebia o fe ko wa o le se be now e wo bi mo be yin eyin omo Olorun e make sure pe e ni asia lati o labere mama gbadua fun gbogbo awon eyan e je ki n pe account number yi fun eyin te ni ore ta fi gba aweye te de fe se sinu e 02 7196 92 04 02 7196 92 04 temi tope okwade aladewura wema bank ni bank ye gbogbo eyin omo Olorun bi Oluwa ti nbe ti emi ebe laaye anu le soro fun won na so won na lo fi be gbogbo eyin ti e ma darapo ninu ipade lori WhatsApp ni odidi ojo mefa ni mo fi gbadua lati aro e bayi ago mefa laaro lori WhatsApp so won na le send message pe e hadi mi si group so won fi o si wa de le ma gbo mi ajo mo gbadua papo number ile le send message si pe e hadi mi si group abo fe pe fun e gbadua number ile ni kulu 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless

Hallelujah. Happy new month. Mo ki eyin omo Olorun to logun. Mo ki yin teleso. Mo ki yin loruko Jesu. Mo ki yin loni ojo Monday ojo aje. Oh, ose to aje jeun. Osu titun re. Osu igbedidi osu ola re. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka, suppose it were my bank. Happy new month once again. Today is one. Oni ni ojo kini, osu elekefa odun 2026. E dide nle mami, e ma bo ni bi pepe. Mu owo kan dani lowo e. Losu yo owo ju. Owo yen lo mo so tele si ni mo bo gbadura si gbogbo gba to ba tin lo bi ise o kan fowo kan emi o gbadura si ase kan owo yen lowo e oni iyato kan mu owo yen ko di mowo eh ko to di pe ma bo sori Facebook ni ago mefa mo nbo. This is the 6th month osu elekefa leleyi osu ti won koju si ose lori the month of June osu ti emi awon woli o koju si ose lori o gbe yan mo lori note yen ni mo fi so pe dide mo fe ke ja lo sibi pepe wa ja lo ki eni to gba olaye lati ri osu elekefa osu ifa osu to fa re mura osu elekefa osu anu osu gbedide re osu elekefa laarin oni si ojo meje osu awe ta kan gba awe ta mo break ni ago kan osan ta mo gbadura ni ago meje la si ago kan osu ti ma ro gbogbo eniyan ko mura bi awada bi ere nigba to su yo ba fi pari ati lo ilaje odun tan niyan ah mami ati dadi eja lo bi adua eja lo sibi ta ti mo do bale eja lo bi ta ti mo kunle mo fe ko dide e gbe body yin mo duro loju kan na bo ba se si ti room le lo ti mo se to ti mo do bale to ba si se wi pe inu yara ni mo jo je bed e mo jo jori bed e wa ni bi kan to ti mo do bale lojojumo iyen ni won pe ni pepe ibi to ndo bale si lojojumo to ya soto to pe ni pepe yen amini ojuki ti pepe won ran mi si gbogbo eyan omo Olorun laaro yi bo kin to jise ja lo do bale oba to ri to ji ori osu titun Olorun to mu owo inu osu ti won na o bere si muka fun ire re laye oba to ji owo inu osu kefa osu ti mu awon eyan mo gbo pe nkan ti gbera fun wo na so daddy ati mommy e dide nibi kibi te ba wa e do ba le be nibi pepe yen ma yi ka o tun e ma yi ka o si e ma so pe mo dupe Olorun mo ri osu titun mo dupe mo tun ka mi ye e ja jo gbe orin soke to ba mo o ka mi ye loni o mo dupe baba o ka mi ye loni o mo dupe baba o ka mi ye loni o mo dupe mi mimo o ka mi ye loni o mo dupe baba ma so tele mi baba mi o se fun osu titun yin mo dupe lowo e fun osu titun yin baba agbalagba o yo se o se fun anu alailegbe o se fun ore nkan ojo kan ogo mani fun o Jesu mo dupe o emi ni atomo emi ni atoko emi ni ataya ogo mani fun olekan na Jesus oluwa wa e se ami gbogbo eniyan injo je mo wa so nibi to do bale si yen baba mi ninu osu titun yi ma je nse o

dun ma re ko sin ti ma fi pon tin ba ile se o gbogbo nkan temi ti mo wa su mo sana oni pe kin sa mo ti ku ni iha ti olohun oni bi olohun ba wa ni iha ti wa ta won bida to le gbogun ti wa so daddy kan be ni olohun mo je se o mo gba kin se o mo fun mi ni agbara lati se o ona wo si peteru oni peter peter wambi esu fe ni o esu fe ja ogba esu fe ya olo o fe ku o bi alikama oni sugbon mo ti gbadua fun o olorun gbadua fun mi ni gbogbo osu yi mo je nse o in ti nse ti o mu obinu mo je mi atawon omo mi o da wole ebe ti mo mo bi olorun lojojumo ni e tori mo mo pe nbe leyin ni agbara yen ni mi o fe koku nbe ojiji re yen ni mi o fe koku nbe so bi wo na se do bale so fun baba laanu mi ma je nse o losu yi ohun ti ma se ti o boju mi je lojo re ma je da wole olorun o gbogbo awon ti ndo bale gbogbo awon to yira mole awon to nkunle so tun so si osu titun lamu yi a fe se oni dakun dabo olorun mo je ni kankan ti ngbo mi laare o si o je ko su yo je osu mo ni gbagbe in the name of Jesus Christ njo je mo pe ni osu yi o di dandan ko yo e gbe body gbogbo eyan nibi kibi to ba wa gbe body e omode ni ngbo mi agba lo ngbo mi e dide nle mo fe ke se nkankan laare yi bo ba ni aso kan fi funja enikan ni funja ba ro la wa ko to ma lo ibun bo ti mura tan gan fun oja kan fi aso kan mu shirt kan ko fi funja tabi ko mo ja kan tabi ko mu aso bora ko fi fun oja wa si orile wa sumo mi gbogbo eni tin gbo mi osu kefa o tumo sin to ga ninu bibeli ninu osu kefa oni maria loyun jesu olugbala wa oni alabukun ni fun iwo maria ninu awon obirin iwo eni ta koju si ta se lore osu kefa ni ninu we Luke 1 gbogbo 28 yen lo 36 lo sale ibe lati ri agbara nla owo agbara keke ko ni maria fi loyun jesu o si wa clear stated ninu osu kefa lo sele gbogbo eyo omo olohun alejo kan bo enje gabriel ni kini se re oni royin ayo oni se ire gbogbo omo olohun ti ngbo mi si orile o se je npase osu titun lo wonu eyi bogo se nje ti olohun ninu osu yi aye re gbera o alejo ti o mu opo ni ipele to wa yi alejo ire onise ire oniwa ire gbogbo eni to nse ami je ka mi omo du dada loruko jesu won ka omo le lojiji bayi loluwa wi igbese to gbe losu yi ti o dun mo olohun igbese to gbe losu yi ti olohun o fi mo mo fun oni ibukun to le daje tan loruko jesu wa gbe gbogbo eni ti ngbo mi ninu osu yi iwo ati ile re ohun ti o dun mo olohun ti o fi fun yin ni promotion to koja oye yin ohun to se ti o dun mo olohun ti o fi fun oni igbega eleyi ti aye iba binu si ti o le wale lai lai loruko jesu oya gba loruko jesu oya lo se ah gbogbo eni ti se ami bo se si orile mo si gbogbo ilekun ire mo si gbogbo ilekun anu ni waju re losu yi bayi mana kwa mena shahaladus loruko baba to ma ti temi mimo ilekun ire gbogbo ko ma si ni waju e wa gbo laarin osu mefa to ku lodun yi anfani iru eto gbadun eri iranlowo iru ebo lo ti kan gbogbo eni ti ba n gbo mi lato ni lomo ni ko de ba o lojiji eyi ni asotele re gbogbo alagbara ti n bo sise to yonda adua to lohun ni yonda testimony mo gba ida ipinya loruko baba ti omo ati ti emi mimo mo ni ke ipinya gbogbo adua to ba gba losu yi yo se itewogba gbogbo bi to ba de wa mo ba anu pade osu yi osu oju rere ni ibi oba de wa pade oju rere lowo omode oju rere yo dide fun o lowo agbalagba wa gba oju rere pade kini kan nbe ti won pe ni oju rere eyonu lawon agba npe bi owo yen lori mo gbe nkan kan sori o mo gbe nkan kan o eh mo fe ki gbogbo eyin mo mo sirile awon ope o ti e wule we nkan kan tele ninu osu yi osu titun re wa ri eyonu olohun wa ri eyonu olohun wa ri eyonu olohun wa ri eyonu eniyan wa ri eyonu omo eyan iyonu lodo obirin eyonu lodo okunrin eyonu lodo omode gbogbo to yi oka ki won ma yonu si o emeke ebe ku abara asadaya asiki re mo pa lase o bere si po si oh my god asiki re mo ni ko bere si po si lato su yi lo
ki won da omo po alasiki omo ni o daddy won da yin mo won pe alasiki omo alasiki to omo lo je lodo olohun asiki re mo di ko po si wa bo gbogbo bi to ba gbe ori to sile ide la ro yi gbogbo bi to ba gbe de laye aye omo se lore ni ori ye oni gbabode ori tele yi yo je apese oh won ni ori le ja fin la ibuja bayi loluwa wi ori to gbe waye yi mo ni ko ni jiya iranlowo ni gbogbo iha iranlowo ni gbogbo abala ko bere si dide fun o enikan ni wo ni o se akayin la laaro bayi aside awe loni ni sir.

gbogbo eyin omo Olorun lo su kefa wa jifa patu abi atahayadash bi oluwa se nbe ti emi nbe laye o su ifaleleyi anje wa so nkan emi oluwa ran mi se si gbogbo ile to ngbo mi enikan ni woli bawo la se se awe wa loni ati si die eje so paduwa wa ti bere lati ago mefa abo laaro yi emi oluwa ni agbodo fi nkan kan si awe wa lo su yi

gbogbo eyin te fe join mi nibi ori Facebook lori YouTube ati TikTok ago mefa bo tin ba ti wole yo ni nkankan se ta lo se nibi pepe wa a se die nbe nisin ko to di pa lo fi adagba itoro si bi pepe yen lati ola lo ma so nkan ta bere si se mami awe wa je number 1 loni kin la fe fi break gbogbo eyan wa mango meta meta mango enikan ni mango be ni pelu eyin meji meji in ta fe fi break to ni niyan in to dun ni emi oluwa ni ka fi side and ewa kan mango ti de so gbogbo bi te ba le wa si enikan ni tin ba wa ri mango nko ogbo wo mo fe da si ori oda ewa osan but e make sure pe mango ni mo try eyin meji meji la si fi break igba to ba di 12 woli oje kunle e pa fi o yo ma yo de pada a si tun se prayer yen di eje so pa se di ago iyan wo bi ago kan abo si to tu la gbare ni to laye atorun emi oluwa ni ka bere dada eye yen la gbe wo Jesus City ni ojo Sunday ta wa Sunday ni Jesus City eleikusi atojo Saturday la taaro ni ti wa nbe ma wa jise ti olorun ran fun mi to ni kin je fun yin a si ti bere ore majemu latoni lo bayi a si di ore majemu bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu enikan ni ore majemu ninu we Psalm 50 verse 5 o ni ku awon ayan fe mi jo e kan la mo se ore majemu la fi san gbogbo ita nse lori afefe iwo to ba fe ba wa dashi inu mi o dun ki won na darapo laaro yi pelu awon kan ta fe danwo enikan ni tin ba fe sun ore majemu o bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 elomi san 20 awon mi san 50 bo lo nba se da se o bo ba se da mo to ni kan danwo lo su iko won ti baba mi ajidare o fi o da lara account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank, Comfort Life Mission International, New Bijadi. Account number 20 ni. Bini oba wali elilu elei. 2017. 4290-47. 2017-4290-47. Comfort Life Mission International ni yenu Bijadi. Olufe, church account ni. First Bank is in ye. What bond team of us or First Bank in ye? Akobu okele aye gbagbo pe ki ra awon obe kinode to le se ti e loni oju aje gbogbo eyin te di owo mu mo so tase tase jade lo loni ko mo wo bo wa ra jeje bo ka to lo oni ni emi oluwa ni ka se nkan meje oni ka ba pepe je ta ba ba meji je bayi nigba to ba de shop e wa tun lo ba o join mi pada lori Facebook ati TikTok e to make sure pa jo ba bo su yo ba pe o wa ba won pepe meje kan je enikan ni a pepe mi re enyo lori pepe ti e lo ti kokko ba pepe meji je ta ba tun de bi ise ta ba tun de shop e to connect mo dekunle e pafras laaro e connect mo mi to ba di osan a to ba won pepe kan je enikan ni bawo la se fe se e je sare lo sinu iwe Deuteronomy chapter 12 iwe Deuteronomy chapter 12 eje nka lati ese keta oni ki eyin ki o si wo pepe won e wo pepe won iwo awon pepe wo ki e si bi owon won subu ki e si fi na kun igbo orisa won ki eyin ki o si ke ere fifin won lule ki e si run oruko won kuro ni ibe na olo ni ka karun danu a fe wo pepe danu oni si pepe meje lajo wo danu si mesan ni oni oni nikan la yonde so bi n ba pari e nisin ma tun bo si ago mefa abo to ba tun di ago meje abo ma ku to ba tun di 12 ma tun wole oni karun pepe ka wo danu ka ja danu awo danu e kigbe eyin pepe te duro tako aye mi gbogbo pepe odi ti o je ki pepe mi o sise agbara loni wa osu akoko ojo akoko ninu osu elekefa e wo danu pepe mefa si mesan lo wo danu momo enikan ni esawo number 1 we are going to break every altar of confusion enikan ni kile wi yen gogo pepe ti won le fe mo lodi si aye gogo pepe ko meyi ti o se mo osu kefa ni

This is the month of June. Osu ele kefa leleyi. Osu to fa iremara. Osu ifa. And emo gbagbe ti mu wa loju patako wa. Bi ogo se nje ti Olorun is going to be the month of June. Overtaken by power. E so pe power. Abara. Amba oba fo pepe bi Gideon se fo pepe awon pepe orisa ile baba re onilu agbara e kan lo so e meji ni mo bo pe gbogbo agbara ti Olorun ni pepe akoko ti emi Oluwa ni ka fo danu oni pepe rudurudu agbara ti mo so gbogbo nkan di radarada eke eyin agbara te fe so nkan mi di nkan mi mo mi lowo gbogbo pepe to fe so aye mi di ran deredere derede eyin pepe ko mo nto kan ma fo ojiji e so be ni fe mo fo eyin pepe rudurudu ninu osu jun e fo danu osu jun la wa and we are not going to joke to ba ya won le onilu agbara and ko to lo agbara obodo fo awon pepe pepe akoko ninu we first Corinthians chapter 14 verse 33 iwe korinti kini ori kerin la ise 33 oni olorun wa ki si ni dirudurudu je nka fun first Corinthians chapter 14 ewon ti bible so ni ise 33 oni nitori olorun ki si olorun orudurudu sugbon ti alaafia olorun re alaafia ni kino wa de ti won da se yen ru kino de ti an da contract yen ru aisha gbe pepe mi dide e wa dide du gbogbo eyan omo Olorun je ese mo le mbi pepe re eyan agbara te fe je ki nko ri rudurudu rede rede mo mi lowo losu e ma jadan e ma ja e baje e baje e baje in the name of Jesus esu na ni pepe sa te ba ka ninu we number 23 ibi lati ri balaki to lo be balamu lowe oni ko bo ngbe pepe dide pepe kisi ni pepe rudurudu fun awon mo Israeli won ni o si so fun balamu pe mo pepe meje fun mi pepe meje lo gbodo bilule awon kan be tin gbe pepe odidide si aye re o ti wonu osu kefa odun tin tanbo igba ta ba fi losu itan ogbon ti o ku ninu osu yi ninu odun yi osu mefa pere ni every utter of confusion so be every utter of confusion gbogbo eyin pepe rudurudu in my business in my work enough is enough oya efo efo efo efo efo esa there is no way that man so agbara ta ni soro adua gbogbo eyin akobi omo mo tun mura a ti de Jesus city lojo Saturday ina meku amenasha monameku biale every utter of confusion gbogbo eyin pepe rudurudu ninu ile omo gbogbo eyin pepe rudurudu ninu aye baba yi gbogbo eyin pepe rudurudu te je ki won mo gba ise je mo lowo bayi loluwa wi lataro ilo ina ko kadanu mama yi ko le o wa ri pe wo ni testimony to gaju wa lala afia lo sui wa ni eri lo sui osu yo je osu mo ni gbagbe but ko to le di osu mo ni gbagbe awon pepe meje si mesan ilo bodo fodan number 1 ye number 2 nigba tin ba ku nbi ni sin mo nlo sori Facebook ago mefa bo le pade o dekunle Epaphras be na ni lori YouTube ati TikTok o dekunle Epaphras e si gbawe awe ta ba gba yen ojo meje la fi se a wa lo pade ni Jesus City Sunday ni Jesus City le ibosi e to wa daju oni pe lati je Saturday gba jo ba bi dago mesan wo le ago mesan aro ma ti de Jesus City Saturday tin boy eje se bayi kini pepe mi to tun bodo jadan eyin ayanfe you must break the altar of backwardness ninu osu eni kan ni pepe kini je backwardness pelu bo se du iwo nu otiri gbogun ti won pe ni pepe leyin leyin la di enter ye pepe keyan mo da pada ko ki nkan mo jajo reyin pepe ajoreyin se bi pepe lo duro si wa ki gbe olugbalagba mi mo jaye mi oju ajoreyin gbogbo eni to mo pepe odi gbogbo pepe to ni kaye mi o mo lu eyin efo olufe so si tun wo mi abo nsere ki se backwardness nikan o the altar of backwardness and wretchedness wretchedness eni kan ni kini je be pepe osi number 2 niye iye gan la lo gbogun ti the level and the rate of poverty on this nation
is alarming. Enikan ni ki le wi yen bi nkan se nda rute awon eyan ti won je iya ti ebi npayan ti awon eyan odide ti won be ninu iponju koda olufe iwo lo dide tako nigba ti mo notice e pe iya mo je mi gan mo wa bere si gbugun ti awon pepe iya iye so mi obe iyo da gbogbo eni ti ngbo mi gbogbo pepe osi gbogbo pepe bi gbogbo pepe ipada si awon kan ti loro yi won pada si nti oda ni nigba te eyan ba ko mo po ni odidi nursery school ni bi to ti mo rowo daada san to wa pada si bi to je pe awon omo go ni batam o tun ko won lo primary owo ti tun bere primary ko tun ri san ah ma gboro baba yen si eyin te ba gbo baba to so ni ojo saturday abijo wo mo gbe si nbi o ni mo bi omo gbogbo awon omo mi ni an lepo school o a pada si bu oni de ba o a gbogun ti pepe yi ni e gbo nti bibeli gan so nipa osi ni ninu we proverb chapter 14 e won to so ni verse 20 proverb 14:20 o ni atile koyira talaka lati odo aladugo re wa sugbon oloro ni ore pupo kin lo de ti won le o o le mo ki se paje ni je won le o enikan ni mo ni ko ira lara o ni osi lo ni lara e ke pepe osi ma fo fo laye mi ojiji ni fe mo fo wa fo ni o e gba we mo o ago meji la si break mango to dun ati eyin meji meji mama try tin ba ni o se ni o se emi mo nko yi bi n ba ni o fi nkan mo nkan to ba wo pepe yi oni sise o lo bi je pe nkan ni baba mi mo ti bi nkan meji mo nkan in ti owo na pepe osi le yin ni owo dan because eyan mo jogun osi eyan awon pepe owon enikan ni o ni e mo je ki owon won o duo owon tun mo si igana ti e ti mo igana ti daddy kan ti baba re kan to seri pada egbon debe o na tun seri pada o se kigbe eyin pepe eyin gan odi eya waju odekunle e papo emi o koja eyin ewo nti bibeli so ninu we proverb yen ewo chapter 19 ewo verse 7 proverb 19:7 eyi ni en ti like in like you egbon to wi o ni gbogbo awon arakunrin awon family member talaka won ni talika ni porira re melo wa ni awon ore re bibeli ni won aye o si won yo si jina si awon ore go to takete ogun buku logun osi afiko fo danu alagbare ni to ni aye atorun e ja lo sori facebook mami e ja lo ri tiktok ko to di pe mama ni a fi awon nkan kan gbadua e saja koko ba ka ba awon agbara buku ikanle the author of backwardness and wretchedness author meje si mesan ni and ko to dale ati fo ku ti e le ni testimony kategun wo le fe wa ki dun wo le de bawo na ninu osu eyin omo olorun e mura o e jajo mura iye eye eyen la bawo Jesus City eyin ko de Jesus City ri osu to kokko de be ri e wa wo mi o bo si ojo Sunday oni 77 wa bo si awon omo olorun ti bere si gbadua ibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing won yi lo feli ni eyo kokan la anointing won ni agbara eni to laye atorun ibe lawon eyan ti ni entitlement si omi 77 inu mi si ndadun pelu nti o sele olufe ija nla la fosu ija kini won pe pepe igana ti o fi o lo agbara ojubo okunkun ibi ti ota ti ngogo oni won pe ni pepe gbogbo e la fo dani e kigbe eyin pepe odi eyin pepe iya eyin pepe re durudurudu gbogbo eyin pepe ko me ti o se mo gbogbo pepe osi gbogbo pepe ti won pe ni keyan ma lo eyin na ajore yin e gbo ro oluwa e fo danu oda bo ba ri bayi lori radio bo ni o se ri e je mo lo eyin wo le fe san re majemu yin loni oni tabo ni da mewa tabi ore ma ra jejeun so o wa adu ato gba yi mo won ti o sele o baje lo se yi e je mi fi account number lele fun gbogbo awon ti won ba fe san re majemu won oni titi wo ojo meje ni mama fi soro re majemu leyin emi oni so mo account number church re 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank biyan ba si wole eleyi
2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here. Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade. Oh! Mango ati eyin la fi break sir. Eyin meji meji pelu mango meta meta. Enikan ni fruit yen gan ti yo yan o da be but o di two. 12 la pade pada tin ba ti lo be laaro yi. Olufe e mura o. Ese bibeli wo la be ka. Kin to gbadua fun awon omo Olorun to nse ojo ibi won loni ojo aje. Ha, adua nbe lara mi bi nkan mi. Iwe Psalm 83 titi wo 88. Psalm 83 to 88. Oni ese bibeli ta fe ka. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, e ma bo e wa kunle je lo gbadua. Ta lo mo pepe ye aye yin ka. Ah. A dana suni o a si fo gbogbo pepe okunkun yo si ya a pade ni isin lori Facebook ni ago mefa abo ni agbare ni to ni aye atorun be na ni lori YouTube ati TikTok e ma bo yin so nkankan ta tun se nbe pepe e so pe pepe pepe gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da eyin te mark wedding anniversary yin e je nfi gbagbo gbadua fun yin so raye to nba lo yi orire ni wa se wa gbadun aye wa tun gbadun aye ti nbo. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: Adjoki.
1: Alagbara Israeli ogoye o Oluwa gba ope wa gba ope wa emi ojo kini osu a ma ri anu lagba ani ojo kini osu ekefa yi osu ojurere yi osu iroyin ayo a ma ri anu lagba Oluwa gba ope wa gbogbo bi to tin gbo mi jake jado gbogbo agbaye
2: yes sir
1: to ba je gba kokoko to se ngbo mi re oruko mi oyi pada oruko mi ni woli hi o ajilore atamatase ogun oni bori wa ogun oni bori aye wa ogun oni bori ise wa ogun oni bori irinajo wa oro wo ni doju o ose ma pe wa in the name of Jesus ka to lo yin baba la baba la baba baba wa olorun ti o pe meji tete lo gbo mi re sibi radio ba o je ko je pocket la to kun fo mi bu yin opolopo si o anoje to ba ni fis ma gbagbe owo ti mo ma ni ko fis
2: yes sir
1: ta ba ti pari adua tan yo mu yen lo toju e
2: yes sir
1: wa tun lo lojo keji to ba wa ya yo owo yen ko dapo mu woja e
2: ehn
1: wa ri pe agba na ti gbese oni be ja mo
2: ara o
1: olorun se nbe ti emi nbe ni oju en ti mo duro
2: beni sir
1: eni kan de ngbo mi la koko yi o fe sa ku oni bi oja re o wa wa bi to ma sa lo bi gba to ba lo odun kan mi se emi awon ni ni ara o
2: ara o
1: oh my god iwo ba to ku to su ma pari ose ko ni e o ma di de fa ye olohun gbo o wo opolopo o ba ba se da ni meju wa ni se yen ti daru gbe ti ma bere ma ni bo lo ti lo bere si ko to te ri bonu ise yen eh so bo lo woli iwo lo so pe ko se elomi awo nu marriage tan yo ma ka ba mo woli iwo lo ni ko lo enikan wa sodo mi
2: yes sir
1: bo se desu te muna rabin wa te yin to wa bere ti sumara so ko si bi to ba lo wa ni ke fe ra yin bi ara si ara o
2: ma se o
1: eh o ni bibi irawo yin ati majemu aye yin la ma lo wo ngba ti mo si wo mo ri pe won ni jo pe o de bo be o fagiri lo loko
2: ma se o
1: eni to fagiri won lo duka bo ton fi tuka
2: abi si o
1: o ni tori gbogbo bi ta won de na ti ni kan lo fe ra awon ton ni kan fe ra won da baya to mo na fe ra sapa akaya ba mo ti wa de
2: o ti de o
1: eni kan mo gbedu a ni ka ba
2: amen
1: and the country o sori kodo mo se soro yin onu to nsele so na ni yin gbogbo eni to ni banu je lori oro ibi
2: awo
1: mo so jade bi wo ibanu je yen tan
2: amen
1: ose yin ma da ose yin ma ko wa ose yin ma ko wa ose yin ma da ose ma la lo in the name of Jesus so ti gbomi yen sibe
2: yes sir
1: eh o so ti ju owo yen ti mo ni oju si opolopo yo yen so ti fi opolopo yo si to ba lanu ti o ni o le kan si awon omi yen si ara re mo ya o si mo ni oruko baba o ma temo o ya ka gba ya si in the name of Jesus
2: amen
1: awo eyan mo to wa lana
2: o
1: ngba ti won wa fun ito ni emi mimo nigba te mi mo nto asiri oku elomi nsukun ngba ton gbo ijile asiri elomi ngbi kan oba kan ha o ni ha ngbo to wa ba ti so lebi ka ja ni ha ngba to da rin kan o ni baba wo ni se mo bi te mi ti ba mi o le so pe o ni keta ninu awon omo o ni mo tun wa so wi pe oye ba ni ya o nbi o ni agenda odide o ni mo wa so awon kankan awon kankan o ni o lo fi se ha o ni mo wa ni nkan bayi lo da mu o o o lo wa lo pe o to ni sugbon ah shamade siburu je gbadu afen nikan iwo atemi o ni ka ba ma ta wa won ni san ko se woli eto adua lo le ko ebun pe ka ri ran ka so vision abimo ni
2: yes sir
1: ah en kan o ni je ya mo o tun ma lagbara mo tawi mo so fun mi eh eh so mo so pe o nbo nbo ba dago meta o
2: yes sir
1: o o lanfani ati de ba sago meje lo de la ro eh bi nan bo ba se nde si la ma fa wo yan ni number anu ni mo ri gba
2: anu ma ni
1: ti gbogbo won de nwa
2: yes sir
1: to lo nde je ka score e to de ngo so de ni testimony pe no o ni olorun lele
2: yes sir
1: apostle o ni agbe kale awon ijo o ni agbe ijo kale lori apostle ati awon woli aye baje ni tayo baba je woli ati apostle ni kan lo ma nda ijo kale
2: eh
1: awon pastor wa take over awon evangelist wa foro na eh awon teacher ma come ni sunday school ati gbogbo amo o te baje ayan fa o ohun to je ki ya nje awon eniyan niye tori wipe o ma ni agbara ju ona ti won ma ngba lati da awon eyan riboribo iwe efeso ri kan niyan to ba wo o ni o si fi awon kan fun bi apostle
2: apostoli
1: o si ti fi awon kan fun mi bi apostle awon ni apostoli ati awon miran bi woli awon agba meji niyan ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati awon miran bi kini oluko ni mommy ati daddy ise woli ni pe ti kan ba daru ka wo eyan lo kan lo bere wo wa ni bo ni woli wa ariran ni to le to wa sona to ba ri we first samuel samuel kini ni o ori ekesan wa ri bi Saul se damu gidigidi lori katakata to sonu
0: bene sir
1: won rin kan rin ka ngba to mo do ma wi oni wo e ja wa iranse olorun kan lo won ma wa iranse olorun lo eni ti olorun ma n ba soro ti kin si je ko ro enu re ma gba si

0: asewa
1: atamata
0: se ni
1: yen
0: mo so jade iwo atemi odi jiya mo egira kabasha ka mo so fun mi lori enikan ogun akopa ti ile lo ja o
1: ogun akopa ti ile
0: oh ibi to bade o le ba lo si waju mo ebe awoli ni agbara kan loju e lo ha agbara yan ma te ki ma ba agbagbe je ki so eleyi gbogbo eni to ba wa ni abekuta patapata
1: yes sir
0: abekuta ma wa nbe lo la o
1: yes sir
0: ola yi ni o e wo gbogbo eyan to ba fe ri mi bi woli tetege o ama ago mesan ni program bere a pari la ago mejila wa wo mo fe se cancel ifan eyan gbogbo awon ti kan ba daru mo loju awon to fe wa di si kan awon ti o mo bi to fe ya si awon gbogbo ti o gbe o ti e won ti mo to sele ton fa ito ni emi mo afani wa fun olola
1: awon kan
0: gbogbo awon to ba n ko akopa ti ile tolorun ba le jobu ye pe be wa ha emi awon oli ni ka gbegbe se kan ko lo da pada sibe olu ni ile yan di kiko so gbe te ba wa ni agbegbe abekuta e budan wa lola ma sise yan fun bolorun se beta mi be
1: den
0: ayan fa o ise woli ni wipe bi kan ba dojuru tabi ta ba di

0: ti ogun fe pada ninu iwe awon package ti mo so ni ori e keta ti won fi sare nwa woli kiri nibe na ti ranse si Elisha iyen wa ni kankan that was together ana mo so bi labani bo se ri pe o na bo sibe o tun wa woli wa nibe ni e ti aye re ti tan egbo mi mommy ati daddy gbogbo eni to je gbese ogun gbese tan la ni wa ninu iwe awon package yen ori e kerin won soro nipa omo awon woli kan omo woli ni won pe awon wo na ma npe lomo woli awon ni omo ti won ko se ni abe woli awon ton ni abu woli sugbon ti won fe ito ni si enikan ni bi ti bawo lo ka iwe 1 Samuel chapter 3
1: yes sir
0: eri Samuel abe eli lo wa nigba ti olorun wa nba soro ko tete mo ko olorun nba soro eli lo to bayi ni ko wi nigba ti olorun ba be soro iwo Samuel sha so wi pe ma wi tori iranse re ngo lo ka iwe 1 Samuel chapter 3 ki ma waste akoko lori e now nigba ti Elijah na wa Elisha ti won ranse pe yi abe Elijah ibe lo ti kose o ba wo iwe 2 Kings chapter 3 yen won shalaye e nigba ti Joseph ati bere pe se ko wa si woli kankan ni ni ti awa iba ti odo re bere lowo Oluwa
1: bo
0: so le kan mo ni woli lo ni ke yan lo bere lowo e toro ba ti doju e eyo wa lo gba itoni ha nigba ti won ma so o ni okan ninu awon ranse be se ti da wi pe Elisha omo Safati ti tu omi si owo Elijah nbe ni yi yen wi pe eni to ko se londa Elijah so won ko ise eto adura woli sugbon won ma ni ebun woli latorun lati submission won ko ran ni be se submission ibi ti mo nlo re okan ninu awon to wa je omo woli na ta won na nbu omi si owo Elisha emi kan bale emi pe keyan ma le to woli lada ti bere pe isoro baye ba mi gbadua le tabi e ti e gbadua fun mi oh my god now
1: yes sir
0: inu gbese to je lokusi mo gbadua fe nikan a ni kusi bi gbese mo ma so popolopo o gbo pe won ta so won na lo ta so so bere si and the conversation of me the other time inu gbaji ni badan lo wa to tin ta so the next to te gbogbo e bere si dojuru fun bi mo se gbadua ko te ti ba mi so bo se gbadua mo ni arabini e ma lo nde so fun mi pe ise te lo ni se o amọ gbogbo to ni se pelu irin ajo tailor anta bi button anta bi zip anta sewing machine gbogbo to ba ni se ni irin ajo olorun oni se lo ma ti shop aso obirin abusako oni se aso ni gbese tun ni gbese o ti fi pin lupi o wa ni ta lo ni ko lo se be o de jewo oni baba wo le kan ni ilu awon o lo so pe ko lo ko se tailor o lo hun ko lo hun ku nbe lo lo ko se aso ha igbese lotun losi eni kesha mi ha ni je gbese o da keyan ni woli se en to ba ni woli nkan tin se labele ko fura ejo mo ma se kanseli leni gbogbo en te ba wa ni badan e tetede si oluwo oluwo lona to geti egbeda oluwo lona to geti egbeda to ba ti woko ni woro sa so pe kan je so oluwo junction to ba ti wa do oluwo junction goke soke oni atamata se lo lo to ba fe ri mi ti debi awago meje si mejo o ki number re ma ba jina ago meso si ago kan ni counseling
1: yes sir
0: to ba se nbo la ago meji la o se se kero ti po ko ma la nfani ati ri mi mo so the better ko tetede be na la won to ba wa ni abekuta ka won na tetede lola I know African time ago meso si meji la ni ma lo do ori mu npada bo ni badan ba la gbo ba to la yato ni bi ti mo lo re ni chapter 4 yen okunrin yen kan mo se o o de ku sinu oko igbese nigba to ku sinu igbese
1: tan
0: ni iyawo re se wa dide lo wa to woli olorun lo ah ase ti won ni sile solution wa lowo
1: o
0: iyan wa ni kini won lo ro kekere la won ni woli wa gbadu afon o wa ni ko lo yo opolopo ikoko ko wa ma ro orun yen si ororo o mo stop o se believe pe won ba kekere tan niyan o na fi san gbese ti won de fi di olorun lo ka iwe 2 Kings chapter 4
1: yes sir
0: ewo bayin eni o ba mo ba se lodo woli opolopo kan ma gbadua gbogbo oke lo nti lo gbogbo kini kan ni ma ko soro lana wo ko ku serin oni ko si gbogbo program eni to ki gbo oni mo ba de tin gbo lo hun lo o sori oke be si daruka won ori oke awon petale awon gbogbo e mo kan re rin ki lo ri mu ba ko ri kankan mu bo woli ma so asiri ogun re igbese to ma gbe to fi rona abayo nkan ti woli wa fun ni
1: yes sir
0: ma so opolopo awon eni but olooto olohun gbo mi dawun ijo kare be mi o kin pastor church mi o pastor rara kin sagun mi temi ni kin joko to ba doju etan ko wa e kin son to ma se fun
1: yes sir
0: igbese adura to de ma gbe e wa wo
1: e
0: le bi gbo awon to tin wa o e ta ba mu ti ro kro ta tun fi ti ro ati egokun ko sele to ma ni woli ajuro da ta mata se billion lowo owo sele 200,000 lo mu wa owo sele 100,000 lo mu wa owo sele 50,000 bi 20,000 lo mu wa rara o emi asalaye ohun to ma se igbese to ma gbe lo se be to ba ni lokora kan lo ran kan yen kin sise woli fun
1: o
0: tori ise woli wa ise apostle wa ise awon pastor wa oh my god ene kan gbo ogo ni ja omo obirin yen ikan toko re to jomo woli o se o le jomo woli ko ma jere woli
1: beni o
0: abajo ti beli so ni chronicle ori ogun
1: esa
0: ogun o ni ti o ba gba olorun gbo o ni a fi di re mule o to ba si gba woli re gbo o ni wa se rere a le fi di e mule ni church wa ri pe bi oga korin a le fi di re mule koda o le je evangelist ni church a le fi di re mule koda o le jo lori awon obirin eh nitori pe o gbo olorun gbo a to ba gba woli re gbo oju kan na lo wa bibeli so pe to ba wa gba woli re gbo igba e lo to se rere awon kan kan wa ti a o le dispute ti bibeli ti fi di e mule ta de si ogbon kan ta fe dasi olorun fa lo so ni we mercy ori ketese keje emotion chapter 3 verse 7 ori tori oluwa ki yi o se kankan sugbon yo fi ikoko re ran awon woli iranse re that is it responsibility woli ni ko wa so fe pe lo se bayi lo gba bayi lo ri bayi that is it iwe revelation ganja ka mo kankan to ba revelation 22 to ba lo mu ni ati ese ikefa lo o se alaye angel ati iranse olorun ti won pe ni joanu to je okan ninu apostle Jesu Christi nigbati angeli ba so gbogbo oro tan o wa wole ni wa gbo angeli angeli wa da lohun pe rara o ma wole o to ba ka verse 9 o ni iranse elegbe re ni emi ati awon arakunrin re woli ati ti awon ti won po oro inu iwe yi mo o olorun de kan ni ko fori bale fun angeli ni mate ni woli ati olokanbe ko so pe mate ni pastor ati o no wo no so pe mate ni woli ati o you should be angel ati woli won sise po ti emi olorun ba ti gbenu woli soro angel ni o lo sise yen nigba mi ran si ni angel ni olorun yo ran si woli pe lo se bayi ogun oni ja wa mo kan yan na eleyi tori mo wa ni ose woli mi e wa gbo mi gbogbo eniyan mo mu ni sere sere ni ola e tete de ni shabi o ni shabi o ni shabi o to wa legbe ile eja yes ma ni la fe nwa iyen la bekuta
1: se
0: gba won to wa ni mo we bafo pe ivan gbogbo eni to wa logun state lapapo to ti lo de Lagos state e le ri mi nbe lola mo fe se canceling a fe wa di sidi ogun yen a fe mo ki lo fa a fe mo ki ni igbese a fe mo ki lo na bayo emi mi mo lo ma ma tu fun wa ati igbese ta ma gbe ni solution ba de bolo se mo se ni o mama kan ni church o o wa sabe se ran se nigba to ju ogun le e ja gbo won to lo se laye
2: oruko re ati bi ti o ti wa
3: oruko mi ni oruko mi loluwa dara si mi lati olunde olomi ibadan moruko lowo olorun ni gbogbo igba lo ma nseun ni gbogbo igba ni osu kefa mo fi ajodo soju ona mo bere ti jagun mo ti fe se olorun to jajo lo akoko dadi si gbowo le life ti mo te mo dupe olorun ni koja tori mo ma nse life mo won si fun mi nkan lo en to fun mi 20 ten ni o se mo ni ra mo ja mi nla si se gbogbo mo dupe o ah olorun re kata mata si won se bebe fun mi mo ri ona awon fa si se fun mi to fun mi 20 igba na tun ya tun di osu keje osu ta lo yen august wa eni kan tun ra fun mi fun mi that's 130 that o ra fi customer mi ni o lati wo ni 130 mo ra ni kilo kan ni challenge to ni pali won de send e ni pe ya du mo ti wa send 130 mo ni ye ki n service ise iluwa mo sa dupe o ma wa lo ran sa ni mi ato mo mi 130 ni o gba yan mo ti ran se ni o se gba ri tori ninu ebi mo ba de bi bayi daddy ni ti mo gbe ninu ebi ko si nkan kan won mi ayo ta mi igba ti mo mo ojo igan mo mi kan lo ti ki mo bi bayi omo yen sa lo daddy ma story yen gba na to mo mi sa lo gba na omo eleyi o so nu ibi 2020 omo yen pari school gba na ni mo ba de bi bayi lati gba na awe n fe si mi ma water matter se ba mi gbadura ti won mi mi bi ki n ku ni ma ma ru emi tun wa re bayi nkan ko se mimo ise ran se gan ko lo dede ko de gbo e kan yira ni mo dupe o Olorun to mo mi na first born mi
2: na
3: mo to salon nigba na be ni ti mo fi wa ngba na
2: je apada ri abe
3: apada ri o be ni o ni wa ni e ko si nkan to mo mi eleyi pe kini mo mi ta lo ni o so pe nkan ti se dadi ni rara o nigba na aro omo yen akobu mi na bi mo ti gba message pe awon kan be bi yo omo wo si mo mi mo o omo mi na eri mi se ko mo dupe ni gugu gba ti ma ti te divide omo yen ibi na na se won so fun won awon kan be bi akobi o yi pe ori akobi ko san wa waye wan ti ri asajade njo na yi pe ojo ayeye omo re akobi bi se so na ni pe gbo wa asi dadi lo ti mo pe mi ti mo dele bayi omo ba ni won mi ni first born mi eh kini bo mo fe mo ko wa le o ti ko sele ri mo dupe olorun pa egun re o ah mo dupe olorun atamatasi o se bebe nkan ko en ko ko se ni le wa mo se ri mo dupe olorun atamatasi ya mi lenu
2: se lagbo le o a ma se loruko jesu gbajodun ipe yan ojo yan na lo wa to menvilo
3: be ni e ka gbowo le ni beyin mo se te ko tun to mo tun te mi 50 mo te o emi n jaya ipe bo nvesi nka kokoko mo tun tele ke mo tun te si ah won lo tamata se o si waju o si kai o se gbogbo e won bo mi nkan lo ni won se bi ah lo tamata se mo dupe o ah ipe yo be ni o ah mo enjoy
2: o ranse olorun re tori ko jade fun e oro re bo
3: amen
2: ijoyin oni wa
3: ami o jesu christi ami jesu
2: ebi to ma nbe to le pe bo lo se je
3: o
2: ma yo mi le dadi ko sun ta won ma je ijoyin o ti e pe awon yan bu won fun se leya e boya ko ti e ta be ni boya ko wo be ni boya ko se mu rerin nba won mo ko ma se se ene kan gbo mi o ma se se fun e na bo ni ma je mu se se e je lo se wo mi san ma san wa ma fo gbo gbo bi tun du e be ma fo gbo gbo bi tun du e wa wa poruko jesu wa pe mi mo tele wa ni olorun atamata si omi san ma san gba mi la ma la ma bend yen yen yes ma bend o ya be lori ese ko ma dije pelu e ma mu kankan dani mo so jade loruko baba ma temi mo loruko jesu o ya gba itu so
1: amen
2: ya check ara mo fe gbe ri eni yen gbogbo to le se tele ma se bayi owo loruko jesu o ya ogun ya sha
1: amen
2: yes check ara o du bayi lo o ti ri wo so niyan e wo ma se to le se ma pele lori ese ko ma ro la bayi mo fe gbe ri eni yen mo fe gbe ri eni yen loruko jesu oro re je
1: sha amen
2: takaba ara ka sima ka ogun ya sha
1: amen
2: olo ni kin gbedu awon kan sha isa idowo lowo elomi ise gbesi ni mo so mi o mo wa isa to nse bayi nipa ina lata to do o ye gbe mi lowo ona nla fun ona nla fun isa yen lo igbesi yen lo agbanu yen lo ona la amaro so ida ni mo fi
1: amen
2: eh eni anoku ti mo fe gba amo ki to gbe ri e mo gbo nkankan nigba to luwa so wi pe awon kan sha isa gbesi oluwa ni awon kan wa loni ore ti won fe san o dabi edidi ibeere nkan ni fun awon to ba gbagbo o ni iye awon to gbagbo awon lati agba fun lati je omo olorun ati awon to gboruko mimo egbo wo sa ri akata maria mo so hey agbara awon agba to fi dinere yen agbara yen te ri ba awon kan lo wo di mo won ba ona ri di melo mi ona lo yibo di melo mi o ba de ni kin gba to re to fe san leni ore asime ire tuntun ni sa mo duro ni ile ibudu agbara yi lati so tele ona to di ona yen lo wa ri owo leni ni ma jamu ni ko ma wa go merin abo kere gege leni oluwa so wi pe ire airo tele ati ona to ti di yen de ma la hey oh my god iwe chronicle keje ori ogun oni to ba gbo olorun bo oni wa fi di e mule amo ti o ba gba woli egbe oni wa serere akoko iserere de bayi bi mo se soro hey, o gbe iwo to ma fi ore rubo leni fun asina ati asejere bo se rubo yen ni oruko Jesus o ya se re ona to ti di yen ona yen mama yi yanu la ma se oni gbadura fun mama kan o se rubo ti eni ko ru tawo me e bo ni kin se te yen gbogbo eyan to mo to mo loluwa ni ko rubo leni e gbo sa gbogbo to ma di idile lowo to nbo ko idile je to nba ise won je mo so leni bo se se rubo yen ogun yen se de run aba yo ha. Oh my God, I can't number one fellow. I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, tomo kun ni kan ku egberun marun owo egbugbe ni egberi omokunrin yen to fi se rubo ni ojo yen o fi se didi pelu olorun igba to ma de bi se e mo to sa sele si to ga kan ninu oyo si o fe fun ni ebun ti yen dede gbe kokoro moto le lowo to wa so fo ga pe a prank ni oga e nton ni prank ni it's a prank to ga dede ko iwe to fi le lowo to de gbe moto yen fun Camry ah ah gbugbe ni legbona ah meni to to kan leni to ba je woni rebe kan o ya na wo so ire ya to ba je ko fe transfer ni o ya na phone yen si waju a ma da in the name of Jesus. I can't remember the fellow you call it. UBA.
1: UBA.
2: UBA.
1: UBA.
2: 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 But that UBA 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 Oruko to ma ri nibe Christ Artillery Atamatasi. Ha, gba ka number elekan si 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 Eyan meji la akoko yen da. Bo ba je eyan esoli meji la luwa. Ti a pe omo eyin meji la fun Jesu. Ta wa pe odun ni osun meji la. Bo ni oruko Jesu. Ana lo ireto mo ko le gba ka eyan meji la koko yeda to ma koko sore bo se se yen ireje owo je ibuku yen ogun yen ti de ni mo je ah ogun ni fun ni ma je mo oba tin gbo adua gbogbo eyan lo mura o o ma ni agbara leni kanseli to luwa ni ka ti be lana to lojo meje yen ni Monday ago mesan lo ma be tete ma bo oluwo to wa lona to gete gbeda lo nbo ni atamatasi oluwo to wa lona to gete gbeda ni atamatasi gbogbo ediyan ah ojo kini osu kefa la wa wa wo e bo irubo re akoko o ni akoso eso re osu tuntun that's why everybody loni la ma san re akoso osu ma gbeyin loni o ni ebo edidi re ah o san elegberun meji iwo to je egberun marun lo lagbara iwo to je egberun mewa ati bebe lo eketa o ma san re obo ope bi eni tori anu gba ati won to fe se da mewa mo gbeyin je fun alaka number elekan si kon sile bayi o UBA
1: UBA
2: UBA
1: UBA
2: 10 2 4 24 double 7 77 5 0 50 80 Bole kan si o UBA
1: UBA
2: 10 2 4 34 double 7 77 5 0 50 80 80 Ah, bo ba wa lerin
1: amen
2: gbogbo eyan lo mura o
1: e mura
2: laaro yi
1: yes sir
2: eh eni to je mo ndi ojo kini mo fe so tele si aye awon eniyan
1: yes sir
2: libudu agbara laaro yi ti n ba si ti so tele ton ma se ka sele fa awon eniyan awon to wa fa adura laaro yi lagba oba to la aye atorun a kokko gbadura yen laare ago meje si mejo ta bo wa pare ma se ka sele fa awon eniyan
1: yes sir
2: le kansele yen gbogbo edi abekuta lola niyan
1: abekuta
2: ni lisha bi o to wa legbe ile eja yesuba lisha bi o to wa legbe ile eja yesuba la fe wa niyan o la fe wa ni abekuta ni lisha bi o to wa legbe ile eja yesuba to ba wa di ojo wednesday gbogbo eyin te wa ni
0: Ishagamu, eyin te wa ni Korodu, gbogbo eyin te wa ni Mowo Ibafo, gbogbo eyin te wa ni Remo patapata, boya Ogijo ni boya Ikene ni, ajo ma pade ni Ishagam, ni under Sabo Bridge, Sabo Bridge ni o, ni Ijoku Community Hall, iyen lojo Wednesday, awon eyan tura yere mi fun Castelli, ama eyin te wa ni Jabode, e lo prepare o, odojo Thursday, Jerry Abekuta ti Ishagam, ago meson ni program won bere, ama won to ba fe ri mi bi woli ago mejo na ti made amo charity ijabu ode ye ago meji la oso ni ti won lagba oba to laye ato ni ojo Thursday yi ni akito mi de o ton pe ni aked o akito mi de o ton pe ni aked o to wa ni ta lapo leyin bi ojo oyigbo yen yen ni new market so gbogbo eyin te wa ni epe gbogbo eyin te wa ni aja e lo mura o lagba oba to laye ato ojo Thursday la ma pade ni ijabu ode ijabu ode ni o ni akito mi de o ton pe ni aked o to ni bi eyo ojo oyigbo ye ni bi area new market eita lapo ni o ni jebu ode ago meji la oso ni o doctor aye bi ise a jo gbadu ago meta ni leyin ma a ri ra fun kaseli iyanu ma sele ojo friday ni oluwo ago meso la ro ni a le ri anfani kilo je gbogbo eyan to su emi enu a ni so ijọba olorun e je sele ijọba olorun o bi olorun se bete mi e a ni de ru apadi in the mighty name of Jesus je n fun eni number yi ko ma pe si number lo ma pe si amo before de gbogbo eyin eyan ago meje laaro yi ni network ba da ni bi ti mo wa lagba oba to laye atoru e ma ri mi lori Facebook YouTube ati TikTok lori aji lore atamata se prayer life ba lo n ba gba fo to ni abela kan lowo tabi oni iyo jajo fi pade ni ago meje lori Facebook YouTube ati TikTok abela kan pelu iyo jajo fi pade bi olorun se bete bebe ma wa fe lawo edidi ati asiri kan lagba oba to laye atoru de ta ba tin pari yen kaseli lo bere niyan lagba oba to laye atoru bo number to ma fi ba mi so o le fi ba mi so lori WhatsApp ko ni ki hard e si prayer group bi ko le ma fori ko ifadua time to time number na re o 070 3523 1417 bole ke so 070 3523 1417 je ki gbadura fe ki so n to se ibi to gun re ti bere ta lo wa ni di ogun ye bo logun yen se waye kini igbese to ma gbe to fi ma bo nibe eyin te balaye kokko pe gbo number na le kan 070 3523 1417 awon kala ka number ye o da gbo na kaka number le kan si UBA 1024 77 50 80 abolowo
4: amen
0: e tete mura laaro yo gbogbo to ba fe ri mi bi woli bi ago mesan ni ma bere canceling gbogbo to ba ro loju le mi won ma to asire ola ni ti la fe wa ni li sabi o to wa legbele ga yesu a o ni so jobo olorun jesu loluwa
5: amen
6: La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio, Ma.

minister fun olulu ile yi Abuja Isom Wike so pe awon egbe oselu merin ti o wa ninu akojopo Osumare Rainbow Coalition ni ipinle Rivers yo fowo so wopo fenuko lati fa oludije kan soso kale fun ipo gomina ninu idibo odun 2027 ti o si so wipe ahesoro lasan ni wipe enikan ti gba ticket na otele Wike ti o so yi di mimo ni ojo abameta ni ibi ti won tin seto fun awon oludije Rainbow Coalition ni Port Harcourt so pe ajose na ti o ni egbe oselu People's Democratic Party PDP All Progressive Congress APC Labour Party LP ati Action Alliance AA ko ti iyan oludije ti o si wipe ipinu gbogbo agba egbe ni yo je ti akoko o ba to Gomina Rivers tele na so pe Rainbow Coalition ni oselu ti o gbajumo julo ni ipinle na bayi wipe enikeni ti o ba fa ipo ninu ijoba gbodo se ti won Wike wa bu enu atelu awon ti won ti n joja gini yoyo ti won si ti n dunu wipe awon ti di oludije ti o si kilo fun irufe awon eyan be wipe ki won ko ila kuro leko tori pe iwa ti won wu yi le ta ere ba so ala egbe oselu Rainbow Coalition

Minisita fun oko ofuruku ati idagbasoke re Festus Keyamo ro are orilede yi tele Goodluck Jonathan ki o jade si gbangba walia lati ko yiyan ti igun kan ninu egbe oselu PDP yan fun ipo are odun 2027 Keyamo so pe igun egbe oselu PDP ti o kede Jonathan gege bi oludije won fun odun 2027 je egbe ti ajo ti nseto ni idibo nile yi ti a mo si National Electoral Commission INEC o damo aran ti pe igun kan ninu egbe oselu PDP ti Tani Muturaki n dari sese yan Jonathan gege bi oludije are won fun 2027 ni eyi wa leyin ose kan na ti egbe miran ti awon alatileyin minister FCT Jason Wike n dari yan Senator Sandy Ono gege bi oludije egbe na ni idahun re lori itakun X ni ojo Aiku Keyamo pe oro yi ni awada kerikeri o si so ikilo fun awon ti won se yiyan na Minisita na so pe igbese yiyan omo oye na ko bofun mu ati wipe egbe oselu ti o se ko wa lara awon egbe oselu tabi egbe ti INEC damo Keyamo wa ro Jonathan ki o takete bi eni wipe abatare obodo tan ki o ma ba ta abuko ba oruko rere re Jonathan ko ti so nkankan nipa yiyan ti egbe Turaki yan titi di akoko ti an ko iroyin yi

iroyin ile okere orile ede Colombia ni ojo aiku ni won ti so ipinu lati yan are tuntun idibo na waye leyin opolopo osu ti are Gustavo Petro ti o je are egun apa ose ati elegbe re Donald Trump ti ile America ti nfesun kanra won lori opolopo oro bi gbigbe egbogi oloro ati didasi ile America ninu oro agbegbe na ofin Colombia ko Petro lati se atuyan sipo ti o si ti fowo ati leyin re soya fun Ivan Cepeda awon tin dije pelu re ni Abelardo de la Espriella ati Paloma Valencia ti won je ti igun apa otun abajade idibo na le yi orilede ti Colombia ba darapo mo ati bi ijoba o se doju ko awon ajeje ti nbe ni di gbigbe egbogi oloro ati iwa ipa ti npo si Ivan Cepeda se ileri pe oun o tesiwaju nunu awon eto ti ijoba nse lowo lowo idibo bere ni ago kan ojo aiku ko si si oludije to le fowo so ya pelu idaniloju wipe oun ni yi o gbe igba oroke ninu igbaradi akoko ti eto idibo elekeji se se ko waye ni ojo kokan lelogun osun yi

lakotan ere idaraya Alex Iwobi ati Samuel Chukwueze ni won ti yan fun ami eye ti a mi awon to dan toju lo ti sa fun iko agbabolu Fulham egbe agbabolu yi ni won ti se iyasoto emi awon 16 fun ami eye ko wa Alex Iwobi ni won ti ya meji soto fun ami eye yi ninu awon ti o ti mi agbabolu ti o je adi arin mugbugbun ni won ti koko yan fun awon ti o mi ni gba ti won koju egbe agbabolu Manchester City eni ogbon odun ohun na ni won tun yan awon miran ti o mi koju iko agbabolu Tottenham Hotspur Chukwueze ni o ni anfani lati wa ninu awon oludije fun ami eye yi latari ipa ribiribi ti o ko nigba ti egbe agbabolu re wa ko pelu egbe agbabolu Manchester City Samuel Chukwueze ti o je agbabolu lati igun papa ni o mi awon meji ototo ninu ifese won se ohun o lo sa 2025-26 la yalo ninu iko Fulham lati inu iko agbabolu AC Milan lorilede Italy ibo ti awon ololufe egbe ohun badi ni yo se afihan eni ti yo jawe olubori akojopo iroyin agbaye ti afemojumo toni koni ju bayi lo ama kin to ma lo egbo awon koko inu re lekan sin minister foro ile okere tele tuga se lori bibo enu atelu are tinubu to si jeje atileyin re fun are keyamo ro jonathan lati ko ti ogbon isi yiyan ti igun kan ninu egbe oselu pdp yan lati dije fun ipo are lodun 2027 orile ede colombia dibo are ti o le yi ibasepo won pelu ile america pada won ti yan Iwobi ati Chukwueze fun ami eye ti a mi awon to danto julo ti sa fun iko agbabolu Fulham fun akun ojo kan awon iroyin ton ti ikanni yi lusita ati awon iroyin lagbaye e kan si wa ni itana www.lagelofm.com e tun le tele wa ni kan ni kan si ra eni social media ti oju iwe Facebook pelu itana Lagelu FM 96.7 to ba je lori abeyefo ti a mo si X Lagelu FM 96.7 Tunde Olaluwo lolo tu iroyin pelu iranlowo ibukun Oluwa Olagunju Olumuyiwa Adeyeyi lo tin royin ese te n gbo wa oni o sun wa si rere.

0: ẹjẹ ma kiyin ka bọ pada ma kiyin ka bọ pada sori eto gbera nle le to hun ẹja se daada lawujọ ariwo ta n pa opo wa ni ogbo alaye ta n se opo ni otetisi opo to tetisi opo omulo en bi ajo bara wa na nu abi yoba ne ni abawi fun ogba gbo eni afo fun ogba gba en de o si gboto ebi ajo bara wa nu o de le tan ne sen ko wa nsaki joki joki ora me ni oro to kan bi le ba mo lola mo ka won alase o awon alase ijoba ipinle oyo mo kiyin e ku se Arena wa Olori osise Oni awo ataye ba lo na Love is are Oni awo ataye ba Chief of Staffs The NSA Nuru Rebado The Minister for Power Oda wa Joseph Tegbe Eku rin o Ofoju kan Senator Fatai Buhari Eku se takotako Oki gomina Oluwa Seyi Funmi Abiodun Makinde Awon gba be lojo Saturday Awon delegate are Awon yoju bombo lojo Sunday
1: Chiko wa bi ologo
0: Kini won lo se won lo bi ti ipeneja ti de ba wa ni pele oyo e wa bi won le re
1: ami dani loju wa pe
0: gbogbo awon political gladiator ti nbe njoba abile yen ko
1: papa yesu ti
0: alaga njoba abile un awon na nko ipa wo la won gan ko lori eto abo
1: to ba je toro orisi isi ta ti so saye awon to
0: leyin ka mura daada Baba mura daada kamura re. Awon tan wi ti warin wa tan yanyan. E ma so de leya meya. Ama wa nbe laarin won. Awon ko wa nbe laarin won. Awon aya wa nbe laarin won. Yo ba lo ni bina oba ti len ti oran lowo. Se oba ti lawo bo ni ko le goke odo. Awo ni nbe laarin wa tin sagbodigba o fi so fun yin eyin wo lajo irin ajo ago merin sago merin kojo ogun seju ibi aba tin se celebration owo opon mo wa ni nawo ya opon won wa ni nawo yu o se no be lowo enikan pe se kin lagbanja nse ijobo wadi ara ilu no bere won sa mo pe lagbaja lo lo lagbaja gbe kan re se awon tin be lagbon esin awon no bere bere eh lagbaja gbogbo tulu le masalasi oni a fi se nkan bayi se kini nse opo awon tan kan sarasi bi eni ola bi eni ola lawujo odaran pupo won abigi la di be eh gbon di gomina ipinle sanfarawi ha oni mo wole se pade pelu awon alase eto abo ajoko asoro

oke ile fufu ba la o fe le nle ibadan ola joko asipade se npe ni security meeting egbon ti gomina safarawi o ni ngba tan ipari ipade tan laarin bi iseju marun si mefa si meje si mejo si meson si mewa olori awon ajinigbe ni ipinle safara o ti gbogbo ta won joko so le ijoba

0: amore re la se wa dupe emi awon woli gba ope wa emi mimo ose o emi awon woli eyin kuku lagbara wa emi mimo se iwo eni to je agbara awon eniyan re omi ogun ojo bori won owo aye ojo te won bi aye ti mi won ojo wo loruko Jesu gba ope wa mo wi ni ojo akoko ni osu kefa sinu gbogbo aye to n gbo mi pe ke raanu gba fun irin ajo ose yi fun irin ajo osu yi aanu ko darapo mo aye yin ni osu kefa yi e o ni saseti o ma si kapalia e pako seketolia mo gbenu adaniwaye soro mo naro niwaju olorun orun ohun aye pe ni osu kefa yi e o ni damu mo duo bi eni ti aran mo duo gege bi eni to ri ori ofe gba lodo oluwa gbogbo eyin okan te n gbo mi te n sa mi ota to le yin losu kefa yi ko ni ba yin gbogbo koto ti won gbe pe ke ko si losu yi eje Jesu be ti n sa mi ko dipa mo pase ni osu kefa yi orun iranlowo ti epe ati asasi o le ti loruko Jesu ko sile yin lori mo bere ami yanu fun irin ajo ose pe gbogbo ibi te ba koju si be ti n sa mi loruko Jesu kona o la fun yin ni ose tuntun yin koluwa o ja fun yin iwe iranlowo yin ka ka iwe anu yin ka ka ota to ba yin wo osu jun ka sinku e alagbara to tele yin wo osu jun loruko Jesu kile o gbe mi bo ti wu ki idamu kere to losu iko ni dodo yin gbogbo eyan omo Olorun ta ran mi si kakiri agbaye ni irin ajo ose yi ati osu tutu yi loruko Jesu a ki yin korire gbogbo eyin te saisan ni ojo akoko osu kefa be tin gbo mi ke san ase Oluwa ni mo pa akope ina lafia wa nbe lara re loruko Jesu esan ajaga isan Olorun yin ko fo let the yoke of sickness be broken in the name of Jesus yokes of sickness bondage of sickness be terminated in the name of Jesus gbogbo eni to je gbese te gbun mi eni loju akoko eni to da emi yin si lati ri ojo akoko ninu osu kefa loruko Jesu ko san gbese yen ide gbese ja maje mo gbese fo gbogbo ile omo tan ti agbo Olorun si eyin omo Olorun e ba mi get omi nibi te wa e o mu ninu omi yen e o fi we o fi won ibi ise yin mo pase gbogbo gbese te je ko Olorun o san omi te gbe dani Olorun ya si mimo ase mi mimo ko wonu e ase mi mimo ko wonu e fun ise iyanu oju koroju gbogbo ase mi mimo ko wonu e e o ni eri gbogbo n te dawole losu ko yori gbogbo n te dawole lose ko yori ki Olorun mi ko fun yin ni eri ina ti eje Jesu ko sedidi e o rere gbogbo ti okan yin fe losu ko Olorun o se fun yin e wa dupe kokan yin o bale ogo ni fun oruko Oluwa ni oruko la Jesu Kristi Oluwa wa mi ni oruko Jesu mo fi akoko yi pe isu ni pade alagbara nla e to ma n waye ni Christ Apostolic Church Giga City a place of discovery and recovery alase igbo oloyin ojo road Ibadan ni gbogbo ojo Thursday ago mejo aro si ago mokanla laaro e ja pade nbe gbogbo osu yi Oluwa ni ka ma se nkan meji ju ka yin o lo ka dupe so ma bo pelu okan ope an be ba fe pe wa fun oro eri ati adura e pe sori number yi 08039171758 el neri ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen.
1: La Gelu FM jagaba gogo retio ma

0: lorukọ Jesu mo dupe lọwọ prophet Sebi Oba. Prophet Sebi Oba, you really surprised me. Thank you so much. Prophet Sam Ojo, Oga mi Sam Ojo, Adoga mi Taiwo Ojo, gbogbo yin patapata, mo kini o loruko Jesu. Ohun rere la o ma se. Inu mi dun fun igbese igbagbo, igbese akoni ti e mu mi gbe lana, mo de gbadura. Gbogbo bi gbogbo yin ba tin nawo si, ona o ma la fun yin. Idi ti mo wa fi wa re loni. Number 2 ti mo fi wa mo wa lati wa sure fun awon eyan fun osu kefa eleketa mo gbe baba mi ninu oluwa wa ati ore mi ninu oluwa lati sure fun awon eyan fun osu kefa tori dadani osu kefa yi e gbodo ra anu gba ninu re gbe n to wa sami losu kefa yi e ma ra anu nla gba nibe e ra anu nla gba koko yin ma so eyin le ma kore re be lo ma ri tori bibeli so yi pe ni osu kefa ama angeli kan lati odo olorun lo si odo omundia kan ta n pe oruko re ni maria lati lo royin ayo fun osu kefa nre o iroyin ayo wole to yen bayi prophet owo eye e ba mi so oro ase meta si aye awon eniyan ki aye won kori nkan rere mu dade ninu osu ta wa yi
1: osu kefa la wa yi ojo kefa la seda eniyan ma je mu iseda lori eni to nsami yen gbogbo ti olorun damo to je ire taye oje olo loruko jesu o ya fayo wonu e iwe isere reda ti ako nipa re oni samu gojese ikeji oni mo wa ninu apo iwe ti agbe kowe mi ihun ta ko nipa re the volume of book written concern you but o ti ako nipa re sugbon iwe taye ojo si ta pade osu kefa lawa yi asi iwe ire re boy keta yi oluwa ti nbe ti ami re nbe laye angeli osu kefa mo be olowo ni tori awon to nsami ni o oruko jesu ire ta afiran ti osu kefa o ya gbele won lobe ka yin olorun be ni o ri o de ti ri be jesu oluwa wa
0: amen baba mi oluwa wa n gba ile sa eni to da ororo le lori eni tolorun lo ni odun yen lohun lati se baptism fun mi elomi je ma o pe se ma yi ta lo bi gan na reverend SK olu

ba n sure fun agbaye laaro yi ki won orire mu losu e gbo oro oluwa igbagbe ki ba ile dumari ko mo sile kun ojo osu tuntun lo tun ti sile kun re yi jade ko lo gbari re ayo ta ti pese ile fun osu kefa ti ene to ba koja lo ko wulo mo mo pase loruko oluwa lo gba ti e gbogbo bi te tin gbo mi owo ayo ko de odo yin lowo bayi e gbo oro oluwa awon isele kan be ti ma sele ta kin fi si ba di e ba nwa to ba wa lori aba to ba jade ta ba dagbadu fun a ma soro koko a ma kon sugbon to ba ti pada sori eyin ko ba ise nkan kan ma a wa yi un pada agaga to ma ba wa nbe a wa yi un pada ohun tuntun ni a ma so fun ama re ohun yen je ohun idagbasoke o je ohun ogbon loni a wonu osu tuntun mo soro ogbon si yin mo soro ijele si yin e lo ma si rere ohun to ku die ka to to mo banu je wonu aye e mo soro otun saye e oya olorun yi pada ohun ti ta ise dati be re laamu ayo ko nu aye e loni.

aduo nbe yen mo even tin ba si nbe awon pastor mi wa nbe ti won dana aduo ato san atoru iwo na gbe report un wa fọlọhun awon aduo ate mi ngba ni pe lori ile yen mo wa nbe o mi o si nbe o gbogbo n ba ti te ibe anu gbodo soro anu ma soro lori re be lo ma ri o ti se be Matthew e so fun gbogbo awon to n ba wa lo si Jerusalem losu kesan pe ki won tete o kan register ki osu kesan ma lagbara kenari ni pe o mu ororo meji lowo at

0: Children's Day. Only Sierra Malikot program. And we can draw a bobo. In Benny or Medio, a pata, a jawele, not belly and lag on it. O Dona, a lewe, in White House, a cotado, Villa Debita, and Lafara, Villa Bolude, Bobo, Nino Leg, just say one in Christ Center Ministry of the Church of God, opposite Samo Village Station, and Yigama Malete, Nibada, a Kokwetoa, Lori Radio, Lag 11.96.7, Nibo Bodo, Monday, 6:50 a.m. Siago Meje, Emma Bawa Pade, Jesu, Lolua.
1: O kin kabo si ojo aje toni mo kin kabo si kan yi je pe mo gbo olorun lori ako majemu ati muse nje olorun ninu anu re ko mu majemu re se ninu aye wa en kokan wa aye wa ko mo ri bakan na mo je pe loni e n gbo olorun lori sisawa lo to ti sonu labe wo majemu olorun a ri pe o ti be sise lati bi aye wa mo je pe eni to mo pe aye bo se rire awon ajinigbe awon ajinita awon eri ajini si tutu owo gbogbo e awon afole awon akoniloja awon akonilewu gbogbo e wa kakiri je gbogbo agbiyanju ko tete gbiyanju ko sumo olorun nipa didi temple olorun gbogbo alawa ibi temple temple ese we ro mori keta gbogbo eyan lo ti se to le ti kun ogun olorun sugbon ni kete ti eyan ba ri pe ile aye ile ogun ni agbiyanju a fe ki temple ese ko di temple emi mimo o si le ri be n baba je wese wa ta so fun olorun oluwa mo pe lese ni mi o gba mi temple ese mo fe yi pada mo fe di temple emi mimo a je wa sele be wi pe looto ngba ti olorun ba ri ipinu okan wa ta ko ese sile ta so pe jesu fe je ewe mimo ese yu ti o ba da ese re mi o ko le to olorun se sele ati gboko nu re mo ta ti so pe jesu gba mi mo fa ye mi fun o lati lo mo gboge bi lo ati ogbala mi ko si pa ko nu ese yen to ba pari leyen komo lo sun ijo ti olorun wa wa mo gbo olorun wa gbo enju wa mo gbadura pelu re on to so nu yen mo wa to ti temple olorun o di akoti emi mo to kan na ni pe gbogbo to sonu e mo wa sawari re iwe lo se sa omo israeli ninu we kini sameli ari pe awon ota gbe nkan ye bi mo lara ni dari kan be bi le so fun pe nigbati awon omo filistine ati israeli sin jagun a pe to ri ese ti lo sele ari pe agbe akoti eri akoti ti awon omo olorun tun fi se loju ogun won na mo pe jesu kristi to n be ni aye wa lana fi segun loju ogun aye lo je pe eni ti o ba ti eni je kebelu ati ogbala loni won re lelese jewo ese re so fun olorun ko gba o gba mi oluwa ese mi ko se ti o mo tan pe lese pasaga agbere ile di orimo ti para opolopo lo ti pari 30 days fasting sin ki na bi pare omi mu to de subu titi eni igbe aye esin ni esin mo fi han se esin ni loni gba je kebelu ati ogbala mo no pe daraju won na ra anu gba ye pe eni kokan wa lo fe ka di temple mi mo oni eyin mo pe eni temple olorun e pe mo gbe nu yin mo ba ti di o da ko ti eri ko se gbe fesun ko je gbe faje o fe mi mi re won la be si yan wa ma yan fanda jesu ke si yo ma saju e ohun la so nipa re ninu we psalm 97 verse 3 oni olorun wa nlo inu njo waju re lati ju awon tayi kaika ina ye la mo se de loni ina ye la fe fi gbeju e fun loni igba ta re omo israeli lojogun aye ari pe on filisini won si wa won bori won nitori pe won dese ese lo mo je ke yan ko jiya ari pe la re bi ni so fa pe o fini ati finiasi omo ili won si ku vasentin that's 4% o si se wa ti o da kapoti eri fun ili o subu seyin ko lori apoti leba bodi ki lo sele oro re si se o si ku nitori o di arugbe tan o si tobi o si se itajo sele ni ku jedu sele bayi bo je ma ri niyan mo ati en ba da poti eri olorun eri agbogbo to je pe o se ti wa adi tolorun mo kete en ba ti yese bi eli on to mo gbe yin won ni ati pe yato fun yen ke o pataka poti eri yen ke wo bi olorun se nseso lori e to do olorun seso lori re ko ese sile faye fun olorun ba santin ayo mo re obirin finesin lo yin mo je pe oko ti ku loju ogun eri ibi se nte ki lo sele ani o si bimo nitori pe ki lo gbo pa poti eri olorun won ti jigbe lo igba to wa ri pe ori bae o si poruko mo na that was 21421 poruko mo na ni kabodu pe ko si ogun fun israeli mo gbogbo nkan ka ti jigbe nu aye e mo ko fi damu re loni o je pe en kokan wa mura ka wa se abe adua ta ngba lo olorun mi mo fi maji emu e gbeto mi fun lo wa won ta fi maji emu fi gbeto mi fun mi fi gbogun mi fun mi fi gbaṣe eye mi fun lo an to nda mu mi bo se n kwa si abe owo majemu olorun lo n pe olorun a fi ohun ti won ti gbe ni aye a fi damu won pata si pe awon won gbe wa si ita pe na sojudu won ti debe bayi ki lo sele ari pe gbogbo be si yodi nitori na awon ara sojudu ngba tan ri pe be si yodi eri tan pe dagoni won ti subu le apati kan se ti kan ka ti fi pakoti eri damu won won gbe wa a le gba yo won gbe wa si ibi ta ko ni ekoni wa ta nbe ekoni ah apoti yen o ti yo won lenu gbogbo to da gbe mo lowo to gbe mo lowo to gbe ni aye ko be si yo kan lenu igba ti wa ribe won ki la se bayi won gbe si gati mo de gati ba oporopon tu ku lo ran ah atomode ati agba that's five step awon omo okunrin ti koku ni a si fi yodi pon loju igbe ilu na si lo soki orun ngba tan ri pe ah awon to nkunku ati yodi yodi won pe a le se o won gbianjo won wo won wa won se le roju ture awon ni pe se olorun aso wo pe on to kan ni pe e mo fa bo te le lo fo e wa nkan ti a le fi to olorun oju vaso won si pe kini irubo na ti a se awon ri pe baba ten awon okunrin na si se be won si mu abo malu meji ti n fi omo fun omo won si de won mo keke na won si se omo won mo ile won gbe apoti oluwa wa lori keke na apoti pelu eleri wura na ati ere iyodi won ngba ti won si gbede a ri pe ki lo sele awon best messi n ko re lowo ngba ti won ri apoti eri won da pada pelu malu irubo won da pada pelu owura won da pada pelu falaka a ri pe won o gbe apoti yen pada lo fun mo gbogbo ti o ta ti gbe lomo lowo mo gbadura pe lodi agba fun agba fun teteye agba fun pelu ola agba fun pelu erin o ya ore na ko di testimony ayi wa di testimony e wa di pe awon ara bet messi mo won si n ko lo ngba yen a ri pe verse 10 keke na si wo inu oko joshua ara bet messi o si du nibe ibi ti okuta nla kan gbe wa ari ba la sawari o to so mo lara won lo gun to so mo lara bo si wa se be do a monday meje si sawari o to tu sonu pelu owo majemu o tu wa si wezi si sawari o to tu sonu pelu owo majemu friday akoko ope labe owo majemu olorun lati se awari o to tu sonu seju o tu se ni pe won lo fun are wa le yin olorun logo wa le dupe o to sonu teye teye mo pada fun ile adi ile eri nla mo je pe loni mo yo tori yen o lẹjẹ pe agbe ipada aiko bet messi won ko ngba yen won fa wa won gba keke won mu molu won rubo won ku wura be sugbon to ju ni pe owo mo pe ojo waju o to le nbo mo je pe owa bi aduwa ye abi ojo meje ah oluwa jari monday meje wednesday meje friday ko la fi gba oluwa labe owo majemu da ku lo temi na pada bo to so mo la gba bayi je ka fa fun olorun e ko se ni pastor chef fabi la ni do christ and temi so church of god bi e do temi la go kun le gba da pelu e 08025219 bakana 08123460454 Jesus bala ipo you are blessed as you give your life to Jesus in Jesus name we pray amen.
0: Adupa lo Olorun fun oro igbara ti e ti gbo yi e o ma ba wa pade ni dede asko yi ni gbogbo ojo mejo na oko kan na fun imoran itoni ati ranlowo adua eni anfani lati pe baba oluwa ti ori ago yi 08023521991 le kan si 08023521991 alafia
2: second and third Wednesday only say la malicot program awon eka ajo wa gbogbo nbe ni omi edio apata ajawele lagbele alaga oni tipa odu ona elewe ni white house ekotado ni le adegbite alafara ni le bolude gbogbo e ninu le ijo sin wa ni christ center ministry of the church of god opposite samuel village station eyi grandma molete nibadan akoko eto wa lori radio lagele 96.7 ni gbogbo ojo monday ni 6:50 a.m. si ago meje e ma ba wa

Oya kama kira wa gudede we gbogbo bi te tin lanfa ni lati ba gba ikani yi ikani lajelu re lajelu 96.7 fm oke gajo kele valavelele ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni A dupe Ọlọrun Ọba nu o ele to so lo layo ati alaafia iyen lati opin ose akede tu wa dari pada sori eto iyen laaran teni ope ni foruko re iyen ni foruko re alhamdulillah kesera bakana leni eni gangan lojo kini iyen ninu osu kefa odun 2026 osu dunu osu ayo osu alubarika osu alaafia the best month of the year osu to duju ti ti buto ro osu mejeji

Toto ta wo yi osu dunu osu alubarika ni oje fun gbogbo wa o a ni faranu ku a ni tawona a ni rarin fese si wo ni ji agbe taya tomo toko tebi tara a de ni kandamu gbogbo lilo bibo wa a ni bosowo aye o a ni rarin fese si o a mo lore a mo bore o lagba lowo olohun ati je ati mu wa olohun o ni fi sibi to nira ba gan na gbogbo awon to de wa wa ni dubule ese patapata o le jenu ile o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada ese yin ba ile fi dide imi ni gago mo wa lori eto laro teni o Adolapo omo dolapo akidapo omo lile o n gani mi fida wa ti o ma je kele fa ti ma gba dada ni bi bi ga akiri agba nla aye o di omo olawo ololootu eto alesu agosi ni e o olale amzad loruko temi di top striker elejo gallant gan nba ti wa n gba sila bi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin me yen mo ni gbagbo

Nigeria. Oluwa go bu gole de wa Naija o. Ati gbogbo ti ton gba ikani. Bo gada se ma ja niyan. Tori ki se eyan. Olorun oba ni. O ya gbagbagba lati be yen. Aside go. E je abere. Ka bere laaro yi. Lati ni idije. Ye Olore sore. Eleti olede Nigeria ma gba koju olede ti Senegal sugbaju gbogbo e lo iko obirin to lede wa Nigeria ta ba so nipa iko ti Super Falcons won tin pale ogun mo bayi o idije Wafcon eleti o tun waye lo lede Morocco Wafcon e ma pe gẹgẹ bi an se pi yama re ewo inu odun ta wa yi olede Morocco na ni o tun pada gba lejo idije Wafcon e wa ma gbo o oluko ni yan si madugu o ti pe awon agba bolu o ti pe awon agba bolu ti nlo bi metalelogun niye gbe e wa e je ajo se kini ohun tori pe gbogbo orilede ni ya fun ifi gagbagba olore sore pelu olede Nigeria o iyen ni ti awon obirin ni o ni oje ki Nigeria gba ifi gagbagba olore sore lati bi ojo bi melo kan bi a ba pe leyi yo ya bi a ba pe tohun yo ya won ti gba pa won gba o ngba ba ku bi ose kan won ba ni eyin fun idi kan abi omi awon oni le gba bolu ohun mo amo to de ti gbogbo won sa fo lede Nigeria sugba bayi o lede Senegal ti ni ibi to ba le bayi la won bo mo bin o bi pe awon se to lati koju lede ti Nigeria kan na o fi lo fun igbaradi ti ko ta won na tori pe Nigeria na la won ri bi egun gege ti pari ike egun sonso ti pari ike ninu dije ti awon obirin le adulawo fun die yi Nigeria gangan lo wu awon lati bagba won ti a pe amo ifi gagbaga onibeji onibeji ni o double decker eleti o waye ikan ma waye lojo jimo ojo jimo ojo karun jimo ta wa igangan jo marun oni ni ikan ma waye ekeji ma waye lojo monday ojo monday ojo kejo o wa ja yi pe 2 in 1 ifi gagbaga ohun iyo lede Nigeria si ni mejeji o ti waye papa sere Remo Stars to wa ni ipinle Ogun nibe gaga ni o ti waye o agba balu to fi we pere o ogbe chiamaka Inadoze lati go Brighton and of Albion Comfort Ehabo lati Portsmouth another goalkeeper latoki okun niyan o bagana Andali Ingbechi lati go Rivers Angels ni o lowo eyin Sukurat Oladipo osese gba ife eye league ninu ko ti AS Roma nile talo Rafiat Imran London City Lioners nile Gesi Glory Ogbona Kairat Gad Israel niyan Oluwa to ti de meyin Galatasaray lati olede Turkey Sikratu Isa Benot Netanya lati olede Israel Blessing Ilivieda Bayeza Queens niyan ipinle Oyo nbi lo nti lo omo wa npinle Oyo nbi ni e papa julo nle Ibadan ke so mo Ibadan o sugbon bi won bi si bi o gbe dagbare Blessing Ilivieda iko Bayeza Queens lo wa Christy Uchebe Benfica lo wa lolede Portugal lo wa rin Rashidat Ajibade Paris Saint-Germain lo wa lolede France Alimat Ayinde Iko Akin lolede Sweden Ngozi Okobi Ottawa Rapids lolede Canada Tony Penny Everton Ladies ni Jennifer Echegini Paris Saint-Germain lo na wa Kavayat Shitu lati ko Grass Yispo lolede Turkey lawa waju Aziza Dosuala, Alilali Lole de Saudi, Gift Monday, Wasn't it Spirit, Lole de America, Joy Emewa, Nottingham Forest, Sini, Nile Gesi, Francesca Odega, Itiad Ladies, Lole de Saudi, Folasade Ijami Lucy.
Saint Yang Zembe, Lele de China, Omari Sola, Babajide, AS Roma Nile Talu, Blessing Nko, Dynamo Breast, Lele de Belarus, Bose Janiye, Agbabalu Metalilogun, 23 man squad.

ti Alhassan Yusuf to ti gba go meji wole ko to di pe tara movi o na lanfa ni ati mi eyo kan se fe gbo nkan se ari leyin fi gagbaga e igbo to lede Nigeria won ti teko leti o o di ilu wozo ni o lede Poland nibi ti fi gagbaga olore sore o ti waye boba ti ndi lotun la ojo weze otun la ojo keta gangan ni o lo ma waye ilu wozo o lede ti Poland ni o si ti waye o ti eje igbe awon agbabalu karin karin bi melo kan oni si nbe baba so nipa Victor Osimhen Ademola Lookman Alhassan Yusuf to gba go meji wole yen ati Samson Tijani ati Samson Tijani ati Alhassan Yusuf visa problem la won ni isoro visa ni oni je ki won le wo Schengen won le wo Schengen country isoro ti anu seri ti Victor Osimhen won ni popo sisi bi osboya yo ku onu club to wa bi oni ku o popo yen ni won ba ki bayi ko le pa okan re po soju kan iyan oto Ademola Lookman won ni fatigue po ninu iko Atletico Madrid o sa je bo se lohun oje awon mi na lori owo yen Samuel Chukwueze o no ni si nbe e mo pe o nsese se to ti berry ati mama ti e eni ni lopin ose yi ni o no ni si nbe bakan na won wa ti wa pe Femi Asiz omo to gba go meji wole ni jo Zimbabwe yen sugba ati mo boya iko miwo boya wo fi le o tori pe miwo ni ifi gagbage eleyi te pe si lo ti gba n wo nde ba ti pe si e ma fa gidi mu lo o be kedere awuye wuye nbe lori ti e na tori gbe opolopo awon egbe arolu nile gesi to wa ni ipo akoko iyan EPL ni won ti njagudugudu lati gbe omo yi o iyan Femi Asiz yi bi ju be lo ju gbogbo e lo oluko ni eri chai ti foruko re si ara awon ti nlo so lede Poland o e bariba e ka roju aja ya lo papa apaka lo papa apaka de ba ba de e wa tun te sowo waju leni gege ni e bariba eni lojo bi iyawo ti a o iyawo temi gege gege gege gege gege gege lori gbe leni eri gbe osun tutu ti bere mo si nso fun wi gbe mo nso fun yi gbe osu ayo osu alubarika best month of the year o ni osu kefa yi eyin be ni o se jenu lodo temi ni o lori gbe osu ti awon ogo ogo ogo dalapo na nse ba on swag lara awon ju na ni olova ga se ti eri kin kokon gbe yin debe se ri ni le se wa yi ni le se wa ta wa yi baba n soro pe osu ti awon olojo bi ti po osu kefa yi ni se nbe ni eyin bawo eropo jabua lojo ke ojo ninu osu kefa yi awon olojo bi po ni kan ni gan iyen ninu osu kefa yi len to tumo si wi pe bi gbogbo ase nlo o ya fe je pe close to ojojumo ni o fe je pa mo kira wa ku e happy birthday iyen nu osu ta wa yi a de ti e ti wa challenge awon yoku na tori an le ri le ka won laapo boya ka ti e study bi gagbaga olore sore osu kefa ati awon osu toku ka se be osu kefa ati awon osu doku tori ko si keke to le ba wa nu gbogbo kagugu mu moko kan la yoku ti won koju awa osu kefa kasare gbose abo ti ni mo wi dolapo kasare gbose won wo e bari bo se ba je niyan o leni gege ni o eni lojo bi e alaja roma kese kinot and kemi nu o happy birthday to you long life and prosperity igbodun odun kanu owo ola ati alaafia to po repete.

0: dagba tawon na o si le sanjo ko dagba ko dogbo ko lalaafia yen ni o je ka won na o sanjo o ebi an se ni nki onu o ngba ta nbo nu moto ni an ni kin ki o kin si foko awon si o pe mi ni ka mo ma da o ki lati joy ni e foko awon si o ni o de mo binu igbagbe lo se mi o e mo binu o won ni kin foko awon si o azan ati uzen pelu abib la mete ta won ni ki o da pa won gbadun itoju re lara awon o pe ba ba n wale aye ni gbagba iwo ni kọlọrun mo je ko mo je iya awon o oni iwo na ni ko mo je yawo temi na bo ba je gbagba baba bo ba je pa ye atun wa tun be ta ye atun wa ba tun be iwo ni mo fe ma fe ngbogbo gba o defense minister defense minister top striker ni e defense minister top striker kini se le tin do boju o de do ke ma sere bo ba ni yawo alalubarika fo ngbo bi se ri re bo ba ti ni yawo alalubarika bi se ri han ba ni wo gbe bi se ri le nri un eyin o se oku toju gbogbo wa o yo bi se ntoju e mo ni ntoju emi na o se ga o amo lore o ope dada o long life and prosperity igbo odun kan bo se ma je niyan e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de ka ti owo waju e ku gale
1: Lagilu FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan
3: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun laku egbe abi ko mo kunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba oye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba de dibu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Oya, eyin omo lowo idan o tun ti ze. Fo su marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back. Abere latori New Year Cashport lo

0: kin kaabo pada edo ki iroyin te siwaju nikan ni lagelu 96.7 okay to gaju ke oye ja bere lati inu iwe iroyin the guardian iroyin akoko ti won mu onlowa loju iwe kefa re eyi tin se lalaye o pe egbe awon oluko ni orilede nigeria NUT olo ti pase o fun gbogbo awon oluko nile eko alako bere ati ile eko girama primary and secondary schools ele ti nbe ni gbogbo ipinle oyo lati bere iyanselodi alai ni gbedeke loni ode yo lori bo se je wipe awon akeko kan ati awon oluko won ele ti awon olubi eda kan ti en lo re jigbe lawon ile eko kan nijoba ibile orire ni ipinle oyo si nbe ninu ahamo sibe lai ti di wipe won bo ninu inira ohun ikaya soke ti isele ohun ti ko won da si egbe yi una lo tun pase o fun gbogbo awon ti won je ile ise egbe re ele to wa ni gbogbo awon ipinle kokan ni ti buto orilede nigeria lele kanka o lati ri wipe awon na jade won se iwode ni gbogbo awon ibudo ele ti ko wa won ti an ba ti wa ni ipinle kokan nile nigeria bere lati ola lo ki won fi ma bere fun titu awon oluko ati awon akeko ohun sile lai si wipe nkan kan di lowo ninu atejade kan eleyi ti won jo jumo buwolu eyun alaga are egbe ohun lapapo nile yi comrade audu titus amba ati akowe apapo egbe oluko ni orilede nigeria omowe clinton j ipitibo eleyi ti won so oni won ti so di mimo pe awon mo kominu lori bo se je wipe wahala eleyi ti nbani lokan je ati ifiya jeni lowo omo niyan eleyi ti won doju eko awon oluko ati awon akeko won yi lati gba ti won ti ji won gbe ni ojo kedogun osu karun odun 2026 yi o je yi ti nba awon leru papa julo lori bo se je wipe titi di asiko yi inu inira ohun o na ni awon oluko won yi pelu awon akeko won na wa egbe ohun lo wa so di mimo wipe pelu bi awon ti se paro wa si ijoba ati awon eleto abo to ni ti butoro ile nigeria pe ki won tu awon eyan won yi sile won pe sibe won o ti do la won inu ahamo yi o na ni wa to si je pe ojojumo la won ri iroyin ti npa ni lekun bani lokan je gba jade latodo awon eyan ti nbe ni ahamo lodo awon ajinigbe yi ni latara bo se je wipe awon nkan ti an fi lede nipa awon o je yi ti npa ni lekun ni gbogbo igba debi pe inu pa he lokan awon ara ilu gan wa to je pe iberu bojo oni ko wa fi ngbe bi ti ngbe lasiko yi ko se ni to kan e bale mo o atejade ohun lo wa so di mimo pe o bani lokan je o wipe awon eyan ohun won gbemi awon kan lara awon ti won digbe yi tele tele won tun ti wa nso di mimo pe bi won ba se nto ye ki won o se lasiko yi awon tun mo gbemi awon eyan mi won pe awon wa nke si ijoba apapo ijoba ipinle oyo egbe NUT to je ti oluko ati egbe ANCOPS ti ona ti oro eto eko gberu ni gbogbo orilede nigeria ati gbogbo omo orilede nigeria pe ki won dakun ba won da si ki won o si ri o pe won tu awon eyan yi sile ki awon eyan ohun ki won le bo ninu ahamo eleyi ti an wa o won pe awon oluko ni ipinle oyo won ogbodo sise afi ti awon akin egbe won ati awon omo ti won ko yi ba pada dele lala afia
1: so ijoba apapo orilede wa nigeria lojo esimi sunday lana ni won ti kede re pe gbogbo n to ba gba pata lori oro eto abo la won fun o lati ri pe gbogbo awon akeko ati awon oluko won ti won lo bi 45 e ti won ko nile eko alakobere ati to je ti joba ati ti alakobere eleyi to je taladani ti be ni awore isele ni joba ibile orire o na ni won gba pada o ni ipinle oyo ti anibita wa yi bako na ni won kede re pe ijoba apapo orilede wa nigeria won ti so pe won gba won asogbo ti o le ni bi egberun kan sangiliti e ti won ma wa lawon ni igbo wa lojo ona ti ri pe fun akoko o tun gbodo fi ru na gba mo bi ti wu ko mo o ta ba gbagbe ta nsin tele bo ti se lo a ri mo yi pe lati bi ojo meta din ni ogun seyin o na ni awon amokun sika awon afaso dudu boju sise la bi ti won ya wo ile eko meteta yi lo nigba ti won di awon akeko na ni won tuku awon oluko won ko din ni awon oluko meta eleyi ti won dagbere fun aye pe o digbo se ti won se ku pa won ti won si ku awon to ku lo to lo bi marun le ni ogoji 45 lo sinu ugbo kijikiji ti o se ni to le ye won lowo wo bi ti wu ko mo nigba ti ijoba apapo lede wa Nigeria wa ri gogo nkan bo ti se nlo won yan awon eyan jade o ye lo si ipinle oyo e lo re wo bi gogo nkan ti se nlo kini to sele nbe lara won ti ijoba apapo lede wa Nigeria ran wa si ipinle oyo lana lati ri eni ti se olori osise si are iyen honorable Femi Gbajabi Amila lati ba awon ti o je obi awon eyan ohun soro bi pe ki won fi okan balẹ won pada si akata won laipe laijina tori joba osun be ni won wo lara awon ti won tun tele honorable Femi Gbajabi Amila latu ti ri enikan eto je oludamoran lori oro eto abo malanu ribadu aturi oga agba fun le ise olopa ile wa Nigeria tuji disu eni ti se alakoso fun oro eto abo iyen ogagun Christopher Musa bakan na laturi eni to je oludamoran fun are lori eto ireya ti oro to kan ara ilu Sunday Dare won ni gbogbo won patapata ni won ku ara won jo o ti won si yoju si ijoba ibile orire lana ti se ojo esimi Sunday won ni bi won se gbe roro geje si honorable Femi Gbajabi Amila lowo wi pe e ba awon eyan yi soro loruko ijoba apapo orilede wa Nigeria won ni ekun o na ni honorable Femi Gbajabi Amila to bu si gbaragada ni won pe daji e dakun tori olohun eh agba wo ni yin e gbadọ bawo je ka gbadọ gba akọ igi e ma e soje ni won ni nigba won lanu bere si ni soro loruko are won ni se ri o are nje ki e mo o si fi da yin loju gbogbo eyin obi ati eyin molebi ti awon eyan yin wa lakata awon ajinigbe e lo re fi okan bale tori arolede wa Nigeria fowo leran be na ni o si wo lori ipa eleyi ti won ko lati je ki oro eto abo lorilede Nigeria ko mu yanyan si la re se kede re o bi pe awon eyan bi 100 kan ni ye 1000 na ni won gba sinu gbo oba loju ona ti ma ri bi gbogbo nkan ti se nlo nibe tori pe won kokko lu awon yun na lati wo pe kini to sele gan ninu awon igbo yi ni tibutoro ipinle oyo lati fo gbogbo re mo won ni arorilede wa Nigeria mo soro gan mo ni nigbati honorable Femi Gbajabi Amila to gbenu are soro ni pe gbogbo awon igbe won o ti di odo are ti are o si le sun lati gba ti isele ti sele are ni emunomi de yinu e mo sukumo gbogbo awon omo ti won ko yi won pada pelu ayo ati alafia ti o ni foju sun ekun eni kokan mo bi ti wu ko mo won ni se ri o ki si asiko ina ni anji ni gbe lo ti bere lorilede wa Nigeria sugbon gbogbo ipa na ni awon ti won je osise leto abunsa lati ri pe won dekun ijinigbe yen ni orilede yi o won ni gbogbo awon eyan yi na ni won lanfani ati gba roro gede ta won ba gbogbo awon eyan yi soro bo ti e je pe won ni opolopo won ekun na won bu si gbaragada ti won sa nke pe edakun e ba wa gba awon omo wa tin benu gbo e ba wa gba aya wa tin benu gbo e ba wa gba awon omo wa tin benu gbo e ba wa gba awon oko wa tin benu gbo a mo eni to tun kan e sanu wa lagbegbe yi won ni won sa tu won loju won re won lekun lana o nigba ti gbogbo won to lanfani lati fi ise are orilede wa Nigeria je o iyan are Bola Tinubu
0: ninu iwe royin the punch iroyin kan bembe eleyi ti o jade o latenu aya are orilede yi Olureemi Tinubu eni ti o fowo idani loju soya wipe isakoso are Bola Tinubu un lo je pe o farajin o loju na ti ri pe orilede Nigeria o je ibi ti abo to peye wa lori gbogbo awon eyan ti won je omo bibi ile yi ati olugbe ebe pelu bo se pe koni jina ti orilede Nigeria yo fi bori isoro eto abo eleyi ti o nfojojumo ranmo bi na nu erun yo are Tinubu aya Tinubu enu mi ago eleyi ti o se apejuwe awon isele ijinigbe ti o nwaye tonti ikolu awon eni bi pelu ipaniyan tin waye lawon ibudo kokan lorilede Nigeria bi eyi to bani lokan je o so di mimo pe opolopo akitiyan oni ijoba ati awon eko eleto abo ni won se o lati ri pe won da abo orilede Nigeria ti iwa odaran to si di nkan ti en wa bole sugbon to pe awon akitiyan yi ki se yi ta le mo so ni tagbangba tori oro eto abo ki se nkan te eyan ma pariwo tantan sita tori aimoru eni ti nbe laarin awon eyan nigba na aya tinubu o soro nilu adu ekiti lojo ababeta saturday lasiko tin se ipade ifikun lukun kan pelu awon ikan ti won je ori ade ni ipinle ekiti ninu irin ajo enu se olojo kan eleeto se si ipinle na ewe ninu iroyin mi oni ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo lo ti bu enu ate lu are bola tinubu lori bi isoro eto abo orilede Nigeria bi se nfojo ojumo for no juicy o se lalaye pe papa julo ta ba wo iru isele to waye ni ijoba ibile orire eyi ti ko je ki okan awon eyan ti won be ni agbegbe ohun ki won o fi okan bale ni iru asiko yo o si tenuma wi pe ijoba apapo o ti ta koko fun won o lati ri wi pe won bo si oju ise ki won o si ri o pe won daabo bu ara ilu gege bo se je ojuse to ye ki ijoba oni o ajadi nigba tin fesi lori bi o se je wi pe isele jinigbe en waye kaakiri gbogbo ile kaaro ojire o so di mimo pe isoro eto abo nile yi ati awon apa bi kan titin sele o ni o ko opolopo omo Nigeria lominu to si je wi pe ohun ta nilo lasiko yi ni lati ri o pa se eto abo eleyi to duro re ati pe ani awon adari eleyi ti oro eto abo awon eyan nile yi to je logun gege bi oro eleyi to so o pe ko si ijoba to le pe o nse aseyori o nigba to ba je wi pe inu fu aya fu lawon eyan wa lori oro pe boya won le je awon gbe abi won le se ikolu si won tabi awon iwo daran mi o le je yi ti o pada sele lapo oda apo odo won o pe are to ba ti wa je wi pe o wa ni poko le dabo bu awon eyan ki wa ni apa fi ni je oye awodi ta ni le gbadi e fun oludije labi asia egbe oselu APM ohun ni arin gbogbon Oyo Senatorial District ko sa tun ke si are Tinubu pe kodakun dabo tete gbe igbese lori isoro eto abo eleyi ti o je wi pe ko duro ore lorilede yi ti o nse akoba fun abo nile yi o oni nitohun orilede Nigeria nilo ijoba eleyi to je pe o gbodo pese abo togunmo oni se bi are gomina ipinle Oyo onimero Seyi Makinde o soro lenu lowo lowo yi wi pe awon gomina won lagbara to lati dojuko isoro eto abo nile Nigeria tori wi pe agbara ti an ni ko to lati pase fun awon eko eleto abo gege bi an se je olori eleto abo ipinle won oni eyi si fa to je wi pe ko je ki awon na o le kopa toto ninu didabo bo ilu oni se o wa ro gomina kan lorun lati pe ohun kan dede pase pe eyin omo ogun e lo mo sise bayi eyin ton e lo mo sise bayi o la fi bi an ba bere lowo ijoba apapo pe ko ba won pase fun won ni eleyun lo to le sese o ni orilede Nigeria o pe eje ka si se abo bo se to ati bo se ye nile yi o
1: to eje tun lo tarata o dinu egbe oselu African Democratic Congress ADC won ni eni ti se igbakeji are tele ri lorilede Nigeria e to jawe olubori dupo are labi ase egbo oselu ADC Atiku Abubakar lo ti soro soke o wi pe lati odo ohun ko lohun o ti yan eni ti o je igbakeji ohun ta won jo dide dupo are labi ase egbo oselu ADC ni bi ezo idibo to nbo lona lodun 2027 oni ohun ti ko gbogbo re le awon igbimo oludari igbimo alase ati igbimo amuseya fun egbo oselu ADC lowo o enikan to sumo Atiku gbogbogbon to si tun de adari ninu egbo oselu ADC to ba iko oniro isoro lo nse lalaye wipe Atiku ti ju gbogbo re sile wipe ki egbe ki won lo re mu eni ti o de igbakeji ohun ta won jo dide dupo lodun 2027 iyun lati akata nu egbo oselu ADC o oni se egbagbe wipe idi ni to fi se be tori pe o wule ti wole gege bi eni ti o dide dupo are labi ase egbo oselu ohun to si je pe ki se ohun nikan soso ni won do dupo yi o labi ase egbo oselu ADC won ni awon eyan ti won ti wa fi oju so ti won ti wa nle ninu egbo oselu ohun lati ri enikan to ti fi igba kan ri je igba keji adari fun ilegbimo asoju sofin honorable emeka hedioha won ni eni to tun ti fi igba kan ri je alakoso fun eto irina rotimi amechi to si tun ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle rivers won ni nigba ti won se eto idije ninu egbo oselu ADC yen eto iribo abenu ninu egbo oselu ohun won ni rotimi amechi na ni o se ipo keji ti atiku si se ipo kini won ni awon mejeji na ni won ti wa la kale o tori pe won ti se afojusun re iyan awon igbimo amuseya igbimo alase fun egbo oselu ADC wi pe enikeni ti o ba tele atiku abubakar tori pe atiku abubakar wa lati apa ariwa orilede wa nigeria eni ti o ba wa du ipo gege bi igba keji re yo wa lati gusu orilede wa nigeria o tabi ko je gusu iwo orun tabi gusu gusu toni tabi ko je gusu ila orun won ni gbogbo awon eyan yin ni won wa ti to kale ti won si ri pe awon meji ti won duro korire o ninu egbo oselu ADC eleyi ti won so bi pe won se tan lati joro won ti won joko nigbati a ba fi ri ose yi ti o fi pari won wa joko lati fi omo eni to je igba keji dije dupo gege bi are ati igba keji ninu egbe oselu ADC sile lati je ki atiku le mo tori atiku so pe egbe oselu ADC ohun na ni ki won lo re mu eni ti o ba wu won ninu awon mejeji won si ni won kokko bere teyan o ba gba loju won do se ko je pe won kokko gba bere lowo loju na pe se n gba oju re to ba ti wa ni egba ti o ba ni e ma gba egba na nu to ba si ni egba egba won ni boro ite jenu o pe won kokko bere lowo awon ti o wa nle wi pe se se tan lati je igba keji fun atiku eleyi ti ejo dide dupo are to ba di odun 2027
0: Daily Post ti ko iroyin mi be ni kainde re lo wa ninu iwe iroyin The Guardian laaro yo eni to je oludije dupo are labi asia Nigeria Democratic Congress NDC eyun Peter Obi on lo mo ti jeje wi pe ina mana mana lorilede Nigeria ohun ri daju pe ninu isakoso to laarin odun merin ti an ba fi yan ohun gege bi are le yi ohun gbe lo si iwon megawatt bi egberun mewa 10000 megawatt laarin odun merin to n ba fi nse ijoba Peter Obi ohun lo jeje oro yi ni ojo abameta Saturday nikiti leyin ti o kede re gege bi oludije dupo are labi ase egbe oselu NDC ni imurasile eto idibo apapo ti o waye lodun to nbo o so di mimo pe bibo to nbo sinu ijoba ntohun olohun ni wa lati wa ma se awawe asan kan lori idi to bi je pe awon to ye ko ohun o se fun omo Nigeria ohun fi ni ri se obi eni to soro ohun nilu Abuja ohun na lo so di mimo wi pe wiwa eleyi ti ohun wa si ibi dije dupo are oni ki mo soro nipa pe ohun fe di are lasan oni rara o oni ki se ntori itara ohun oni idi to nfi wa ni lati do la orilede Nigeria kuo lowo gbogbo awon kan ti nfi la pe niru asiko yi ka won o si ri wi pe ojo waju rere awon eyan Nigeria nigbagbo ninu e nigbati an ba ri ojo waju ti an bere si ri loni to je pe won o sese mo garun ki won o to riran ri Peter Obi gege bi oro to so oni ni tohun o iran ohun to ni ohun na ni orilede Nigeria tuntun eleyi to je pe ohun o si ni gbo be lohun ni ye kuo lori iduro ohun lati ri o wi pe gbogbo nkan to je isoro eto oro aje igbaye gbadun ati taabo nile yi oni won gbadanu gege bi igba te eyan gbon omi odo eleyi ti o wulo danu si apa abikan oni omi tuntun ti o ma sun ni orilede Nigeria yo mu wa gbagbe wi pe isoro eto abo ti wa ri wi pe ise ati osi o ti mu awon eyan dododo lorilede Nigeria ri pe anise nigba kan ri oro ta awon Nigeria o ma so ni pe ah awon eyan o mo rise se nile Nigeria ngba kan be lawon eyan o mo pe ah ijoba ti oda o mo ti gbile ri lorilede yi awa dupe lasiko yo onise ri gbogbo nkan ti o mu ki ojo waju rere ko de ba orilede Nigeria ohun naa ni ka ni adari rere eleyi to je wi pe won se tan lati koju oro si awon isoro ti n fi ile Nigeria lape pelu ipinnu agbara ati ri ri daju pe won ku akoyawo.
1: To won ni egbe oselu Labour eka ti ipinle oyo ni won ti fi ikede re sita o wi pe lojo abameta saturday 20 osu karun odun 2026 awon se eto idibo abenu ninu egbe oselu ohun iyan lolu ile egbe won tin be ni agbegbe molete oke ado nibadan sekite won ni nbenbeun won ni gege bi ase eti ajo olomire leto idibo lewa nigeria pa ati ona lati tele ofin to ro mo eto idibo tin be nu we ofin lewa nigeria ipe bi won ba le se eto idibo abenu won se se ki won yanyan sugbon ki won gbiyanju lati ri pe ajo leto idibo lewa nigeria in benbe o fun isokan ati ide omoluabi won ni ni egbe oselu labor ni won lo lati fi mu omo oye lojo abamata saturday 30 ojo osu karun odun 2026 ni ipinle oyo tia ni bi ta wa yi won si kede re wi pe ogbeni sola karim o na ni yo dide dupo gomina labi ase egbe oselu labor to ba di odun 2027 ti eto idibo gbogbogbo ti o mo waye o won ni awon ri pe adari dada ni asiwaju ti oye re to kun soso to si mo nto nse to je pe to ba wa lori ipo isakoso yo mo bi o se se isakoso un laisi ko lu ko honu awon si ri pe ojo waju re da gan ni ojo waju ti enikan soso wa ko to ba ni anfani ati dari ipinle oyo ojo waju ipinle oyo na da gan mani la won se wo bi pe ogbeni sola karim oya bo hayin bo hayin iwo na ni eni ti o dije dupo labi ase egbe oselu labor dupo gomina to ba di odun 2027 o won ni bakan na ni gbogbo awon ti o dije dupo labi ase egbe oselu labor si legbimo asofin ni ipinle oyo won ti yan won awon ti o dije dupo si legbimo asoju sofin le yi labi ase egbe oselu labor won ti yan won awon ti o dije dupo labi ase egbe oselu labor si legbimo asofin agba won ni won ti yan won ni bi eto iribo abenu ohun e ti won se o won ni eni ti se akowe ipolongo fun egbe oselu labor nipinle oyo ataye se tunji sadiq ati alaga fun egbe oselu labor nipinle oyo won ni won dijo wa ni bi eto pataki ni o to si je pe ajo olomire leto idibo lewa nigeria won tun yan asoju wa nibi ti awon igbimo ti won gbe kale wi pe elore se eto iribo abenu fun awon eyan ti won ti yo sin bobo wi pe awon setan lati dupo kan tabi ekeji labe idari alaga won ogboni akin pelu olusegun ola subomi ati awon ti o kosodi ti won ja igbimo ninu egbe awon o eleyi ti won lanfani lati se eto idibo ohun ti won si ni onte to da o na ni ajo olomire leto iribo lewa nigeria to fi lu pelu iwa akoyawo to nti iwo omoluabi ati lati tele ofin ati ilana eti ajo ohun ti pasita sile fun gbogbo omo egbe oselu kokan ati egbe oselu lapapo lolede wa nigeria bi won ba yo omo oye ki ajo eni ti o soju ajo olomire leto idibo lewa nigeria o gbodo wa nbe won ni gbogbo e na patapata ni egbe oselu labor ti won lanfani lati se lojo abameta saturday 30 ojo osu karun odun 2026
0: awon lati leyin oloye adebayo adelabo labi ase egbe oselu all progressives congress apc ni ipinle oyo ni won ti se atenumo jije olooto won lai yese si are bola ahmed tinubu egbe oselu apc ati oga won oloye adebayo adelabo fun re be ni won sin se atenumo re wi pe awon igbimo adari apapo egbe oselu apc nikan ona ni won le kede o wi pe bayi kasa bayi kawodi lori oro ti abayori ati si idibo gbangba lasata direct primaries eleyi ti awon ti kopa ni kopẹ yi labese egbe oselu apc awo gboro nigba to nba awon oniroyin soro ninu iforowanilenuwo kan to se lori oro kan eleyi ti awon eyan ti won so wi pe are bola tinubu un lo mo ti buwolu okan lara awon ti an fife han lati dije dupo gomina lodun 2027 ni ipinle oyo nigba ti o ma soro eni ohun to je amugbalegbe si oloye adebayo adelabu comrade femi awogboro un ni o wa pe awon eyan yoku ohun ti won gbe iru awon royin be jade nija wi pe ki won o simi lati ma so iru awon oro ile ti won so yi oni abi ta ni ninu won lori eri ma jeminso lati fi lede nipa boya oro ile ti are Bola Tinubu so abi atejade ti won fi lede boya foran alaworan ati ohun ile ti won fi sita nibi ti are ti buwolu eyikeyi ninu awon ti o je oludije pe eni yi won la won fi abi boya won ti e ti wa fa iwe eri le eni lowo pe ohun lo jawe olubori ninu eto idibo abenu ile ti an se ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo wa ni gege bi awo gboro bo ti se so oni oloye Adebayo Adelabu oni gbagbagba un na lo duro gege bi oludije ile to fi fe han lati dije dupo gomina to je pe ohun lori ese wa le julo laarin awon to ku ohun na lo si wa ni ipo to duro re lati koju oro si awon egbe oselu alatako yoku nipinle Oyo baba je pe looto un ba ni egbe oselu APC lo setan lati jawe olubori ninu eto idibo gomina ti o waye lodun 2027 wayo awon iko Adelabu ati awon alatileyin re oni awu gboro so wi pe won be ninu iduro ti ri sibe lai yese lori bo se je wi pe won o ma bere won si ma fi gbogbo gba ma ke tantan wi pe ojuda esi idibo abenu eleyi ta won di ni ipinle Oyo labi ase egbe oselu APC o gbodo di fifi lede oni be on lo si je pe awon so di mimo wi pe gbogbo omo egbe ti won kopa ninu eto idibo ohun oni won nilo lati ri pe gbogbo ona ti an gbe gba oje yi to ni akoyawo ti o si wi pe a lo ilana aparu kan ogaju kan lo fun enikeni lati odo awon ti an je iko adari egbe oselu APC won pe esibo o la won reti lapo odo ta won ka won o si ri pe awon adari egbe lapapo won kede eni to ja ewe olubori gan ninu edibo ohun ki si ahiso ibo lasan ahiso oro lasan
2: atotu arere aju eto lera to ni Oyo dawo duro nipa fifo rere ailugbadi lasa fever lagbegbe wa ati bi o ti le tun bile mo ta le gbe igbe aye derun ti o ni mu hila hilo lowo lasa fever itanle idire Oyo state ministry of health n kilo iwa derun lori on to le mu lasa fever tu gori dide lagbegbe wa die nu ko fa lasa fever ni won yi ebi ayariru akoyiba iko ki oju enu ereke ko ma wu ferefe eje titi lenu atawon bi to ni larawa tabawa kofiri atete kan sile iwosan abile itoju to sumo yin esa bo nje lowo ekule kesi wa ona te kule o fi kuro lakata wa esumo yin fe ni jo lugbadi lasa fever fowo lore kore kayi kare omo toni dakun mo fowo ko nje awon ekule ese mo toto iba orere lasa panko pe ti ran mo ni taba samoju to awon kan won yi iba orere lasa yo diku laye ka wa ani lugbadi aisan Oyo state ministry of health inin kede kilo
3: Flash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omo luabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
4: Eyin temi bawo ni o se wa.
5: Oruko temi ni Rotimi Omo Ojo. Mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja. Bawo lo ko wa se se fun wa? Lawon na se fun ra wa.
6: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
7: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo.
8: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
9: 0807112 4000 0807112 4000
8: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo luabi ninu ise igbohun safefe safefe
10: Oh, big bad one, fellow. International Prayer Ministry ṣe máa gbalẹ̀ gùdẹ̀ sílùú Ìbàdàn nílé olúyàlé pẹ̀lú àkànṣe àdúrà olóṣooṣù wọn. Monthly Yala Tif Special Prayer eléyìí tó máa wáyé ní gbogbo Wednesday àkọ́kọ́ nínú oṣù June 3, 2026 Chief Lake Salami Stadium, Adamasingba, Ìbàdàn, Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lọ́lọ́run ọba Allah yóò ti máa jẹ́wọ́ Yala Tif rẹ o. Láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí àgọ́ 12 ọ̀sán, ẹ̀yin náà má gbẹ̀yìn. All white ní dress code. Olùgbàlejò ni bàbá wa Sheikh Sirojuddin Akanni Azukuna, Chief Missioner Isbula International Amiru Zakirin Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 08033003040. Máa sálàm.
11: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jọ̀ní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ó yá ẹsí pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
12: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
11: Bọ̀dá mi, ẹsì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹsí pẹ́ẹ̀lì turmeric.
13: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
11: Ẹ káre, pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
14: Ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
15: Irúfẹ́ àkókò bí èyí àdúrà ló gbà. Bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni olódodo yóò àṣẹ? Ọgbọ́n kígbe tọ̀tàn. Kẹ́pẹ́ mi, èmi ó sì dáàni olúwa wí. Bí bàtà ọ̀tá ìgbẹ́yẹ́gbádùn àti àbọ̀ ẹni bá ń ro pọ̀lápọ̀lá. Àtakú ti àdúrà. Gbogbo abiyamọ tó bí àlàyé ènìyàn gbogbo. Ẹ̀yin abiyamọ bíi Esther, Abigail àti Deborah. Oyè dìde. Nítorí pé òyìn jáwá kì í ṣe ti ara, ṣùgbọ́n ní agbára nínú Olúwa láti wú ebi gíga palẹ̀. Gbogbo obìnrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi dé tòkè tilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkókò tó. Ẹ jẹ́ ká kórajọpọ̀ níbi àkànṣe àdúrà àti àwẹ̀ wákàtí mẹ́ta pẹ̀lú àkòrí tí àwọn ènìyàn mi. Èyí tí ó máa wáyé ní Sátidé, ọjọ́ kẹfà, oṣù kẹfà, bẹ̀rẹ̀ láago 12 ọ̀sán sí aago mẹ́ta. Màmá Dr. Bọ́lá rẹ yóò máa forí fọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Women Intercessory Network WIN ń pe gbogbo obìnrin lápapọ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti kórajọpọ̀ ní gbọ̀ngàn ńlá Amphi Theatre ní pápá ìṣeré ńlá Lẹ́kọ̀ọ́ Sàlámì, Adámọ̀sígbà, Ìbàdàn. Wákàtí mẹ́ta, ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́, àdúrà ló gbà.

0: sorry adoki iroyin ko ni lagelu re o 96.7 fm oke to gaju oke ni won pe bi ta wa yi ile fufu bala lati ketefe si ladugo felele ninu ibadan e ma wa gbagbe pe ba se ngbo wa na le nwo wa ketekete kan ni bandore facebook ti lagelu ete soju e bo se nlo ninu kulu gbo sa fefe fun ti aro tuni le mo ri o eni ti se alakoso fun igboke gbodu oko furufu to ti dagba soke re festus kiyamu lo ti ke si enikan to ti fi igba kan ri je are lo lede wa nigeria yen gulo jonathan bi pe ta ba ntan mo tan ra re nigeria opu e kankan so ri iwe eyin o form eti igun kan ninu egbe oselu people's democratic party ti won gbe le olowo bi pe lo re buwolu iwa layan gege bi are wa o eleyi ti o dide jupo iyan ninu odun 2027 ti eto idibo gbogbogbo to ba waye irogba tapata lo wa ndi re ko so to kankan be tori ajo olomire leto idibo le wa won da igun todo yin mo o so ke ya mo salaye wi pe igun ti egbe oselu pdp kan e ti won lo re gba form ti won gbe le ton so wi pe ajo olomire leto idibo le wa nigeria fuwolu fun awon lati yan eni to ti fi igba kan ri je are lo lede wa nigeria wi ko na ni o dije dupo are labe asia egbe oselu won igun taminu turaki o na ni igun ohun o pe jonathan ni omo oye lodo ta won o na ni o si dije dupo to ba di odun 2027 won ni leyin bi ose kan eleyi ti taminu turaki ta won yan jonathan o na ni awon kan ti won je lati leyin fun eni ti se alakoso fun olulu lewa ilu abuja ye so wike na ma tun lo re igba form no tuke de senator sandy ono gege bi eni ti o dide dupo are labi ase egbe oselu pdp ke ya mu ni oro n boro bo egun alare mo wule dara are lamu mo tora are je mo sare kakiri so ri odo ti eun ajo olomire leto dibo lewa oni wo be oto ni bi ti won wo mo je won ti anti kuti mo je won ti agbagbon agbon igbese ti awon igun to wa nu egbe oselu pdp n bara won faun mo de won fi ori re fun agbon tori pe ajo olomire leto idibo lewa nigeria ko mo form ti nbe ni owo are un bi ti wu ko mo ma tora are je o ta ba ntan donatanu ma tora are festus kiyamu lo pariwo be sita
1: iroyin yi o wa ni oju iwe kejila the guardian laaro yo iroyin kan to nse alaye kikun lori aseyori ilese olopa ti ipinle ogun nibi ti won pe won mo ti se aseyori alagbara ninu ise iwadi kan ti an se lori awon oniruru isele ijinigbe to ti waye ni gbogbo ekun ijebu ni ipinle na pelu bo ti je pe won ni won topase apo kan eleyi ti won ni won fi gba owo itusile lowo eyan kan de ile baba kan ti o je eni odun metadini aadorin 67 ti o pe oruko e ni Muhammadu Abdullahi eleyi ti won ni o je seriki Fulani nilu Ijebu ode won pe won ri baagi yi o ninu ile idana re to si jo iye ti enikan lara awon ti o ji gbe fi gbe owo lo re ba won owo tulu lasiko na gege bi won ise lalaye won ni eni to je adari awujo awon ti an je Fulani ohun ni owo te pelu omo re akobi okunrin Bello Muhammadu eleyi ti won pe leyin ti iko olopa ti an bere iwadi sowo waju si won na mejeji won ko pe awon omo nkankan o nipa isele ijinigbe eleyi ti n waye ni gbogbo agbegbe ohun iwadi ti awon ti an je asewadi to jinle ninu ileise olopa ni ipinle na ti an fi lede o wa so di mimo o si fihan kedere wipe baagi kan wa eleyi ti won ni an lo lati fi san awon owo tulu tulu to je yi ti an fi tu awon eyan kan ti an ti jigbe ti an fi tu won le lakata awon olubi eda yi lasiko kan won ni o si wa je pe inu le dana baba seriki yi nilu Ijebu ode oni an ti ba Abdullahi n lo wa pe looto ohun to n je seriki o mo wi pe omo awon okunrin Bala Muhammadu o lowo ninu ijinigberi ti an si mu lo si ewon to je pe odun marun oni Bala lo lo lewon oni sugbon to ohun to mo to n si tenuma ni pe o n lero pe ngbo ti lo ewon to ti de o ti yi pada ni pe ko sise laabi ohun mo leyin to ti lo odun marun lo gbe ewon
0: looto ni
1: gege bi awon eyan ti won mo awon eyan bi an se wa soro won ni se ri Bala ati awon omo baba re meji won pe ni kete tawon ti gbo pe awon eko eleto abo ti an se ise ifimufile won ti de si agbegbe odo won won ni se ni won begija lati oju ferese ile won ti an to poro sinu igbo ti an si lo ma won osise olopa lowo gbalagbala ni oni awon eleyun sa lo amo sa akobi yi ti an pe won ti ka wahala ijinigbe mo lowo tele to lu odun marun lewon ati baba re seriki fulani ni jebu ode won be ni gbaga ile ise olopa ipinle ohun lori itesiwaju iwadi ele to jinle si lori bi ijinigbe bo se wa gogo ni agbegbe ijebu ode ati awon apa bi to ku ki olohun eledumari ko ma ran awon eko eleto abo wa lowo si owo waju si
0: ko ran won lowo ni o egba kan ti won pe ara won ni di arewa consultative forum AFC o na ni won ni awon ko lodo ta won o ipe keyan lo sak akoko lori ipo eleyi ti eni tohun na ndije dupo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress ANDC ogbeni Peter Obi to lo fe se won ni rogba irogbu ni o nigbati won lanfani lati ba soro won ni ewo sakoko o na ni are bola tinunbu lo lowo lowo to ti pe odun meta lori apere yi won ni ko ti le si atoka si kankan eleyi to je gege bi ase yori lori ise e ti won ti se pari tabi ti won ti se tan e fe gbe wa gogo ni won ni oro kan o na ni ogbeni Peter Obi to lanfani ati so nigbati awon oniroyin ti won gbero ro gere si lenu to so pa eyi na ma fe dije dupo are labi ase egbo e oselu NDC lo le de wa Nigeria ori be ni won ni kini e wa ni fun wa te fe so ni Peter Obi ba bere oro bi pe nigbati ohun ba ti lanfani lati dupo tohun si wole e wo sa kan pere o na ni ki e fun ohun leyin re to won ba se daada a je bi pe ohun omo to hun senu won ni e se wi ori a so won ma puro fun yin ni oro melo ni ohun fe so ti ohun o fi puro sa kan to lori isakoso bi ba se pe yan se se kuse na ki na ma lo sa popo si lori isakoso ohun so fun yin nu bo won o ba wa tele oro to hun so ohun to ba wu yin ni ke fi ohun ro awon are wa consultative forum ni oro ti Peter Obi so hun lodo tawon awon ogba si oro ti o ye keyan so o tori pe nkan ti won pe ni ipo agbara ko ri ba una won ni ka kokko wo ati wa sise ko yanju gege bo ti se so hun won ni ki se nti eyan le sare se kia kia ba won ni gba to wa jade yi to ni sa kan eyo kan soso odun merin lohun o lo leyin ti won ba yan ohun sipo lodun 2027 so ti ibere gan to ba ti lanfani lati wole fun odun merin ko to di pe ise gan bere ni sansan to ti so famu yan pe lodun merin yen ohun o ji orilede Nigeria won yipo ohun mu atunse to gbangban ba awon re wa kan so 30 forum ni e ba gbe wa laboki amon ta nse ipo tele fe lo ni sa kan ko le sese
1: fakaja ni di ofin eleyi ti nwaye lori boya are ile yi tele ri Goodluck Jonathan oleto labe ofin orilede Nigeria lati to bo si gbangba pe ohun fe dije dupo are ninu eto edibo apapo odun 2027 oni o tun ti gbe o firijangan o di ile ejo ko ten lorun tin be nilu Abuja isele yi o na lo waye leyin ti ejo ohun to ti ko waye nile ejo giga kan to je ti ijoba apapo ni kopẹ yi to je pe idajo to jade nbe o pe ki won fi Jonathan sile owe oyan kankan lati dije dupo are lekeji bo ba wu lati tun pada sipo lekan si o lorilede Nigeria eyun lo mu ki enikan to je agbejoro ti o fi ilu Abuja se bujoko Jide Obi John Mary ti o tun ti fi tun gbe ejo un pada lo si ile ejo ko ten lorun nibi ti o ti nbere lowo ile ejo un pe ko bo yi idajo to waye ni ojo 24 osu karun odun ta wa yi pada gege bi onidajo Peter Lifu bo se fi idajo un lede ngba na o pe eyi ti won so nigba na won so ti an ni ile ejo un ni ko te ohun lorun dohun nibi ti an tin pe yen ko si kankan to di Jonathan lowo labe ofin lati pe ohun tun fe pada dije dupo are lorilede Nigeria ninu ejo ko ten lorun ohun oni John Mary oni o ti so di mimo wipe awon orisirisi abala meta un lohun wo to je pe ohun fi so pe nto sele nile ejo kekere ohun ko lese nle kankan bi ti wu ko mo anise ki ile ejo bo nso pe Jonathan ko gbodo jade dije dupo are nile yi
0: lo ani ti se amowe gbenga olawepo kashim ona ni won mo ti mu gege bi eni ti o dide dupo are labe ase egbo oselu akodu ni bi eto idibo gbogbogbo to nbo lona lodun 2027 o won ni won se eto idibo abenu ni gbogbo ipinle tin be ni tiputoro orilede wa Nigeria won ni won tuyaya jade o lojo ona ti ri pe won se atileyi to gbogbon fun Hashim eleyi ti won ni ibo re mo kun fofofo gan mo ni lojo ona ti ri pe owo ni won yan gege bi eni ti o dide labi ase egbo oselu akodu dupo are yen ni orilede wa Nigeria nigbati a ba fi se to dibo eto idibo gogogo to bo lona won ni bo ti le je wipe ko ni igba keji rara tabi eni ti o jo ta ko wipe emi na fe jide du pare labi ase egbo oselu akodu won ni won fi se lati nawo re soke won na sa ni o di dodo e lo re edibo fun ni won ni gogbo awon omo egbo oselu akodu ni gogbo ipinle tin be ni tibuto orilede wa Nigeria won ba bode won ni won o ni ibo to lo bi egberun lona irinwo o le daada won ni lawon ipinle ti won ti dibo ti won si ti so bi pe Hashim la won mu won ni ipinle Jigawa won ni won ni ibo to poju ohun na ibo Jigawa lo fe poju ninu gbogbo awon omo egbo oselu akodu to dibo won ni leyin re lari ipinle Kano won ni leyin ipinle Kano lo kan ipinle Nasarawa leyin ipinle Nasarawa na ni ipinle Kebbi ti won tun lanfani lati di ibo won won ni ipinle Kwara ohun na lo tun tele leyin ti ipinle Kwara na gbe ibo ti won kale ti won ka mo awon ibo to ku lo ku ipinle Eko tawon na ni egberun merin ati pepese o won ni bo ti le je wi pe awon eyan ti nbe nbe lanfani lati ba iko oniroyin soro tori won gbe roro gede si won lenu lasiko ti won seto idibo gbogbogbo fun egbe oselu ohun lati yan eni ti o dupo are labi ase egbe oselu akodu won ni awon eyan ohun lanfani ati soro won gbo suba kare fun gbenga Hashim wi pe eyan takuntakun ni awon si ti wofin ko to di pe awon lanfani lati e ti so wi pe ohun na ni ko yo si bombo jade lati dupo are labi ase egbe oselu akodu won ni ko ni alatako kankan bi ti wu ko mo awon si inu awon si dun lati tuyaya jade lati di ibo awon fun ta won mo ri pe eni ti awon o mu si gba keji re ki gbogbo awon eyan kon lo re fokan bale wi pe didun lo soso nigba to ba ya won lanfani ati mu onito ohun jade tori pe ibi to ti wa se mo pe o ni ohun se pelu ibi ti eni ti o se gba keji re lati dupo tohun na o ti lanfani lati wa laifi ti oro esin tabi ti eleyameya se bi ti wu ko mo won sa ti mu dokita Gbenga Olawepo Hashim gege bi eni ti o dide dupo are o labi ase egbe oselu akodu ni bi eto idibo gbogbogbo ti o waye lorede wa Nigeria to ba di lodun 2027
1: iroye yi wa loju iwe kefa The Guardian to se lalaye pe ni imurasile isele omi yale agbara ya sobu eleyi ti won ti so di mimo pe o sese ko waye lodun yi pelu bi ojo tun se selule ni ti odun 2026 ta wa ninu re yo awon alaye kikun ati isiro eleyi ti won se lateyin wa n lo so di mimo wi pe opolopo awon ipinle lo je wi pe won si n ba rabaraba ati eyi to sele lateyin wa yi eyi to je pe o ti mu ki won padanu owo tin lo bi trillion meta la naira 13 trillion naira ni atara ijamba eleyi ti o je ti isele kun omi to waye nile yi lawa apa abikan wayo yato si ti emi awon eyan eleyi to je pe enikan o le se isiro re eyi to je pe olagbara po won ni isele yi bo se waye lodun 2024 ati 2025 opolopo elegbe on lo baje awon kan maye derun o fowo ba eto ogbin won ni o se akoba nla fun apa abeun won ni be lo je wi pe ko je ki awon ile ise oloko wo kekeke ki won ori ise won se debi pe won ori ere eleyi to ye ki won ori won ni ngba won si gbogbo e winni nkan bi billion mesan ati abo owo dollars to je iwon owo to n lo bi trillion meta la naira oni adanu ati ofugba na n lo je o won ni nigba to je pe isiro yi o je yi ti won si to si je pe titi de asiko yi eni kan o ti le so bi boya won ti e ti wa ri ogbon dasi to je pe won ti bori adanu ti awon odun 2024 ati 2025 won o won ni kan to wa pada bere si ko ni lominu oni ti oro kan to je asotele eleyi to jade lati enu ile ise ajo ti ri si oju ojo nile Nigeria to pe awon ipinle bi mokandin ni ogun si metale ni ogbon 33 tabi 19 oni o se se o ko je wipe wahala isoro omi yale yo ti waye lodun 2026 awon eyan ti oro wa kan ni o ti bere si yombo ile ise ajo ti so bi oju ojo se ri nile Nigeria eyun Nigeria Meteorological Agency NIMET eleyi ti o tete se kilo kilo ni ibere pepe to si je pe won wa so di mimo pe gbogbo n to ba wa ya se lati mura ale ka pale awo mo ka to po fun oni eleyun la gboro se o ni gbogbo awon ipinle lojuna ti ri wipe a tun padanu iru awon nkan be ni todun yi ki won o si tete ko awon eyan to ye ki won o ko ku o ni ojutu agbara kuo nibe gbogbo odo to ba ye ki won ofe loju ki won ofe ka won eyan osinmi andale soju agbara ko mo ba wa tun je wipe adanu buku yo tun subute wa ani ri adanu nile yi
0: be
1: la ni ri lokere
0: to eni to ti fi igba kan ri je are lorilede wa Nigeria baba oloye olusegun obasanjo ni won mo salaye sita lojo esinmi Sunday lana wipe aisan eyo oni sugar o fi o ti fi awon o ba awon fira lati bi ogoji odun seyin to si je pe igbe aye awon tipatipa ni awon eyo fi mo sugbon ke se pe ngba ti awon ti ti aisan o ti ba awon fura lati bi ogoji odun awon wa wora awon ran awon fo le ranun le awon bere si ni gbinkin won ni rara o won ni amoju to to ye lori lilo awon ogun ati ayewo eleyi to gbogbon o na ni awon nse ni gbogbo igba ti ni gbogbo lo fi da be ni pe ara awon ji pepepe si tori ere idaraya awon o fi sere o awon si lo re si ayewo ni gbogbo igba ti won wa so fa won ni pe un to ye ka se re baba un to ye ka se re o si salaye oro un di mimo iyen nile iyawe kawe re tin be nilu Abeokuta ye lori oro kan e to ni un se pelu ona abayo si isoro aisan jejere eti enikan fi nse iranti momo re Eric Nwagu tori pe aisan jejere o na lo gbemi iya re o to si wa nse ipolongo ati ona abayo lori aisan yi ko mo ba ma dawon eyan gunle tabi lati ma pa won ni pakupa oloye olusegun obasanjo soro soke ni fu gbogbo awon eyan to lanfani ati joko sibi idanileko pataki yo to si nsalaye ilera loro be eyan ba se moju to ilera re si be na ni ohun to nse yo se lanfani lati ma lo le si tabi kirufi onitohun ko le pe laye si sugbon be eyan ba wa lanfani ati moju to ilera re to so pe o mo je yi to ni rara won ni o mo je ba o ni rara ah e ba ni ngo mo je lojojumo won ni o mo je fufu mo o ni rara o ah mi je fufu lara nje losan nje lale won ni o mo je bread mo o ni rara o ah emi ti won je itu je bread njo keji gan ani a o ntohun ipapara re olohun paja ni ohun ti won ba ni keyan ma se pelu ayewo lori eto ilera beyin o ba ti se to tele ilana toto ati to je lori ibi ti ago ara re wa ohun tohun yo pe laye si
1: eje meyi ni soki ka mo dide nle punch oloko o egbe awon osise ijoba apapo lorilede Nigeria ti dunkoko pe ni se lawon ko gbogbo awon osise ile ijo o pe ki won bere iyanse lodi ni jake jado ile yi lori isoro eto abo ti n fojo ojumo feju keke si ati lori oro eleyi ta won jo nso nipa awon owo ajemanu awon atowo osu eyi to je pe ko ti iyanju titi de asiko yi awon iko hun ninu atejade kan eleyi ti an fi lede leyin ipade ori ero ayelujara kan ti an se lojo aiku Sunday oni awon iko ta ti ri egbe osise ile yi Nigerian Labour Congress ati akegbe re Trade Union Congress ti awon mejeji ti an ti jo dide si oro hun ti an si jo soro wipe ibi ti nkan de duro lasiko yi awon nilo lati tete wa woro kan fi sada lori oro awon ninu atejade ti an wa fi lede oni eni so je adari apapo egbe awon osise ohun ogbeni emelieze ati akowe won ogbeni ayogundele ni won ti fi oro hun le awon oniroyin lowo ti o si pe awon die bi ru ijoba apapo ile yi pe ni se ni re awon osise ile yi je be ni o si je ki abo to daju ko wa lori emi awon osise ohun iko iwa pe nigba ta won ti joko ta won si dibo lori oju opo ayelujara laarin awon omo egbe awon won ni nti o sele ni pe ogun logo awon omo egbe awon ti po babi ni o ti fowo si wi pe ni kama kama ka won ogun le yanse lodi lati yanju isoro tin de ba awon ati inera isoro eto abo tin fi orilede Nigeria lape ni gbogbo igba won ni gbogbo nti joba nba won so awon oroto olokan ninu ebi etan ni gbogbo eje un ti o si yanju e ni yanse lodi o
0: to ko je bi ta ri mo fun ti aro toni e ma gbagbe pe lago meji la losan oni gudugba iroyin yo tun ma te si owo waju o tun di ola ti edo ki iroyin yo tun gbera so titi layo akisola na ni oruko temi e se te wa nbe fun wa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan oruko temi nje gbogbo nta afoju sun ni o to wa lowo ire
2: Edo Kiro.

ọkùnrin ẹni ronú wí nítorí rẹ. Oṣù mẹ́fà tó

0: kan ma wo wi pe ki lo mu ajala igan to soro pe awon ti won raja na o tun ba won wi be ni o ba wa wi se mo pe opolopo awon ti o n raja awon ntaja won ki mo nu ile ti won si wa opolopo awon to n raja mi na wa to je pe bi won o ti se so loja njamba oni o wa lemi elomi olorun lo mo bi won ti ma ri awon owo mi ngba mi ti o je awon owo ile ti ijoba o fowo si awon owo ti o ti lakude awon owo mi ti o da awon owo mi to je owo ayederu lelomi o ba ko ri oko lo soja yo wa tun wa so eni to wa ni di oja yo ti je ko di asiko ti omi tohun ti oju ti di to fe ma taja fowo ya bi awon onibara meji meta merin kan yo kan mu owo yo ma run monu owo yo ma run monu owo be si re iru owo ta n soro npa re yi to je owo ayederu teyan lo na foloja o je owo ti o se oloja lo fo ni o ibere be wa ni wi pe iwo to dede lo nu oja to kowo ti o da lo be se tan ba na ru e fun wo so pe o gbogbo teyan o ba ti le gba o ye ko fi lomo la keji awa o raja na e da okun gbogbo awon owo ti o da ana wi kan ni an pe lana bo ikan lo tun je owo ayederu awon owo kan eni o ti baje tan yanyan eyin lo awon so pe e gba ni se te ba fara balẹ wo nigba te gba se le gba ibere temi bere lowo yin e down ninu ara yin se ri korilede to duro re to nisinmi to dun gbe koda fun awon ara ata lati wa sibe yo je orilede to leto yo je orilede to niberu olohun yo je orilede ti o fe ki eto oro aje re kowo yo je orilede to je pe awon ti won wa nbe gege bi omo onilu won o fe ki jamba ko se won ko so mo la keji won nigba temi o ba si ko owo si o da wa sinu oja eni ba fe taja fun mi na ko ye ko le ta oja ibanuje tabi iru oja kan ta pe ni oja ti o da ko ye ko le ta fun mi tori won ni be eyan ba taje ipe na yo gbowo okuta emi wa mo si mu owo to da lowo lati fi raja lowo yin bo se je pe ni lasiko ta wa yi cashless period lasiko ta wa yi to je pe asaba mo gbe awon owo nla sinu bagi nla lo sinu oja mo fi onikaluku o ti sowo latori phone re lati nu apasuwon re ni banki nu ni o yo ti se owo si awon to ba fe ra oja to po lowo won sugbon fun awa ta ba fe ma ra ni kekeke nko ko ye ka wa ma mu awon owo ti o da awon owo ayederu awon owo ti ijoba o fowo si kawa ko wa sinu oja ka so pa fe na fun omo la keji wa leyi ti awa gangan o le gba
1: ise logun se dakun mura si ti eni

fa ni lati gbenu si ni wakati owo yi owo ti wa nle repete ta to pin latori 50k 100k 150k covidori 200,000 naira ba se pin le ni niyan o esi ma gbagbe se tin gbo nipa ti mid year jackpot

0: tattoo ash. Ori gbe mo ra pe leyokan kan ko mo di pe a si wa gbo daada na ni a si fe gbianju o. Ah le slow ju ba yen na lo. Star 347 star 1004 star 2 ash. Mo relent mo wa raro. Ta lo lowo eleyi. 081 lo bere re. 081 lo bere re. O pari pelu 1052. Hello.
1: Hello.
0: E karo ma.
1: Yes ma.
0: Aku oju mama.
1: Yes ma.
0: Lati kan ni lagelu lati akikan ni lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa ima.
1: Fatima Ramadi Adigun ni o.
0: Adugbo wo?
1: Lati Sharp Corner.
0: Sharp Corner.
1: Ah, lago
0: lulu. Igba wo le tin play kashe?
1: O ti pe o.
0: Se ti jeri?
1: Dara o.
0: Eh Jerry.
1: Ben.
0: Iya. Congratulations. Eyin le je 50,000 naira laaro yi.
1: Ah, wow.
0: Wow. Thank God. Thank God. Olorun seun. Olorun seun. Congratulations. Customer ke ma pe yin ni koni pe koni jina o. Se ti gbo?
1: Yes.
0: Wa pe yin wa bere details yin atawon ibere kokan lati fi die mule pe yin ni. Se ti gbo? Bo se je niyan. Congratulations. Oh ya papapa lati be a ma lo sori 100,000 naira a ma lo si ori 100,000 naira a ma lo sori 100,000 naira bayi da lo lowo yi da lo lowo yi star 347 star 1004 star 2 ash ma gbagbe pe baba ku lori 100,000 naira ori 200 la nlo ta lo lowo yi star 347 star 1004 star 2 ash ta lo lowo yi 091 lo bere re o pari pelu 5203 o pari pelu 5203 ta lo lowo yi soro soke o eh o ma do sigidi mani eh network ko yi ise network re o hello Hello, e karo.
1: E karo.
0: Aku oju mama.
1: Yes ma. Yes sir.
0: To, eh lati kan ni lagelu lati npe yin oruko yin atadugbo te wa yi.
1: Apata la wa.
0: Ki loruko ma.
1: Semiat.
0: Isi Semiat. Hello.
1: Hello.
0: Se wa pelu wa be nse nkan mi lowo ni.
1: Pelu yin sir.
0: To omo odun melo ni
1: 25
0: okay tori ohun yin e kere die ni o tori tomo ba teyan ba pomo odun 18 ko godo da si cashe lo je confirm be yen to igba wo le tin play cashe
1: last year la be
0: le tin play melo le ti je
1: ah ti je ri sa
0: eh je ri e si stop ki lo le te stop
1: Ah, as you pe a le je na ni.
0: Be le je na ni relent.
1: Sa.
0: Congratulations ti ya je laaro 100,000 naira le je.
1: E se sa o.
0: Congratulations. Customer ke ma pe yin, se gbo?
1: Be sa.
0: Wa bere details yin atawon ibere kokan. Bowo yin o se da count yin, bo se je niyan. Bo se je niyan the last one. 200,000 naira. Tori pe ba mi ti wa lori eto. Aba mi ti wa lori eto. Deso yo moto so won ti wa lori eto. Ta lo lowo yi 200,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 hours. Ta lo lowo yi 200,000 naira. 070 lo bere re. 070 lo bere re o wa pari pelu 7888 7888 ibe lo pari si ta lo lowo yen ta lo lowo yen ta lo lowo yen ta lo lowo yen okay egbe ko yi o e ka ro sa o a ko ojumo o
2: sir
0: lati kan ni lagelu lati npe yin oruko yin atadugo te wa
2: bagbe oruko mi lati elogun eru
0: igba won lati play cash e
2: ma lati ani o
0: se wa lori okada ni
2: mo wa moto ni mo si park
0: ah e park o e park o igba won lati se ti wa lanfani ati jeri
2: ah mi o jeri o
0: Jerry.
2: Ato.
0: Su be da won duro e ri lent bi baba oniroko.
2: Ah, an gbe yin na ni pe ojo kan ojo kan.
0: O ti ajo kan loni congratulations
2: ah.
0: Congratulations. 200,000 naira leje.
2: Thank you Jesus.
0: Thank you my Lord. O se n Jesu oba lagbara igba ti mo poruko re lo ba mi se. Oh la vague. Congratulations. Won ma pe yin laipe. Se gbo. Won bere details yin atawon ibere kokan.
2: Okay.
0: Bo se je niyan. O se obo asiko, obo asiko. Obo asiko, obo asiko. Bo se je niyan. Bo se je niyan laaro yi. Emi o ma lo bayi ba mi ti wa nbi. Aku aseku odun sa.
3: Aseku odun. Abaro kokini ana ti mo nke ma ku gbeta.
4: Kelewi.
3: Eran le ya si monika eko wa mu won dada mu baba ro ko dada
0: eno eyin ti sore foro le won ri film
3: mu won dada
4: mo
3: ro ko ti e se sipo ko won ni bala tun le ya pa
0: eh
3: wa se si je kini
0: ero ti lo bi eran lo daddy se ba mo le keran fun
3: baba ro ko o wa baba ro ko lo wa
0: eh eran transit
3: meji gan lo wa lorun won
0: meji ko jori odun ku jobi merin moto gba kan ni to si odo mi ko kaye eran ta won pa won ko
4: so wa ri ko ti keran to pa fun mi
3: oluso abi gbo aye lo sa gbo pe oluso abuko ni ni
4: ya so oluso ko obuko de ti payin ni joke
3: ojo keta odun
4: joko te odun
3: odun ko tun la
4: ma di bayi
3: moto pa kan nigba to di joketa odun
4: joketa odun
3: baba roko ba tun pe mi mo wa emi se wa nkin run
0: odun ko tun la moto pa kan
3: moto pa kan nigba to di joketa nigba ta so odun to joketa
0: ojo saturday ni e ojo friday
4: ojo friday
3: ojo friday ni e baba roko si tun pe mi ndaji pe to obu ko lu so
4: olu so obu ko ko pe ni odun ojo keje odun mo ri teran nche bayi enikan ta de ran lowe wa nkoja ma npe baba ah oni kokoro kan sese de ni pe kokoro yen pe enikan sin ran lodo awon mararun lo pa kila se o se mo lomi osan wele n ba sare wole bilabila afu lomi osan nda ki tun so gbe kude mo lorun oni ki lo
0: mu no bu ko lorun
4: oni ki lo mu osan wewe ki lu ko janu ki wa so mo lorun ti ke kini e mu lo wa
0: okay to ba tin gborun re
4: a jade pe
0: a file
4: o pa eran temi kan na wa bu ko kan nu temi na o pa nu eran o sa pa meji nu eran merin
3: e sa make sure ko pa temi na to wa lodo yin
4: mi o make sure ko pa sori ngba le na omo
3: wale
4: o ti
3: lale olohun fofo re mi
0: eh a man tolohun fi se
4: ah igbadura ni
3: olohun fofo re mi
0: be e ko si wa
4: ani talk pe olohun fofo re mi te pe afori re lojojumo
3: ori re lojojumo
4: ori re lojojumo ajo kan ajo ah
3: ko pulo kanu lo e mama je nsofu wale o mama je nsofu gbogbo eni wale aye lo mo pe ni igbare agbabi mama je nsofu eran ti o ba ilu kan to lewure kan o
0: bari ilu won
3: agili ti lo ni
0: agili
3: ti mo ro wa lo ni
4: pan
3: kini ko ro ko bu ko lo ni
0: mi a pe o si wahala e je mi omo lo emi eyin ati baba deso yi omo to so ibi aye nlo ti o ye ni keke yen won mo gbe yin debe oda go meji la so ni kan ni splash 105.5 fm lori eto ta lota a tun lanfani ati gbadun ara wa dada nbe yen ti igba yen e ku kale

0: ati ban ati ota to po
1: won ko jo sinu e
0: eh ni korodu nbe yen won na fulani kan ni won gbe moto lo wa bi tan tin awon ti ma da debris awon sagolo sagolo ni bi tan tan ma da si ni mo park moto mo mejeji si ti awon oluso bile
1: na baba won
0: ti ma lo ka won mo be eh se ri ni
1: mori
0: e wa duro town se ran nugo won fe lo fipa
1: ah won ti wole si wa lara
0: won ma ti wole si wa lara ejo ijoba ejo o ejo e dakun labi oni kan wa o eyin e je ka ko fi ibe e lo sori Facebook mo fe ke ri nigbati gomina ipinle oyo aba loja na nigbati gomina ipinle oyo ti won lo si ilu ogbomoso anana ni abi anana ni
1: ijeta
0: ijeta ijeta ni ijeta man saturday
1: ijeta on saturday
0: eh nigba ti gomina lo igba ti oko principal ti won lo lati ma soro yen arabirin alabi ko ni iro professor ni oko
1: eh be ni
0: igba ti gomina lo se pade pelu won lati asu won lati fi won lokan bale pe lagbara olohun layo layo ni won ku won jade lati nu gbo ti won ku won lo okan mi gbogbe mo si n de mo si n sun ekun adasun ibi ti mo tun be ni na ni mo ri bu si n sun ekun adasun professor soro o be joba o be awon alagbara gbogbo ati joba apapo ati joba apinle awon de abalaye awon olopa awon soja the security operatives generally ejo baba serin karin and thank God federal government n ti afuru pe kun o gba awon awogbo awon awogbo security awogbo
1: egberun kan
0: 1000 egberun kan awon orisirisi security operatives that in yoju local hunters awon the OPC the agbekoyas the amotekun the iruekun si iruekun na ti mura ati lobe oluwa ngajao elo sori Facebook eni to ba jo eyan jori ahun e wo egbon ti professor so
2: emi ni oko principal community high school RSL iti awon afini pamọ pe emi ni oko principal community high school RSL eyi ti awon agbede pamọ gbe si akata won gomina wa adupe lowo yin ko si bi a se le dupe tun ki le tun nitori pe awon mo awon akitiyan ti e ti se lati igba ti oro yin ti sele e salejo wa emi ni di renewable natural resources ni iseyin a si mo ribiribi ti e se fun wa ti mo tun fe so ni pe eni saseti lori oro yi ko si ni sun yin ko ni reyin gbogbo awon eyan wa to wa ni akata awon eyan wa yi e dakun a n bi eyan maje kure yin sa atọmọdé àtàgbà wọn ìyàwó mi ni wọn ń lò láti fi ṣe fídíò tí wọn ń pín káàkiri it's very disheartening and depressing mi ò ní sọ jù báyìí lọ ṣàgbọmọ pé ẹ lè ṣe ẹ kájú ẹ sì jù bẹẹ lọ ẹsẹ gómìnà ẹ ṣe.
3: Mo pe re fun mi layojo baba ilojoko

0: alagba ni nsun kun bi omode ni nwa mi ekun mu yi gomina si aso won eri e lo sori Facebook mo ri pe esin be eri eri igba ti eya agbalagba kan laarin ara ilu to nwa soro ni egun re iyawo omo un lo pon omo ara awon omo omo un lo pon ti o gbe yigbo laiwu oni merin nlo ninu awon tan ko lo iyawo omo ati omo meta ewu mama na ewu mama ewu mama
1: emi ni oko

0: there's no time to waste time. Asikun olorun lo mo bo se ma nsare fe fe fe lori eto o da je ki n gba ipe abi ka gba ipe bi meji lori se ti ji
1: mo yin osun o se nbi.
0: You're just resting your eyes. Everybody be e je ka gba ipe bi meji ko sai ni
1: I go to love
0: as go to love ona wo leyin tun ro pa tun le gbe oro awon omo igba.
2: Hello, Mr. Ronaldo.
0: Hello, sir.
2: I'm a cousin.
0: Hello, Jim.
2: Happy New Month, Jim. Also, I don't know your phone, so don't know your phone.
0: And me, I wish you same.
2: Hello, brother.
0: Yes, sir.
2: About the family, hello.
0: Aki kaka.
2: Hello, no, go on, Benny. But I'm going to go on, Benny.
0: Into one lay, Baba.
2: Ba
0: ni fa ni wa ba lo kaka ti gbo ani nto wa nle yi o ba ni lokan je
2: mo so lo program radio kan ni last week fun a keni won pe ransom ni pe ko be ka fun ransom gba nko bi ti awon ma awon keni ile to do oro yi mi lo bi pe iru rugo ni agbe lo ba so wa ri egbe jade lati gijo yi te iru rugo ni gbo o se o fa awon amote ko wa awon agbe ko ya wa awon gbo awon ti kudu eja awon lo pa so ja nigba wo se afun won awon de ki governor ati president ko afun won ko won lo gbo won lo ko be jade ni afun won afun won pe ko fo ni ko won ni governor da fe ba toro agbo bi lati won le fe ba fe governor da fe ba toro awon lori won le pe ju bi atase mi pe ko ya ko saran so mo fun won ko mi so de ile gbo lori ija mai advice de mi ni yo wa ka ta do so boli
0: ero kan yin na da e se e je ka gba kan si Toriasikuni, eje ka gba kan si. Oro isi ni.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, Karo.
0: Hey, Karo, Baba. Yes, sir.
2: Who come in here, Bala, to do loan academy. So, he has been coming and wants to go. Never to have ever been to work by a couple. Can't come from one and that is the key. I want to help you, Daddy, now. Who need to go look for you to this you? Any work by a couple of confess in one. Kankoko wo na lati gbo pon gba awon omo yen jade boya wo pada sanwo na ni o pe tan ma lawo ko ti ja si won awon yen ran yen o awon yen ran yen o ma wa sa awon omo le se o ka da ko tori olohun kankoko sanwo fun won na o da wa sanwo won mo gba ti won mo gba ti won fi le mu won o awon bi tun yin se ti talk o ma de wa lu social media o agilo ni bajala pala bolo
0: e wa e se po sa se awon mo se ma nu tracky number tracking kankan yen
1: se
0: bangbe mi eh bo se man track number tracking kankan
2: yen
0: ala fi afeni to npe nle sa o
2: omo oba gbagbajumo lati dare badon eh mama mi to se mani se to se
0: ami ami
2: se ri e je aso toro fun ra wa awon alabo le yi ta ba fe se se ambi se won mo se sugbon amo boyojo ni se won ni ko yi wa taba gbiyanju ti won agbara won ba ka ki won gbiyanju lati ran se awon labo ni lo yibo na o won sala won fe wa na wa lo America ki lo re tan se yan bi oka ere ori tiju kankan nu yen se o ba le da se ti ba re ni fe kun yan lowo ti ma pe le mu irorun wa ki a ke so n to kun yan lowo na emi olohun tori pe leyin eyan ta para eyan ta be yan ba ti pin Olorun la ke fi o.
0: A n ke so Olorun
2: wa ba se ni rorun.
0: Ami e seun.
2: Alaabi akunrin
0: to. E seun po. E seun baba.
1: Kini kan be ta kiyesi o.
0: Kini e.
1: Maalu to wole alawo to wo so alawo. Oro ti gba pelepele o. Hey, aterin ato yaya ni o. Ai je be. Alawo gegbe se o.
0: Bangbe kan ye ka to wa lo si sale oro.
2: Eh
0: so. Eh baba.
2: Okun ti wa ko odun
0: ese
2: mo ti
1: da
2: ti o nti mi yo pe won le se na ni pe se bi won ni awon ni kin se do abi nkan ti to ma fun lori afefe ta ma wo gun nkan ka ti ri ki won lo yen to na fi le mo ta fi le mo wo ibi ta wa fi le mo bi ta ba week e ka lo yen ogo yen lo ya ka mo lo na jiya lowo lowo nsi ki ka bo fi le mu ko le si dada kan ko ti beye ko bu ti ti mo wa fi mo wo bi ta ba wa bi ta week si yo bi mo ba si be kan ko won e ko to
0: e se ha oda yale o fi fora kan ranse si mi nsin mo wo wala n ko ni e tan foju won ri lonu o dun mi tin ba ti ri ko to di pa bere eto ni aba to fi yan na sori kini ke lo wo e wo iru ban ta mo eleyi ko lowo e wo iru ban ta ko lowo mo se wa so soja ah oluwa e wa ba wa dasi e wa ba yo wa yo epo kuro ninu alikamo to ba je pe afolon mamu nkan kekere kan wa bi sale oro leni komo da pa uno di pe a touch sale oro ara asakoko ati koko won ni won dogbe eni tin sakoko tin duro ti koko e ti o jo fe ko gbe ko ni won fi pe asakoko ati koko jo ngbe won ni osise wa lorun
1: abaninawo
0: wa mbogi enikan wa joko pa mo nbi kan oyan ti en tun kin aku swagan tin koda lo tin wu pe so ti gbe to so ti gbe to ngba koko ba wa gbe to obe jina adamu yoke e gba koko ba ti koko gbe tan baba yi tin you look alone in the state ni
1: ajina se to je won ajigbon ni ni
0: ajina se fe mo je
1: won
0: baba yi si man ki si bi tan man ro koko si ran ko man to bi o ni
1: yeah
0: mo nu aka ti mo run ti mo sese bere si ni bag e o se si ronu bag to ba tun asiko ti an fe ko lo arakunrin yen tin so won ti pe o tin se gan ti pe awon ti an ni koko eleru ni ofura amo ojo gbogbo nto le
1: sumo ojo kan to lo
0: ejo kan to lo fọran te fe wo yi e wo pe baba awon omo kan ni eni o de oko awon obi kan ni o de o na gbajumo wu se gbajumo wu se be oluwa ninu ogun oju wa lati ma de
1: lati ma mu
0: eyan keyan to ba nje ogun ologun tin dogun ologun ogun ti e
1: iwo lo nje
0: eh
1: iwo lo nje
0: iwo lo nje o
1: iwo ni
0: iwo lo nje o be ku ro loja eyo kan soso ba wa nu agba epo awadanu ni o awadanu ni o
1: ni ti re
0: awadanu ni o e lo sori Facebook e ja fe yi se sale oro laaro yi lori eto ibi aye lo e lo sori Facebook arakunrin yo ko sa dede so baagi korun yo lo bi koko ni ko o tin lo ti pe mo ro be ni mo fi lojo gbogbo nto le ejo kan ni to lohun owo ba e lo wo isale oro enikan nu
2: oya sumo koko sumo mi ba je je pala pata ni nyenye ah be ba ke mo damo ah to ba mo mi ni emi iyen ba mi sin to ti yo an to ba mo mi to se wo mi wo mo so fun ni aro mo po we kan bo laaro osu gbogbo yi o
0: eh e ri pe nu oro baba yen bi gba to tin sele si ti pe won tin se be fun ti pe o wa ikanra ikanra eni tin fori yirun tin sa koko eh iwo ogbin koko o ka koko debi pe o wo koko debi po sa yo gbe debi po pe awon ma awon ebo awon kawon ebo wa ra ki won ko wa o wa ko apo korun apo fifo o lo fin koko koko ntoju yin toju ru yin ri na re ba n to bere
2: wo mi wo mo so fun ni aro mo po we kan bo laaro osu gbogbo yi o Oya shundo dibu. Eso e go na kaye yin sauta. Eso sa so wa. Eso. E ba jaja wo emi mi igado. O ja we mo si sanu gbo lataro. O da mo ki o ni da fo la. E bio te ba sa mo pe mi. Ko re do sa e do sa o. E do sa o ko do ko do ku nbi. Ni bo la si ri o. Ni bo la si ri o. Ah. Mo si sa o ori e buru la. Eso gbo lo ki bu. I want to do.
3: You saw, you're going to be. Beru.
4: I'm going to go to the house.
5: Beru. Iwo wa lugo sibi kan o fe mo je onise ba si re yin o se mo tunu
6: ase
5: isale oro nikan ni o isale oro to ninu ba si re yin o se mo tunu asiri yin o ni bo eh asiri yin o ni bo
6: abi amo ise pe to wi laro mo
5: ah o kan la
6: abi amo ise pe
5: o kan la o fe mo je seun se o kan la
6: mo je o kan la
5: isale oro te nikan nu oluwa o kuni di ka ese to mo gbe ipe lori iyen ki kaluku fi kogbon ni ibi te se si
6: te fe ma jembe
5: e mo le pa ti jembe rebe yan ba jembe ti o se si
6: iwo lo nje
5: iwo lo nje asire bi o se mo tuna sinu o gbe bi baba yen se so gan oro gan ebe fe jo bi ogun de po nodo wa lu ti wa
6: ah bura bura be ni side kirun lohun si
5: eh ibe o
6: ibe o
5: ibe o ha ase gbore mi tun ti de o ase gbore mi tun ti de aba loja lo ni ewo enwo juri en to se mi lanu ju ni igbatarabi yen ni okan ti ku ko se ni ti o to dede ti o se loyun o bebeji iba te ko tun bo e o bi worowo ni boya iba te e tun mo won ise abe won fi gbo mo jade ku onu e ah ebi mo ti gbo mo se so leti mi ni mo ni ha e je nbe awon eyan awon oko to anu partners ba se ri gbe ku ni hospital nje Taufik omo toso ya dede fuya ba n lo hospital ti an wi hun lo ba gbe ranti e lo lo
3: abe ri mo se ana mo ni ma fi sin mi sugbon to ara se ta gba na
1: ni selu ni
3: selu na ni so mo lati gbera o sa lo si hospital yen lana mo se gboro hospital yen dada wo mi ranti be mo dada so irin mi wa lo mo se rin bo so igba si mo de be mo ri arabirin yin pelu awon ibeji lowo won ni ideta ni won se ikomo won ni hospital
5: yin hospital na ti se komo
3: be ni
5: be awon mo yen de pe ko
3: se mo yen de pe ko se to se ya ko se to so operation na se fun won so o ye ki won si discharge won sugbon ko sowo wa bere pe iya oko yin ko baba omo nko
5: se suru se bo ba soro lohun abi
3: pelu ogun
5: jawo jawo inte joso lohun jawo inte joso lohun elo sori Facebook ejo elo elo lohun ni faye da wa lamu
7: de wo san kan ni mo wa yi kama daruko le won ko ma da bi pe an po lo le o so taye ko dele taye won lo ku mi abi won lo bi ni won wa wo yin o ka ni le le alai o sa ti ya ju le ti e ni o ti to won ti to mo ojo mele bayi ana ni won pe this ni won pe no this won wa wo yin Sora ya biji.
8: Yes sir.
7: E soro soke dada ni o.
8: Yes sir.
7: Ki loruko yin?
8: Oruko mi ni Suryat Rahman.
7: Suryat Rahman.
8: Yes.
7: Epele.
8: Yes sir.
7: E ku iwo mo Olorun awo.
8: Amen sir.
7: Ije san ni won le bi mo.
8: Bẹẹni sir.
7: E bi ni kini ni abi?
8: Operation.
7: Operation le fi bi.
8: Bẹẹni sir.
7: Olorun awo Olorun adasi.
8: Amen sir.
7: Baba awon omo yen ko.
8: Baba won ti salize last year.
7: Baba won ti salize last year.
8: Bẹ́ẹ̀ni sir.
7: Amen sir. Kí wọ́n lo ní tẹ̀sí tún wà ní ilé ìwòsàn lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́sàn.
8: Ó ní sí ìjẹ́ká kúrò ní ilé ìwòsàn. Látàrí pé kò sí nǹkan kan ní ọwọ́ àwọn fámúlì mi. Gbogbo ibi tá a sáré sí, pàbó ló ń já sí, àrí nǹkan kan torí rẹ̀ òun ni. Wọ́n ti fẹ́ lé wa bọ́ sísàlẹ̀ yìí. Orúkọ àárín ni wọ́n ṣe.
7: Àwọn fámílì bàbá àwọn ọmọ ẹ̀kọ́.
8: Àtìgbà tí ọkọ mi ti ṣaláìsìn tí wọ́n ti fi ká ti jìjà túká tán ti lọ sílé ọ̀dọ̀ mi tán ti lọ kó gbogbo ẹrù wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀bù mi wọ́n lọ já ṣọ́ọ̀bù mi wọ́n kó gbogbo ẹrù mú ṣọ́ọ̀bù mi kúrò. Àtìgbà yìí.
7: Má sunkún o, àwọn òkè ń romi lọ́dọ̀ tí wà o. Àwọn òkè ń romi lọ́dọ̀ tí wà o. Ògùn ògùn lọ́dọ̀ tí wọ́n lò ní ipa ẹlẹ́kùn. Ṣé nígbà tí ọkọ ẹkú yẹn wọ́n ti mọ̀ pé olóyún gbà yẹn?
8: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Wọ́n ti mọ̀ pé
8: olóyún.
7: Kí wọ́n ló dé tán fi ní pé tán fi lọ kó ẹrù títà dọ̀ sí ẹ àbí ìwọ̀n
8: kan? Wọ́n ní ṣèlọ́mọ àwọn ló gba ṣọ́ọ̀bù fún mi, ṣèlọ́mọ àwọn ló rajà síbẹ̀. Àwọn bẹ́ẹ̀ ni access láti kó gbogbo nǹkan sí ọmọ àwọn rà fún mi.
7: Kí n jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀ torí ìyẹn ò kí ń sọ̀rọ̀ èlé. Ọ̀rọ̀ ijó mi ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé ni ó ṣe pàtàkì láti mọ bí wọ́n á ṣe kúrò nílé ìwòsàn. Bí àwọn ọmọ kéékèèké ó yẹ kán wà nílé ọmọ àkókò ó yẹ kán wà ní kán máa ṣe kẹ wọ́n ní bóyá ṣe máa ṣe kẹ wọ́n lé ó yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe máa ṣe ní hòspítà. Ọlọ́run á gbàgbé àbí wá ló ń gbé.
8: Roundabout
7: ni mo gbé sá. Roundabout ni tó dá gàdí ń gbé.
8: Bẹ́ẹ̀ni
7: ọdọ́ ta lẹ gbé bẹ́ẹ̀. ọjọ́ àti yín náà ni àwọn tó yẹ ti ti yín kọ́
8: àwọn tó yẹ ti yín náà
7: tí náà máa lójú ẹ̀
9: aláàbúrò mi ni mọ́mí wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò ń bí báyé
7: òpin mọ́mí yín ti dàgbà
9: àwọn náà wá ń sún ti
7: mọ́mí yín ló wá ń sún
9: ti dúró látàrọ ìyá
7: lọ yà
9: àwọn
7: tó ọlọ́wà ọlọ́wà bá wa wò wá so owó ló wá owó ló jẹ́ kán dá yín dúró báyìí
8: bẹ́ẹ̀ni sọ owó
7: èló ni wọ́n ṣáàjì yín lọ hospital $250,000 $250,000 ìyàlọ́ aṣẹlẹ̀ wà kúrò níbà ọlọ́wà gbàdúrà ẹ̀ pẹ̀lẹ́ kí ló kúrò pẹ̀lẹ́ kan sí
8: suriyat
7: rahman káyìdé ní àbí òní abiboy ìyà àti táyé ní abigail ọlọ́wà wù yìí o ìjẹ́wà ṣe láyé ẹ̀ ṣe ní ọrùn ọlọ́wà wà pẹ̀lú ọgbọ́n wa.

0: mo ki yin kaabo pada sori eto ibi aye nlo pelu desu yo moto show ati amo emi wa Taufik omo to show gbadebo olawoyin baba pupa sa mi ti taye lanu dolapo omo to show ati to fun mi olawale awon wa ni enu bode lohun ti an shota awon ni roko
1: mi jaye
0: e ja gbo iwo ni se photo ni ka mo pa complete eh iwo ni se photo ni re
1: o o ki sibe

0: e tun ku de di asiko yi gbogbo eyin ololufe wa jake jado agba nla aye nibi ti e tin lanfani lati mo fiti gbe yawo oro gudugbe royin o na la tun se be gbe kayin mo le o losan toni lati kanin lagilu 96.7 fm ile fufubala ufelele nile ibadan alagbala okin iroyin ala ago meji la yin re nibi ti ati mo salaye bi nkan tin lo ni ayika ti ayida yin fun ko wa wa amo sa o agbele ikale kale ba mo ko yin laya soke pirin bi ti wuli omo amo ki ko wa wa kale ba ji orule la kan fi sori ka si mo fi oro loro si ari kogbon tori pe koto fo mo lu abi ko fi oro ara re ko fi si ari kogbon o gudugbe iroyin o na la pe losan toni awon agbabo won ni ijangbon o se nikan fa o won ni eni o fajagbon ko ni roju eni a se fajagbon mo o no ni raye ibada ka gba lafia laye tori pe alafia o na ni opakutele idagba soke awujo gbogbo lagba nla aye abidemi nlo ko temi o akande nlo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale oda o bi o se se gbagbe pe be tin gba wa na le lanfani ati mo gboju wa lori itakun ba ni dore gbogbo Facebook pelu lagilu 96.7 fm eje ki atun wa mo file iran wa leti ba tin kira wa ku amojuba osu tuntun osu kefa la se lo ba mi edumare ire ti osu yi ko sinu yo kan ko wa wa o ke sami ke gbe tu adura mi amo e mo ja gbagbe gbogbo awon ogo were ola awon mo kekeke amo ilewe alakobere ati awon mo ilewe giga oniwe mewa to nti awon oluko won eleyi ti won jiko ni agbegbe aworo esin ele ni ijoba abile orire ni ipinle oyo o mo pe ojo meji din ni ogun loni eleyi ti won ti wa ni akata awon ajinigbe awa nfi yi ro ijoba loke laarin ati ni sele pepe te mo gbogbo awon osele to abo gbogbo eni to ni nkan se lori oro to abo e mo dakun e ja se yo soju kan na ko le ba ho nitori pe a pe gbon ni won ni enikan ki pe gbo ke won pe go bi abasi da ogbonjo ogbon amo do didi e sanu o e ja ri daju pe awon mo yi won di gbigba le lowo awon ti won be ni akata won bi o se e ja ma mu awon iroyin ohun leyo kokan ejeji inu iwe iroyin the punch nibe na ni won ti mu koko gudugbe iroyin akoko ni ayin won ni ile ise olopa won mo se bebe yato si bebe won se gudugudu meje yaya mefa mo si very fun sugbon je ko koyo o won ni won se ku pa bandit kan won si gba won si mu meta ninu awon ti an je afurasi oniwo daran won mu won ba le o ni ipinle samfara nigba ti won lo re se ikolu si agbon be ke kilode te fe mo ja awon eyan wa logun lorilede Nigeria ni ayin won ni iwe iroyin Daily Post ni o won ni okete boru o ma won mo orilede le okiri kan lowo awon mo orilede China eleyi ti won to bi meedogun niye ina ni won ti fi kele ofin gbe o to nti awon omo orilede Nigeria mesan ototo latari pe won ni won wa awon ohun alumani ile wa eyin lithium ile ti an fi ma muna won fi ma se battery won ni won wa lona ti oto illegal mining ni ipinle Nasarawa won ni owo ti te ko wa won o won wa wo kiokio bi adie ile to bo sinu bafu mi la ko ta wa yi bi o se e je kin tun mo yi ninu iwe iroyin Daily Post nibe ni mo ka koko iroyin gurugbe yi mo o losan toni nibi ti an tin sola yoro pe ile ise omologun mo beri fun yen je kokoyo o won ni won se gudugudu meje o to nti yaya mefa won gba awon eyan meta ototo eleyi ti awon ajinigbe awon ajinigbe gbo lowo mo lebi eni kidnappers eleyi ti an pale mo ni ipinle kebi won ni won fe mo kunun pe nibo e da won pade kasele elemo so yin ati yin won gba awon eyan meta ta pada lowo awon ajinigbe o
1: o da be e je kemi na o ti ibi mu nitori pe ti le toko bayi on ni ati gbejo iwa ibaje re ko pin sibi kan o gudugbe royin na le ngbo lowo ni ikani lagilu fm oke to gajoke nile ibadan bi eje ntinu weroyin vanguard ki ntimu loso oni enikan to je oni kupa ni eda to je pe ise to yan layo tesu ti be lowe oni ko ma pa awon eyan o ti wa fun sita wipe oun ma ma gbe mi awon eyan ni o lati ranro iku awon obi ohun to nti awon aburo ohun afurasi kan to je apani npa aya in lo fi oro lede be toruko re nje Eretos eni ogoji odun omo ipinle wo ni ijoba ibile wo lo si ti wa nigba ta ba doju agbami gudugbe royin fun toni ibe oni ati jayetan vanguard on loko temitayo oye ladun aboro loko mi gudugbe labi koni sokan ko wa gbogbo wa o
0: nba mi
1: awon ti isele labi isele si adura langba bipe ki eledumare ko yo won lofin wahala ti ajaga eleeti ode ba won ki ti pase be lo ti ipinle ondo won pe awon kan ti won sora won di ogbagba 19 awon mefa oni owo ti te le ti won lujibi ti apapo wo kan ti se million mokale ni 80 naira 71 million naira ni ipinle ondo on lowo ti ba won o
0: iwe iroyin daily post ni ayin ina lo tun ko gurugbe iroyin mi losan toni kobo ki komo sanu eni won ni eni agboju okunle ko je ni agbamo ni won ni awon ajo dss won ni won pale meta awon ti won je omo ile okiri meji ototo mo to nti awon eyan meta mi lori ijinigbe to waye oni ile iwe kan tin be ni ipinle naija ni joni
1: eja lo si ipinle jigawa nibe oni mo tun ti mu iroyin mi ile to nwi pe bina o ba ti tan laso eje ki tan le kana lori ijinigbe alagbara to de toro fan kale nile wa Nigeria ni bi ni o ijoba ipinle jigawa lohun oni won ti safomo wi pe won pe won igbese ijinigbe kan ti o ba waye pe won furasi awon afurasi ajinigbe kan o ti won si ti gbimopo lati tun sose laabi tesu be won ni ipinle jigawa lohun be ni won sape fun ile ise olopa pe yin ni yin ke ni o le se mi daily post on lo ko gurugbe royin na
0: oda ni ahin iwe royin daily post ina lo ko gurugbe yi o won ni gurugbe ja o me ni to ti figba kan je amugbaregbe fun gomina won ni ipinle do Monday opewolo eni ohun won mo pe o ko re ni okun gbowa kini en lo se won ni ile ise olopa na ti fi kele ofin gbe o latari esun ta fi kan wi pe o mu ikan lara awon osise ile tin se pelu joba won ni o o wu akoto pelu ebi pe iwa ti tari gbe ti e bo bi kin bo dan won ni ile ise olopa won ti fi kele ofin gbe o
1: iroyin kan re to nbe nwaju temi to wi pe bi ori eni o ba pa ni eda kan o le pa ni bi olohun oba o ba pa ni eda eyan kan o le pa yan won pe ori ti ko awon eyan meji kan yo o latari bi won se dola won ku ninu ijamba oko to po rere to waye ni ipinle Eko agbegbe wo gan ni isele ijamba oko na ti waye nigba ta ba doju agbami gudugbe royin fun tosa oni nibe on la mo ti jayin tan daily post on lo ko o be se ngbo wa ketekete e ma tete lati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa Lagelu 96.7 FM okay to ga joke ni le badan ibe la wa tin ka teyin se ngbo wa o nitori pe ise ti wa ni lati mo je kiti yin odi se awon isele to je kayefi ti bi atireta adale aye ile eto wa de fun toni
0: be ni o iwe royin the punch ni ayin na won ni awon agbebon kan re o ti won ti gegunle nibi ti won fi ara sin si won ni inu won ti se ikolu si awon ise ileise olopa won si pa meji ototo ni ipinle Anambra nigbati awon eleyun ti won se ipararo lo ti won padabo ni an ni se be won gbemi won o
1: iroyin kan re to npe oro na ni lewo kamuru ekun
0: kailaja
1: lowo lori oro awon agbesumo mi eleyi ti won fi Nigeria lape fun ojo pipe ti won pa kukuru pa gigun ti won ta eje alaise sile na mo tun ni o be ni won pe ile ise omo ogun le wa Nigeria pelu ifowosowopo ile ise omo ogun orilede America o na ni won ma se ase italakan sepo ti won pe won ki fi ni joye awudi ka wa pa le dadi egbe won ka pa awon agbesun mi iswap ti won je mokanlelogun ni ipinle Bonu
0: kolo won so anu eni won ni awon omo ile ekose imero ni ipinle nilu oweri ni ipinle Imo iyen Futonu won ni won mo ti won ti se be won se asiko lobito si kilasi won awon olo kilasi kankan mo la ko ta wa kini lo sele leyin ti won ni won se pupa okan lara awon ti an joje akeko pelu owo kan ile ti se gberun meta lati abo naira 13500 naira kilo fa won ni awon ofi ile ise ifehunu awon olo kilasi mo
1: o da bi aye ba se yi lo ye ki a ma baye yi o ka ma ma je agbonrin isin lo be nitori pe aso ogbalada fungba ijoba ipinle ekiti ni won ti jeje ifarajin alagbara won o lati fi opin si dida abe fun omo birin ni ipinle ohun ati lati ri pe won wawo iwa idiya jene ti ma waye laarin akọ atabo leta mo si general violence bole ni ipinle ekiti lohun punch on lo ko o gudugbe royin ni futo so oni be se ngbo wa eyin ti wa te ti wa ni oju opo lori Facebook e seun ti e duro ti wa Ibrahim Sulaiman lati ipinle Delta ni wori lohun oduro ti wa Aminat Ogunranti Lukman ona duro ti wa be la tori Sherifat Funke Aziz seyi odofin be lari Fakolade Omar Wise Ifa Adekunle Adebayo ona ni pe well done sir aki eyin na o aluyin logo enu pe ero ti wa e wa pelu wa loso oni nika gudugbe royin kan ni lagilu fm oke to gajoke aburu aye oni keni ko kan wa e ja lo sodo obosun alayande kare ipolowo oja ngba ta ba de lati eka ipolowo oja wa a wa gunle soju agba mi gudugbe royin futo so oni e seun elembe o
2: Dugbe iroyin agbokogbon Lagilu FM 96.7
3: Ìrìn àjò umra láti ṣàlékún Imani. Kálíbàjẹ́ ayéjìrì àlìkìámọ̀ tún ti wá ṣí sílẹ̀ nílé iṣẹ́ Aljanna Travels. Fún gbogbo Mùsùlùmí tí kìí fi umra ṣeré láti wá bá a ṣe umra oṣù keje. Ta lọ ní July 21, ta padà ní July 30. Ìfowókọ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí báyìí. Ìparí oṣù yìí ni ó sì kásẹ̀ ńlẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ umra Maulud lẹ́fẹ́ bá wa ṣe. Èyí tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ká fowókọ́lẹ̀ lójú ọjọ́ ló parí ẹ̀. Ọkọ sì tún wá ní umra December. Èyí tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún 2026. Ẹ tètè máa bọ̀ wá sí Aljanna Travels tó wà ní Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Elewure Bus Stop Ibadan kó tó kásẹ̀ ńlẹ̀ o ṣe mọ̀ pé gbogbo ètò ní aláwọ̀ ń bá wa tò tó ń gúnrégé ní Aljanna Travels ìrọ̀rùn ni visa umra pẹ̀lú return ticket àwọn bọ́ọ̀sì ọlọ́yẹ ló ń gbé wa kiri ní Makka àti Madina pẹ̀lú ilégbèé ìrọ̀rùn tí ó jìnnà sí Haram tó fi mọ́ sí yàrá ọ̀fẹ́ èyíkéyìí umra tẹ fẹ́ bá wa ṣe ní Aljanna Travels ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ ẹ máa pè 0904-444-4945 a wà lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram at aljannatravels.ng pẹ̀lú Aljanna Travels ìfọ̀kànbalẹ̀ ní umra lílọ.
4: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
5: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
6: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
7: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
4: And you also do not want to waste that raw talent you got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

Eka bo pada leka ipolowo oja wa gudugba iroyin o nte waju ikanni lagelu fm okay to gajoke nibe le tin gbo wa ketekete yika agbalaye be se n gbo wa le lori ofe lati gboju wa live and direct lori facebook wa lagelu 96.7 fm okay to gajoke nibadan nibadan lawa ta gbe saye nibadan lawa ta gbe safa eto ba ti wi oni ke fi kun ṣugbọn o ibi ti elekun gbe nsokun ibe ni alayo ilogbe nyo adura wa ni pe gbogbo eyan ti o wa ni ipo ipayin keke ki eledumare ki oba wa tun alokan ko se nu ekun omi je ku ni oju won o eja lo si ipinle ondo nibe mo ti mu iroyin gurugbe akoko tun be nwaju temi fun tosan oni leyi to nsafo me di mimo wipe ile ise olopa ipinle ondo ti mu awon afurasi meji mefa kan lori lilu jibiti be oni won pe won ta oko ajagbe kan teru teru ile ti won pe won ta ni owo to le ni million mokanle ni 80 naira over 71 million naira agbenu so le ise olopa ipinle ondo abayo mejimo o fi de oro e mule nu gbolohun kan to fi ita lana ti sojo aiku sunday agbenu so yi fi de oro mule wipe awon eda yi ti won ti yabo ran afurasi na ile ibadan ti sorulu ipinle oyo ni won ti ran ko won hian bi igba ti won he gbin latari an fi tun leti kan eleyi ti won fi tun leti lati ekun le ise olopa kan to pe ni fagun jimo fi de e mule wipe won fi oro na to le ise olopa leti lati pase olugbe kan ni agbegbe ayegunle ni ipinle ondo toroko re nje paul aderemi eleyi ti o fidi oro mule wipe ohun ra oko kan to je jonkele oko ajagbe ni sugbon ti o tobi pupo eleyi ti won pe ni to pe ohun ra oko ohun be ni tipa kan ati truck keke kan na o pe apapo owo re wa je million mokanle ni 80 naira ni osu karun 2025 oni be oni owo to nra yi o n gbe fun afurasi odaran toruko re nje kola

0: suspect eleto epo gangan na in loran ile ise olopa lowo pelu ore kini wi alaye ti won fi se iwadi eleto gbe won ti won si fi nri okodoro oro eleti opada jewo pe looto in lo ti ta awon oko yi fun afurasi mi ni le ibadan ti isolulu ipinle oyo yo ba si bo won pe agbepo loja ko jale bi eni to gba lowo re to punch on local
1: oda gudugbe royin mi na re o iwe royin dele post lo si tari e sode losan tuni won ni ajo tele muye ile yi dss won ni ninu si akin won ti won se won ti fi kele ofin gbe awon afurasi ti won se idokowo nkan jagun marun kan o to nti awon omo ile okiri meji ototo to je pe ati ile olominire ni ile olominira ni je nibe ni awon ti wa ntian won ni won si fi esun kan won bi won ni nkan se pelu ikolu ile to waye losu kokanla odun 2025 ni ile iwe kan ile tan pe ni Saint Mary's Catholic School ni agbegbe papiri ni ipele Niger nibi ti won ti ni won pale awon akeko ile to le ni odunrun mo ni asiko gba na to nti awon oluko won awon inu oro ile ti won fi lede lenu awon osele to abo nibe na tin sala yoro wipe awon fi kele ofin gbe awon eyan hun ni latari afin toni alagbara ile ti won fun awon ta won si bere si ni sise akin won won ni ninu imo se ifimu file kaakiri won ni awon nkan jagun ile ta won gba lowo awon odaran afurasi ohun won ni na latiri ibon AK-103 rifle ele toto bi meedogun niye to nti orisirisi awon kan jagun te pe bi an ba ko wo bi kan won le bi ba nkan je ina ni won ba lowo won be o ninu abo wadi ele ti won fi lede won ni lara awon eyan ele ti won mu ohun latiri yusuf muhammed ele ti won to mo alaje re siba ture won ni eni to je pe lodo awon osele to abugan won ni ara awon ti an tin wa ni o ko re si wa gadagba gadagba lara awon eyan ti an je omo agbesumo mi boko haram ele ti won tin wa ka ki lati gba ipe won ni ara awon eyan ti won se pelu egbe mujemuje kan ele ti an pe ni jamatu ali sunna lida awatil wali jihad en lo ko won won ni awon eyan ohun ina ni won si ni won mu ni ojo ati mubarak ibrahim won ni awon eyan na ni an mu o nigba ti an se ipararo loju ona mo sose zaria lo si kaduna won ni la ko gba na lo je pe won lo re gba awon nkan jagun mi ti won tun fe lo re ko fun awon eyan won lati tun fi se ise eku won ni o won ni ninu itesiwaju ise iwadi awon en la won tun ti mu goni ibrahim eni ti won mo pe se ro hun ti e agbegbe difa region ni orilede Niger Republic nibe lohun wa nte o to nti oluku re tu korsan ni won ni awon nti won won ma se karakata nkan jagun ni ti won si lo re ko fun awon agbesumo mi nibi ti en wa won ni amosa o won ni ngba ti won mu gan won ni oko kan oko ayokele alawo olomi aro ini ko kini on sinu biba ti en ran wa lo bi oko alafe ngba daduro ti en ye runu re wo ni ba awon nkan jagun nibi ti en ko si biba ewo le be fe yi se e salaye o enu yo fe bo in lawon ajo DSS so
2: o da eja lo tara tara bayi iye si ipinle mi to je ipinle Cross River ni Nigeria
3: o si ba kalaba
2: ibe ni mo to ti mu iroyin kan le to npe bere jalari enikan ki ro pe e be lo je pe aforo yaro ki je ki oroko ta boroboro okun kan ni ogoji odun toruko re nje akine ye iye Richards oni won ti gbamu ni lu kan to pe ni Creek to wa ni ijoba abile Odupan ni ipinle Cross River lohun le ti awon otele muye ti won fide oro mule wi pe an ti tari e si akata ti won ti n se wadi iwa odaran state CID ni ipinle ohun ti se Cross River le ti won fide oro mule pe Eritos igbemi eyan meji lati ranro iku awon obi re ati awon egban re meji le ti won ba isele ijajako akata to somo ile lo ni nkan bi odun 25 seyin bi odun 29 seyin 29 years gege bi iroyin se atesi waju afurasi to si wa ni ago olopa in lo gba to pe looto in lo dunbu awon eyan mejeji na le ta tiri oko kon ati okon ti to ni pe ni ojo kerin leni ogun osu karun ati ojo 25 osu karun odun yi 2026 on lo ngbe mi a mejeji pe oku awon mejeji ni won ti gbe lo si ile igbokusi lati si an lojo na ati lati se idamo won ko won si se ayewo eku fun won gege bi ile ise olopa se fidi oro mule inu gbolohun ti ile ise olopa se fita lojo abameta saturday ti agbenuso ile ise olopa ipinle cross river asp sunday itipa ti o fita o pe afurasi gan o gba ipo on lohun lowo to n gbemi awon mejeji na oni oku won se nbe ni ile igbokusi bayi ti wadi alagbara se n tesiwaju iroyin wa pin be o won pe okunrin yi o pe o n dubu kan ngba to sun fanfan loju orun lo ti bo soju ku be lo je pe o kolu ikeji pelu ada to si sa yanmo yanmo ayewo ti iwe iroyin vanguard se ina lo se afihan awon saari kan ti won kan gbe kotokoto ile kan tan gbe kotokoto je ninu gbo ile ti won pe o wa ni abanyama lohun ni agbegbe ukimhita le ti won pe eleyi gan lo mu ki won ete kigbajare fun awon eyan be ni aboroyin to ti n jarinrin loju opo otakun agbaye fidi oro mule wi pe awon eyan to to bi 30 niye ni won ti gbemi to ko sinu koto na
1: olohun ma fi sanu wa ami iwe royin daily post ni ayin gudugbe royin mi tun re o won ni awon ai igbekale o ise leto abukan eleyi ti won gbogun ti imo wakusa lona ti oto mining machines won ni ina ni won ti pale awon eyan me dogun mo ti won je omo orilede china ton ti awon mesan mi ti je omo orilede nigeria won ni won si ko won won lo ri moju won ba ile ejo giga ti joba apapo to fi di kale silu abuja lori esun wi pe won wakusa alumoni le kan ile ti npe ni lithium lona ti oto papa julo ni ipele nasarawa won ni awon eyan hun ina ni won gbe o lo si waju adajo justice ofilia jumabobia ni waju ile ejo giga joba apapo to fi di kale silu abuja won ni awon eyan na ina ni won fi kele ofin gbe o lojo 16 osu karun odun ta wa yi ni ijoba bile kokuna ni ipinle nasarawa ninu ejo ti won gbe lo si waju ile ejo hun won ni awon eyan yi ina la won ka o ti won wa kusa lona ti oto to si je pe a gbegbe bi ti won tin wa kuso hun ah won ni almoni ile eleyi ti an pe ni lithium ina lo lulube pa biba lai je wi pe won gba iwe ase iyen exploration license lati mo wa awon almoni ohun lagbon be ni won ni ngbati on rojo ta ko won arujo takuni nile ejo yun se ile ise olopa nlo sala yoro bi pe awon eyan yi o esi mo wo gbogbo ijoba bile kokuna nibi ti an ti ka won ti an ti pale won mai won ni to je pe ohun alumoni le hun opo nbe daada won gba wi ase pin bi ti wule omo o sala yoro pe won ti ko won lo si waju ile ejo lasiko ta wa yi gbogbo bi oro won bi oba ti je won ni ile ejo yo mo fi otele o
2: o da eje atun lo tara tara sinu iroyin daily post nibe lemi ti mu ele ikoyin papapa iroyin lo si n safomo oro di mimo wi pe awon eyan meji kan ni won ti dola laaye bayi ninu ikolu ijamba oko alagbara kan to waye papa julo to ye pe oko ero ati ajagbe in lo wa nibi ijamba oko na le ti won pe o waye ni ona to gate lohun lagbegbe ogurusi alapere leko ajo to nri si igbokigbodo oko nipinle eko ta mo si lasma safomo wi pe awon osise awon logan ti isele ijaba oko yi to waye ni won ti ete fufere ti won lo si ibe ibe a fewe ni tori pe emi omo niyan se pataki lati le dola won won pe se ri ijamba oko yi oju opopona marunse to je pe la la la loko n koja nbe ni ore kore lo ti waye ti awako ati ero oko si ha manu re bakan bakan o le to je pe awon osise ajo lasma o ni won sapa won lati yo won ku inu bi won ha mo ibi won ti nbebe fun anu ipe ejo egba won help somebody help ti won so risi se ebo be won so yoruba imi ede mi gan ni tun fo lenu ntie gege bi atejade to nbe nwaju temi en to je adari eto royin ati ilani loye awujo fun ajo lasma adebayo taufik inu fide oro mule pe oko ajagbe daf kan eleyi ti ohun keru bakan ati oko akiro kan eleyi to je Volkswagen T4 bus ti number adanimo re je AA60YF oluwa ni bi ijamba yi iwadi ti won se saaju lo fi han wi pe oko akiro yi o gbokiti pon la nigbati o dabu oko daf yi
0: le ti won pe o mu ki awako ati arin ajo kan ko ha monu oko na ele ti won pe eleyi o si mu ki oju ona ko de pe go pe gun ti o je ki awon awako tabi awon arin ajo mi kan le lo si ebute ti won o last ma wa fide oro mule pe awon osise awon be loju ona ti won to pe bo ni jagiri oko o se nlo lona to gate lohun ko to di pe won gbo ipin pajawuri to si jigiri si nibe na ni won ti do la mi awon eyan eleyi ti won si je ki oju ona ohun di pegepege ti ona si pada jagiri ti alaafia ti pada joba ni agbegbe ti ijamba oko na to gbe waye daily post lo ko gudugbe royin ni foto so oni be se ngbo wa e mo tete ati lo wa live and direct lori Facebook e pin ko kari ile ajoji orube nikan oni ti wa nti toto
1: be ni gudugbe royin mi na tun re o won ni oro ko so o mo awon ajinigbe kan lowo nigbati awon osise ile ise omo ologun Nigerian Army won be ri o won ni nigbati won kan won la ti won si won se ikolu la alagbara si awon ti won je ajinigbe ohun nigbati awon ise ile ise omo ologun won ni won se afomo si awon agbegbe ohun ni papa julo ni ijoba bile Sakaba ni ipinle Kebbi ko to di wi pe won ke fi awon eyan na ninu oro ile to fi lede eni ti se ohunwoye oro eto abo kan lorilede Nigeria Zagazula Makama ilo filede lori itakun x re nibi to tin sala yoro wi pe awon ose ile ise omo ologun owo keta CSI battalion 3 won ni ninu ajosepo won pelu awon ode bile iyen vigilante to nti awon awogbo iyen forest rangers won ni ninu ise ti won jose papo ina ni won ni ngba ti nkoja lo lo sibi agbe kan eleyi ti won ti mo se ise ode ti won pe ni Carisin Hunting Ground won ni kete ti an yo be ni awon ti won je agbesumo mi ohun ti won ti pale awon eyan mo ne ba wo pe ah nkan si awon loni won ni ne ba wo pe kojumo ribi gbogbo ara logun e won ni na ba da awon eyan mete ta ti an ti jiko won da won le won si ba ese won soro won ni loju ogan be na won ni awon eyan mete to ohun ni ile ise omo ologun won ti ko lo si ile egusan lati je ki won lo re gba itoju eleyi to pe ya mosa won ni won ti tepele ma kitiyan won o lati ri daju bi pe gbogbo awon agbesumo mi ohun farajo ajinigbe eleyi ti won ti feyin gbigba mole gbogbo bi ti en ba wa ina ni ki won lo ri wa won jade o
0: o da be e je ki emi o tun lo si ipinle Jigawa wa lohun ibe mo tun ti mu iroyin kan ni waju temi to nsafomo di mimo wi pe ile ise olopa ipinle Jigawa se re be iwa ti oko won o tori pe bi omo eni ba da ka wi ni a ni mu saya won pe ni won ke fi awon odaran maran kan ti won ti gbimopo lati tun ji awon eyan gbe eleyi ti won si pinwo igbese ijinigbe na agbẹrunso ile ise olopa ipinle Jigawa SP Lawan Sisu Adam o jeri pe looto lododo lowo si te awon afurasi ohun ninu gboro nkan to fi ita fawon oniroyin o fidi e mole pe igbese ohun ta fi mu awon afurasi yi ohun na ni ile ise olopa na mo won di di se to je pe ise akase lo je fawon to si kese jari iwadi ta si se saaju ngba ta won se iwadi alagbara in lo fi han pe awon afurasi to nti awon koloran si edami ni eleyi ti won ko kile o sula ila o ni won ti gbimopo lati ji eyan meji gbe ni abule kan to pe ni Jamare ni ipinle Bauchi won pe owo ti awon eyan ohun ni ilu Kowa won ko to di wi pe won gbe igbese ijinigbe na fun di eleyi ile ise olopa pe won pa lati mo je ki won wu odaran eleyi ti nbe lo ka ya won be ni ile ise olopa ipinle Jigawa pe awon afurasi yi nise na o ni won si ran awon tin se wadi lowo lati je ki owo te awon egbe won yoku ti won lowo ninu ise gbigbe ban ati ijinigbe ni ipinle Jigawa ati awon agbegbe mi eleyi to sumo daily post lo ko gudugbe royin mo ni fun to so ni eja lo polowo oja na ngba ta ba dile ka ipolowo oja gudugbe royin fun to ni kan ni lagilu FM o n tesi waju eseun te n gbo wa
3: gudugbe iroyin agbokogbon lagilu FM 96.7
4: 72 hours of God June edition.
5: Oh,
4: my, yeah, the end of our life. Oh, yeah, the CS At such a time as this, when overwhelming concerns become prevalent, when the very foundation of our faith is shaken, wisdom teaches that we do not succumb to fear and withdraw into our shells, but we rise in boldness and take the battle to the enemy's gate. It's time for the mothers of the land, the womb that birthed every life, to rise. Women like Esther, like Abigail, like Deborah, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. Great women of Nigeria, great women of Oyo State, the Women Intercessory Network WIN is calling on us all to rise and pray for our dear nation and state. A fasting and prayer rally scheduled for Saturday, 6th June 2026 at the Amphitheater inside Lagos Salami Stadium, Adamasigba, Ibadan, from 12 p.m. to 3 p.m. Theme, If My People, 2 Chronicles 7 verse 14, administering the legendary Mama Bolare. 3 hours of intercession, 3 hours of faith in action. Be there.
5: Vacancy. Ile-ise gbajugbaja bakery ti n se bread and better life to wa ni Molete Ibadan nilo awon osise wonyi: bread bakers, agba bakers to le dari ise, feed marketers, OND, NC tabi mature school search, lokunrin tabi lobirin to jafafa to si danto ninu ibanisoro. Sales women, tikida awon obirin to le tele moto lati ta oja to si ni imo isiro ni ranpe. Drivers to le wa koropo iyan minibus to si ni iwe irinna ti o ti expire. Bakery factory workers, lokunrin ati lobirin to le sise ninu bakery. Accountant, lokunrin tabi lobirin to ni iriri nipa daily auditing of the production firm's account. Opo se ile ise Better Life Bakery ni owo won joju daada, koda koja 100,000 naira si 150,000 naira nibamu pelu ise onikaluku. Yo rodun fun lati sise yi ti le re obajina si Malete tabi ti o le naju 1000 naira si 1500 naira lo lowo oko lojumo. Ojo Saturday yi laago mejila osan ni a se iforowanilenuwo ni Better Life Bakery Malete Ibadan, tabi ke pe sori number yi 0803 930 8173.
6: David P.L. I Care Foundation lo nlogo tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity P.L. Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity P.L. I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju Reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building Yana Agbala Bus Stop ni to si olowo din fowo sanu shopping complex Iworo Ibadan lojo ojuma ni o ago mesan aro sago merin role fun bere atalaye pe 0905444 8444 ojulobara oni dindo mo wa lagbari.

0: won ni oro ti ologun wa so ni kini kene ti mo bo ni temi wa se wa je ti ma wa ma ti oro to so jade n ta ba ti pe ni oro abenu
1: ibo ologun gugu wa
0: e be ni eh
1: gbe a ma lagbenu so
0: se ti fi mi joye ni
1: ah bo le se awo lagbenu
0: ah e mo gbo won fe o sagba mo bun be ba le fun mi ti ma ni nfe nko e wo gudugbe royin na lo si n te wa jo ni kanin lagili 96.7 fm so ah ologun
1: da la igbodo wi a ma se hun
0: ikunmu bali won ni ile ise olopa agbon ti ipinle Zamfara ona ni e ma ti mu okan lara awon enikan ti se afurasi omo egbe awon adi amara kan won ti mu bale o ti won si pale meta mi mo ninu ikolu alagbara ele ti ile ise olopa ti an se si awon odaran banditi ni agbegbe Kasuwandaji ni ijoba bile Kaura na Muda ni ipinle Zamfara ti won si gba opolopo awon nkan jagun loro won gba pada o ninu oro re eni ti salukuro fun ile ise olopa ni ipinle ohun Yazid Abubakar ni o fi oro na lede lojo isimi Sunday oni isi akin ohun ati asiyori na nla won se latari pe awon fe pale gbugbu awon odaran mo ni ipinle ohun o te waju ninu oro re pe ninu ikolu na ni awon ti na owo gan enikan ti n peruko re ni Ali Bahago tonti Azan Dan Kure ti agbegbe Kasuwandaji tema dahiru lawali ninu ikolu na bakan na won te waju o won ni nigba ti won pale won mo won ni eni ti sadari awon ti won je iko oni se la bi ohun Bahago won nigba ti han de ile re won ni awon kan jagun buku buku ina ni ko jade mbe o won ni iban lasa kan igi buku kojugbo fona lenu won ni pump action eyo kan won ba ninu odo re o tema iban eyo kan ele ti npe ni single Beretta gun won ba nbe tonti awon ban eleyi ti won se labele to na je ibon lasa won gba lowo won te mo awon ibon sakabula meji ototo tonti awon nkan jagun mi koda gan won ni won ba mamu gari kan ankov won ba ni inu ile re o tonti ibon alagbele ro kan to je ibon lewo won ba nbe okada alukuku boxer meta won ba nbe tonti awon nkan mi na eleyi ti won le fi ba nkan ja o won ni ikolu ohun ina lo waye leyin wakati bi 24 eleyi ti won lo re gbemi lenu councilor eleyi ti nsoju Jangebe ward iyen Abibu Jangabe ati enikan na toji adari eto ni ijoba abile ti nbe ni agbegbe be won a mo poruko re ni Alhaji Jamilu Sani o won ni lakota wa yi ile ise olopa ni ipinle Zamfara won salaye oro o won ti mu kan bale ninu won ti se pale meta mi mo o
2: o da je kemi o lo taratara si ipinle Bonu bina o ba ti tan laso eje ki tan le kana agbarijopo iko mogun ofurufu ti le wa Nigeria le ti won pe ni Operation Harding Kai ati ti orilede America ti won pe ni AFRICOM o ni won jo fowo sowopo ti won se kapa awon agbesumomi 21 ti won je ISWAP ta mo si Islamic State West African Province ele ti won fi awon eyan la pe papukuru pagigun ta je lese sile ni pele Bonu ninu okoro gbudu ti sori alangba pesin ti agbarijopo iko mugun mejeji ti won ju latoju ofurufu ti won foju esun awon agbesumomi kan labi won ni bikan ta pe ni Arege ni ijoba abile Kukuwa ni ogbonjo osu karun odun yi latari itan lorobo atan fi ntoni ton fi tun leti ona ni won fi foju sun awon agbesumo mi ohun to si ri be be le nikan to n wa je onwoye to si je ni ti ma se alapale to nti atupale nipa eto abo Nigeria Zagazuma Makama ilo n toka si oro wi pe se ri ise alagbara ti le ise omogun lewa Nigeria ti won se ohun ona ni o se surere o nitori pe won ri awon ISWAP won ri an fin won si ri pe won kapa awon be won pe se ri ikolu ohun ina ni won foju re sun ibuba won eleyi ti awon agbesumo mi na tun tin pe to piru lati lo re kolu awon agbegbe kan ni ekun Lake Chad lohun ti ri ise ti won se ohun nibe ni won ti mu awon agbesumo mi swap ti won je mokanlelogun bale ti won si dagbo akiti yen won ati oba won ti won daru ile ise omogun le wa Nigeria fide ore mule wi pe ise ri ise ta won se ohun oju okan lara awon ise ti awon jumo se papo pelu ise ile ise omo ogun orilede America lati ri pe awon pinwo itakale awon to je agbesumo mi nile wa Nigeria kan si ri pe gbogbo buba won patapata o ni awon baje to je pe won o ni ri bi sasimo papa julo ni ekun ila orun ariwa le wa Nigeria north east Daily Post lo ko gudugbe royin ni fun ti osan oni
0: oda gudugbe royin mi na tun re ninu iwe royin Daily Post nibe ni mo si ka mo won ni ile ise olopa ni ipinle edo won ni won mo ti fi kele ofin gbe enikan ile ti en po ko re ni ogbeni keli okun gbuwa eni to je pe okan lara awon amugbalegbe fun gomina won ni ipinle edo Monday ope wulu ni o won ni eni ohun na ni si se adari fun agbekale kan le ti en pe ni Public Safety Response Team PSRT won ni latari esun tan fi kan wi pe okan ose ile ise olopa kan okan la o si ba wi ninu atejade ile ti iwe royin Daily Post to fi lede won ni eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipinle ohun ASP Eno Ikwedem ina lo fi di re mule fun awon oniroyin lojo isimi Sunday wi pe e gbo lojo kokan le ni ogbon osu karun odun ta wa ni lu bene won ni won ti fi kele ofin gbe okunrin ohun o Ikwedem lo te waju ninu oro re wi pe eni ti won fi kele ofin gbe ohun afurasi na lo ti wa ni akata ile ise olopa pe kawon si to mo tin sele awon gbunju re ba ile ejo o ninu oro alukoro fun ile ise olopa ohun nlo ti wa ro gbugbu awon araalu wi pe irufe eni to ri ko je eyan ipo te eyan ri ko dimu laarin ilu be ba ti ra awon osise ile ise olopa ti en wo so tan sise won bo ti to ati bo ti ye to fin se la kale fun oni e mo mo wu akoto pelu won o esin ma bowo fun ofin tori pe ko seni na tojo ofin lo lorilede Nigeria ninu oro re o te waju wi pe inu an ta won se akojopo re won ni amugbalegbe si gomina won nigba kan ri ina ni okan osise olopa kan la o ni role ojo abameta saturday ti se ogbon ojo osu karun odun 2026 ni agbegbe upper sapoma axis ni ijoba bile ipoba oha local government ni ipinle na won ni eni ohun ina nigba ti o je pe won atose ile ise olopa won ni takoro gan laarin ara won lo ba ni a iwo se eyan ko lowo so tin je olopa ni omo nti do you know who I am omo nti mo je won ni lo ba o sa gba olopa nla won ni gbengbe yin sa won sa ti fi kele ofin won ti fi gbe bayi because eni to je ofin lo
2: o da be je kemi o lo sinu iwe iroyin punch back na nibe mo tun ti mu iroyin to nbe nwaju temi yi to npe ijoba ipinle Ekiti ti wi pe aso ogba oni ada si lada funga ati pe ogba mo gbeni leke be ini eko I ma gbeni gagogoro nitori pe a gbodo ma wa pe yen je agbonrin esin lobe nti oda ko da ni o won pe ijoba yi ti pe an faraji lati fi opin si mi ma dabe fun omobirin ati fopin si ijaja ko akata tele ti ma waye laarin akonsabo ti idi aje ni ma waye loloko ojokan le ta mo si gender based violence commissioner fito ilera ni ipinle ohun dokita Oyebamiji Filani on lo sapejuwe wi pe se ri FGM yi ka ma dabe fun omobirin iwa ikagba ni o to se to lewu fun ilera omobirin ta gboro fi opin si lawujo wa bayi nitori pe nkan ti mo leyin ni bi oku ya jojo Filani le ti akowi agba fun le ise eto ilera ipinle Ekiti ti o soju fun iyan abileko Olusola Gbenga Igotun le to soro won ni ilu Adu Ekiti lojo abameta Saturday ni bi idanileko lojo meji ti won se fun awon to je eleto ilera ni ipinle na ti won pe ni health educator and assistant health educators be ni won pe bi idanileko e to je pe ajo ile ti ma pese owo na fun eto ikani lagbaye United Nation Population Fund on lo gbe kale pelu ifowosopo le ise eto ilera ti ipinle Ekiti Ekiti State Ministry of Health lati ri pe won pe fun fifi opin si mi ma dabe fun awon omo obirin won pe bi ijoba se n pariwo to ijoba leleka jeka be la awon kan to n ko ti ogbon wi pe iya balaye la se koko eti aso pada wi pe in ti awon ti balaye
1: ona la won si ma te waju nu re lai ti e bi sugbegba lori awon ipa laabi eleyi ti FGM yi to le ko ba awon omobirin o be oni ijoba ilo ti wa ro gbo awon to kopa nibi idan leko ohun lati bere si ma polongo tako imo dabe fun omobirin ni budo ise ko wa awon ati agbe kagbegbe ti won tin sise ati lati ma la awon eyan lawujo nilu iredi to fi to lati fi opin iyen si mi won dabe fun omobirin o en to je asoju fun ajo ta mo si United Nations Population Fund yi abileko Agnes Oyiniran ilo fide oro mule pe didabe fun omobirin o na ni o le sokufa awon kan laabi ile to turo mo oro opolo ile ta le pe ni psychological trauma iberu bojo o tun le ko si okan amo tojobirin be in lo le je ki omobirin ki won ti gba emi eru laye lati kekere punch oloko
0: eyin tayo jamo loli tori mo de mo ge pe npeju ina ni alafila eh awodi de bayi nsin eh bo ba di ni ago kan e pade
1: sade ajala
0: ati
1: sina alayo
0: bali re sina alayo ala ninu
1: alani ati abeke
0: ati abeke lori eto kilari
1: lo
0: abide mi loko temi o akande loko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba ko isi a ma se lo jale kudugbe labi ko ni se lede ko
1: ami ati ami temi tayo oye ladun aboro loko mi eje apegbon kan ba apegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fakakan je ko o si ni njebe kuni talewa e seun tengbo wa

0: Aki yin wipe etun ka san e ku amoju ati ametiba wa lori eto ti wa enu mi ago ki la ri gbo foto ni nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke a fe funfun ti oba adebayo akande alagba lokin o nla kale si nfelele ni bi ta tin wi tin ye to lori tele mu ki la ri gbo tun de togbon ti mo to ye eleyi ti fi tole ti fi tolu ti gbogbo e ti fi dan mo lo fi je wipe eto yi o ni fi gba ko kan waye lai je pa ri ogbon kan tabi eko tari dimu ninu e o tun ti de loni eledumare tun ti di eru imo eru ogbon ati oye o ti diru wa wipe ka tun wa tu ni gbagede fun eyin eyan wa eyi te nte ti gbo wa kaakiri orilede agbaye ati eyin te nwo wa lori Facebook bi eto yi bi se nlo lowo loni ka mo kira wa wipe aku amojuba osu tuntun kasi mo ki gbogbo eyin eyan eleyi to je pe ojo bi ti yin o bo si ojo oni gangan tabi eyin yoku to je pe ninu osu kefa o na ni ojo bi yin bo si ase ladua wipe ninu ayo ire ohun idunnu o le ti ma se o be o na lanki yin loruko olotu agba feto yi titi layo akinsola kapito eni ta jo nto ti gbogbo e to fi ndun bo sun alayande oni olowo botini ti asiko yi lori eto loni e tun gbadun e be se mo gbadun wa ati mi ateyin ati abeke o na ni mo tun wa ni alejo ninu ile wa negbe flat wa nbi neighbor wa kan o na wa nbe o na otun kiyin lori eto loni omo daada si ni won ran le eko o gbe ko eko ti won wa ran yen ko ye yin eledumare pe ko ye gan oye gan oye gan nlo fa to bi je pe a mo wa legbe temi lopo gbe mi ri nkan to da ki mo sun mara eleyun lapa be oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nja la ni ekun oko abeke moran abeke ni se gege bi abi amonu le awa mejeji a le jo lanfani lati lo si bi ti won tin se iwode lowo ni badan lori ati se honu lori bo se je pe amo wa ati awon oluko won ti awon ikaida ti an jigbe ni ijoba ibile orire yun ni ilu esiele awuru esiele ati yawota ni ijoba ibile orire bi won se ditutu sile ni ahamo eleyi ti won wa to fi je pe awon no darapo ma awon mole bi won abeke ni mo pe ko lo re soju idile yi nibe yo si tun debi yo tun jabo fun wa bi nkan bo ba tun se nlo ni apa abeun amo loni emi ki npe ni abala yi bayi bayi bayi kabeke o to de emi nikan kon mo wa nbi omo nibo mi nbe lori eto ki awon ara ile ko daruko e fun awon to ngbo wa
1: aku ojumo gbogbo ile oruko temi ni adeleke ife oluwa
0: ife o niyan ife oluwa omo adeleke a tun jo se gbogbo e ti o si dun se ri ki la ri gbo to san yi te ba sin le ti won ba royin e fun yin adun yin gan o ma dun yin e fi ara balẹ e gbo wa e wa lo sori Facebook wa lagelu fm 96.7 ni ke sawari te ba ti ri live video ki la ri gbo yi e bere si share logun logun logbon logbon e wa fi eroyin sowo si wa tori pe bo se nlo lapa bi o na ni awante le e ja lo soju oja pa ka pada de nigba ta ba pada de lati oju oja igba ye gan le mo nkan ta fe ri gbo lori eto fun to san ye ku kale.

0: ka balance o je ki ma bo dagba
1: o ya wa je ki ja e si ja e si Njẹ lo mọ pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eniyan lai si idaduro kokan lati ni ya cash

0: mo pe awon kan bawo na wa se yan ri won bayi tan roko gidi olon dari ji mi o to ba fe dabi pe boya mo soro to ti poju ni olonjo o olonjo o olonjo iwo na lo se le fe mi na ki se pe boya mo mo se o tori pe gbogbo won se wa ma rojo pe
1: olorun o ni fun
0: awon mi asa ma rojo pe oko temi mi o bere nkan to fi ma se nkan fun mi
1: sori Ope ni pe ki Olorun sa.
0: Mi o bere nkan to fi ma se nkan fun mi.
1: Ko fa wa.
0: Elomi o le je tori wig e yo kan bayi. Lohun atoko e ma ni soro. Mo ma ro sinu ara mi because inu mi mo ma mu kan mi si. Inside of me.
1: Mo ma ro. Mo ma so fe lomi.
0: Awon
1: ti o to je pe prayer point won. O ni anfani ti won je won po gan.
0: Emi a ma ro pe wig e yo kan. Oko mi ma ra meta ngba ni. Ti ma so pe emi o fe ru eleyi.
1: Mo ri human ear.
0: E to lo re le wa.
1: Lori iyawo bosun. Lojo kan igba ti mo ri bi mo se nbo lo je kin ya ara igba ti mo ra ti mo ni mo ra nkan kan ti mo ni ko diju ko se kini kan to san so
0: quality nkan to ma ra to je to bi nkan
1: kini kan na
0: emi fara mi o le ra
1: e lo lelei won so fun mi je won ni eleyi o number 1 750 mo ni 750 naira
0: o kokko jo mi na lojo yin gba to gbe week yen
1: 750k mo ni eh
0: wi ti o ko le baje lodun mewo
1: to ba mu awon omo kan
0: afi to ba kan
1: ti won se run 2 million sori to je wi pe ko si opolo to to nkan ninu e sorry ma binu iyawo temi na ko buru fun lati se run 750 lati gbe run 750 sori mo ni e mu wa oya eni to n ta kini yen lenu
0: phone ele to tun ra fun mi yi
1: sorry
0: ma tun ba mi lero oko mi ko si nkan to se phone mi
1: business e o ti need camera to da tori pe online aye ti n taja nbe nsin mo de fe ko joko sinu shop eyen o ye se video to clean pe awon eyan kan wa raja send it to them online
0: omo
1: ma me ko wo
0: jade mo loko laye nbi
1: ibi ta aye de nsin living room eyan o ti di office
0: e honestly boro yen se ri niyan o ka ma wule para o paro tara wa je o
1: phone yen no won na
0: oko mi o si o
1: ko won pupo o gbe mi o le me surprise fe
0: me ben
1: to gbe le o
0: hey
1: to ba lo awon to ba ti o ri lowo e nigba to fi nsise ati production
0: ba le lasan ti tun je aburo mi ri oni anti me ti cho mo ni oko mi lo njo emi ko si ri temi ri o
1: olorun lo njo so ma
0: oko mi o se o
1: ma dupe ju bo se ye lo
0: mi ti ti mo mo se fe lo phone yen gan
1: se ma ko e lawon kan pe kekeke me
0: tori awon ayo ki ri nkan to da
1: ma jo jabo to ba di pe o kun e lo wa le to fe ka bibeli to mo pe o le pada ba orun de ma je ki phone yen wa lo wa ko fi wo video
0: se dada ni ko je pe ninu phone ni ma ti ka bibeli
1: la ba ndede gbo
0: be ni wo lo wa ngo mi si da jo
1: abi o wa so ye le
0: abi o wa
1: si se le lo ko
0: si
1: wa la
0: mi mo dupe fu itoju e gbogbo to ma se fun wa
1: olorun lo pe
0: la ni mi ade mi oni si bolagba lowo olorun ma ri e pe mo dupe gan o ku na wo lagba lowo olorun ba ma sojo fun yin awon omo wa olorun ba wa wo lagba lowo olorun mo dupe gan o my love I'm so grateful you know me do gan oko mi omo mo n charge e logbo to ba

0: Hello, Ife.
1: Hello, babe.
0: Ah, bawo ni?
1: Mo wa okay o.
0: Okay, mo ti wa ni junction odo yin. Se bi o so pe ti mo ba ti de bi one big church kan.
1: Ben.
0: Aha, ibe ni mo junction yego gan. Ni mo tin pe ensin. Jade si mi.
1: Okay.
0: Ko wa ba mi.
1: Ma wa pade yin, ma wa pade yin.
0: All right, all right. All right, babe.

0: Talosehun. Esther Yetunde Taiwo Eshun. Ola mi. Okay, Ola yi mi ka mo dupe Abiodun omo ni Ibodan Lani. Baba afẹ, Aunty Abeke.
1: Baba afẹ ko.
0: E wo. In fact, ife yen gbe Ibodan Lani debe. O tun gbe won lo trabayo. Ife to dana to tun pan. Ti fun Ibodan Lani ki won to ji. Ki lo den se ma yi gan. Kini so ni so so ka ba ka ba ke be ke be o. Ajo bi ewe to mi sin e se. Fi sayo mi onipede.
1: Omo gekere.
0: Ah Alani yi. Ba Alani. Okay, enu Alani yi dun baje baje. So if he is into modeling now.
1: Abi we ka gba mi.
0: Oporo osi.
1: Osi ni.
0: Emi.
1: Oporo osi.
0: Ki awo yawo ma fi oko loko wa. Eh? O si nwo ran. O nwo ran. Eh. E ma pe o la nu gbagba pe oko loko ni ya ni
1: remind me honestly
0: Olayinka
1: mi
0: o tun ka message e mo
1: o si ni ke
0: mi ogun soya e se oni ko take care isi
1: iwo iburu leyan
0: ma ni wo lo wa lo so wicked
1: ah
0: lo ze nsa won yan bayi Samuel amo o ke mi ogun soya e se Yusuf Bidemi e seun lori Facebook en lori je kin gbo boya awon alabosin e ti ku oloju opo hello Ogeni mi. Eh ya ma woni e ka so.
1: Ma.
2: Ke ri program te si le mi ni gaga lo ba wi.
0: No no wo lo ti ba yin wi.
2: Ke ri oko yin na loko ti ti.
1: O di meji.
0: E ba oko yin soro emi ati won ojora.
1: Iya iyo so pe.
0: Tori mi o ma n te bi so pa ajora.
1: Pa won na ni eyin na tun so pe.
2: Ti a n gbe loko mi na si tun yan lo mu.
1: Ah!
0: Ba wa ni ta da lo gboyun wa bi.
1: Ye.
2: Bawo na se se
0: niyan and
2: Saudi Arabia
0: ni agbaya ni
1: ya daradara. Oh my god, o le ja ko bora le mi. O ma ja, o ma bora le. Ibi to ti ba re je ni kemi ma ja, kemi ma.
0: O si wala.
1: Jo wa ye ko le ribe ninu le wa ta ngbe. Ni ko padi kan na.
0: Ki lo sele si, yin to sele si.
2: Omo yen sa lo ti ni yi omo gan o pe lo ni ori phone lo ti poko ni phone ti ki ma.
0: Ewo.
2: Won se won koda ga ri omo yen ti na o won mo rira won ni ta ni. Oju kokoro okunrin.
1: Olorun da.
0: E bo le nbe.
1: Olorun mi jeru ewo. Olorun da fun e ko le gbo.
0: Kini kini pe kini. Ke ba ti ri nkan bayi. Ke ma gbon kiri. Ey.
1: Ewo e ma je ka tan ra wa je o. Ogun to ye ni lo ye ni okun o erun orun. Ko yo adie. Te ba de ti e fe jare. Se bi o de ke e travel.
0: E lo jugbo nta.
1: Ah.
0: Baba.
1: Aba
0: di o. Aba.
1: Ola Shadi Ajala loruko ti.
0: Oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko ti mi nje. Ago kan lola ni e tun ja jo pade lori eto kilari gbo titi igba na. Ire o.
3: Kilari gbo leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo.
4: Lagelu FM 96.7.
5: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R I E salary
5: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
6: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun

0: kambale kole laye dalakun ju skelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji anti se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
1: o ni temi 500,000 to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti di sile fun e rure
0: pelu ra to to nu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni won fe fi se birthday fobirin I like as see se gbese aye re o
2: igbese aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni maran gidi ni obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole obosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to ba ra le kan ni plot kan edinwo nbe lori e obosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji kan si wa ni crispo building mobi bus stop odwana apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan si obosun king ko donile oroke ti

0: ko nse ni o bi kan ba le kole laye talakun ju skelebe lo to se nile ti e lori ipe e da to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
1: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti di sile fun e rure
3: pelu atotonu mi se o
4: 500,000 wo le lodo bosun king ni wo fe fi se birthday fobirin
3: I like to see ese gbese aye re o
2: igbese aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
3: ori re pe o lo ni mara gidi ni
4: bosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole bosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to ba ra le kan ni plot kan edinwo nbe lori e bosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tan sun wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0007103 6974 kan si bosun king ko donile oroke ti ran fun meye
5: to lori eto yin eto wa bosun king properties quarter hour nibi ti mo tun pale jo ridasile ati alese ile ise bosun king properties ti gbogbo aye pon bosun oba e ti salaye ile oko kaakiri gbogbo le yoruba eyin nibi ti le po sile to nbele mi 100 acres 1000 acres sugba awon to nse estate won fe kan si yin won fe rale lowo yin to ma si rale ile ile ni baba how will it estate
6: e dey ma gbo elomi a kan wole oni oni o bere lowo ni lu gba loju so possible ni o ko wole o lo mara le o lo mara o lo mara le mara le mara le fake adi wala si elorun to ba fe rale ile to ba fi ko estate pe mi bosun oba ma wa ile foju ba diru bi to wa fe si gbo ti mi lowo within 72 hours ma fa le ile lowo to si ni ru anbe wa la nbe lai lai lai be ni ile wu ati ma ti ato sile ni koko mo ni leti mo yo ba fe rale lowo mi o fe rale ni abo fe tale o fe rale ni abo fe tale abi le mi wa to ri ta ra ra ra ra
5: en ba yan tale
6: a da da
5: eyin fun ayin tun tale
6: mo tun ta be ni tabi tabi le mi wa to ri ta ile mi wa to ri ta wa mi bo sun oba ri abojo lajo adehun lajo ni ta de wa ba ti do ati ma ti to ma ti be lati wa ti le fun mi wa le won ora ki akela gba olohun olohun ti sami si ma wa gbo o fe ra fofe fa fo flat ni o fe ra duplex ni o ko si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tun ma de so kon fo loni mo ni o set mo fe ta o ta lo gbo mo so be ni no ni eleyin love tech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contained gbogbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so wa be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e
5: be
6: to se fe rale to be ti ko le be ni ma tale fun e ma gbo to wa ba nilu eyibo to nberu nigeria ti o ti tan fa mi ye ti gba e loju mo ko je abo ko je ti o tan mo ye ti to tan ko wole tan ko wogbo awon mi ti mo to se no si mi le ibo ti mi o ti ri won ri ara ara ti won ni wa bale won be
5: ti o de si ja ti
6: o be so ko si baje ma gbo to wa joko le ibo pe iro o bo lo si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine o pe ni wo je wo wa lawo wo pe city to pe citizen o gbara dele gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba lenku le ni nba ba joko si bus kota baba ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan ni o bo si orun fun o iyawo mo wa gbo iyawo mi wa iyawo mi alajetan ni yo se run ja ma ye sori woman here london here 100,000 o di ndi owo o di odi owo bus kota lo ti gbe sori let's meji o tu wa tu ti o ba le to wa gbogun to ko re gbogbo ku lo ni ami o le bo gbe baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko no nbe o alamuda ku ni won an bele laju gura nu endu ni bi nigeria ti wa nisin o gba ni biriki kan igo kan wala nisinga igo kan biriki marun ni o di do bi akan oso to block marun nisin bi du se ri nisin ronu are ko serere
5: o fe ba yi soro number yin le kan si
6: leki to fun

0: to ba fe ri mi lati challenge
1: office po
0: super be be mi mo nyoda mo lati challenge abi lati dugbe wo moto apata o bole ni o du ona apata ni o du ona lepo mobi tabi le gbo fasi o du ona e o risa bodu wa me pe bere bo sun o ba nbe ni christmas building lo du ona lonu apata o ni da apata o be ni o du ona lo ti bole o do ba mi bo sun o ba ri to ba fe ri mi o 080 70 71 03 69 69 74 tabi 070 62 81 78 76 ara anugba
1: to tita jomejo tetu ma gbo wa lori eto yi to bo suke papa ti ko ta wa wole atun mi lo ko
2: o se le dolu mo mi se re fun oju wa lo pe si
3: iyen fe ni to ba mo n to nse ni o bi kan ba le kole laye talakun oju skelebe lo to se ni le ti e lori epe eda to wo ba rogun si lowo to ba fi jogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
4: o ni temi 500,000 to promise mi lana nko
5: baby mi mo ti di sile fun erure
6: pelu atotonu mi se o
7: 500,000 wo le lodo bosun king ni wo fe fi se birthday fobirin
6: I like as e se gbe se aye re o
5: igbe se aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
6: ori re pe o lo ni maragede ni
7: bosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole bosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to bara le kan ni plot kan edinwo nbe lori e bosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasu wa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 070-6281-7806 tabi 070-7103-6974 kasi bosun king ko donile oroke ti rafu me

0: Oshi omo yafe to ten gbo na ne travel the twins ne kan le log 96.7 FM mo gege bi se wa adupe pe npe polo yin wa e tubo ma gbe wa si e di tapi wa nbi na ni ka le ba yin je ka won yan won pe ten ta ti mo poko ti to e je ko se ma po si wa loni inu mi dun lati ni ore wa eyan wa oluko wa ore wa pataki ta ba ni akose mo se n to mo nipa eto rin ajo igbafe ati asa dada ni papa julo pe awon gbera kuro lori Nigeria jade ah
1: ka bayan to po ko ba fi le jo awon
0: olodun dede pe fun ni ore wa na ni Mr. Adegbami Adejare Damilare awon na ni CEO Adejare Cadet Travel and Tour Limited e ka bo sori to wa
2: ase gan san
0: ri pe bo mo lowo ti ma tutu ni omo ya fe gan we pe ohun loni nkan ta fe se agbeyewo na ni ara won ko te ti ma bere fun lori eto yi papa julo won to nbo pe bawo na se nto iwe irinu papo bawo na se ngbe si ajo to nfun yan ni ase lati ati asoju ilu lori le wa ta mo se embassy papa julo bala se ngba iwe irin papa je iwe ase lati kuro lede kan si olede mi ti a de sapere pe olede ni Nigeria ti wa ni bi loni nkan ta ma gbe ewo na ni wi pe awon otito to e ka mo papa julo bo si ye ki eto irinu se lo ta je ja si a ja si aseyori fun wa papa julo atawon nkan to je pe awon arinrin ajo gbodo mo ita ki n foju ta ma foju re na to de je ko se pataki si eto irin ajo wa nkan to fe gba agbeyewo lori eto loni na niyen inu wa dun lati ni Mr. Adejare ni studio wa lekan si e kaabo lekan si
2: e se gan olotu
0: eje ka wa ti bi eje ka ti bi bere na ta ba ti n pe Cadet bawo la se le sapejuwe yin gangan kini nkan te gbe lowo gangan
2: e se gan oruko mi ni Adegbami Adejare CEO of Adejare Cadet Travels and Tours nibi ta ti n ran awon eyan lowo nipa eto irinu àwọn tó bá fẹ́ lọ kàwé ní òkè òkun àbí wọ́n fẹ́ lọ fún holiday àbí wọ́n fẹ́ lọ fún business meeting conference meeting gbogbo ẹ̀ láàrin àwọn èèyàn lọ́wọ́ so we are a travel consultant.
0: Ok consultancy yẹn gan mo ti fẹ́ fi àmú báyìí torí àwọn èèyàn máa ń gbàgbọ́ wípé connection ni àwọn èèyàn máa fi ń rí visa gbà wọ́n sọ fún mi pé iṣẹ́ inú ilé
1: àwọn
0: amọ̀yàn
1: bẹ́ẹ̀
0: amọ̀yàn ló lé amọ̀yàn nínú lé
1: òyìnbó tí ó fún yín ní visa
0: àjọ́njẹ́ọ́ni báwo ni ó ṣe rí níbi ìlànà ẹ̀kọ́ ṣe connection ni a fi ń gba visa
1: ojú wọ̀ lẹ́yìn fi wò ó
0: àbẹ́yìn náà ní ẹlóyìnbó àsìkò láwọn èèyàn nílé
2: àwo láwọn èèyàn nínú lé
0: ẹ̀jẹ̀ láwọn èèyàn dẹ̀ ń gba visa
2: dẹ̀ kì í ṣe
0: ọgbọ́n rẹ̀ wá ń ta sí
2: ṣẹ́rí àṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ nípa pé káwọn èèyàn máa sọ pé àwọn èèyàn ní àwọn láwọn kan nínú lé àwọn nígbà bọ̀ mo nígbàgbọ́ pé ojú àwọn èèyàn náà ti là
0: báyìí
2: ṣé ti yé thank God for social media ayé ìgbà kan ó ní àwọn èèyàn fi máa ń tan náà fi làwọn ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó pera ẹ̀ ní travel agent náà ni ó rẹ́gísítà kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo wọn ni ó lóòótọ́ so ayé ìgbà kan náà fi máa ń tan àwọn èèyàn bọ̀ láyé ìsìn àwọn èèyàn náà ti gbọ́n wọ́n ti mọ nǹkan tí gbogbo ẹ̀ ń sọ so kò sí nǹkan tó ń jẹ́ wípé iṣẹ́ inú ilé àbí èmi àti kọ̀súlà jọ ń jẹun àbí gbogbo kinní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
1: ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bí n tẹ́ sọ ní ìsìn tá a bá ní ká wo ìlànà tí àwọn embassies wọ́n máa ń fún àwọn applicants ní visa ẹja kí ni embassy máa wò kán tó lè fún yàn ní visa.
2: Ìbéèrè ńlá lẹ bèrè yẹn ṣe rí alákọ̀ọ́kọ́ ó máa ń dùn mí ní apá orílẹ̀-èdè tá a wà ní bíbá yìí I mean the part of the country we are kí n lọ fún holiday nǹkan tó fi jẹ́ wípé àwa fi yàtọ̀ nìyẹn ṣe rí nǹkan tí kọ̀ǹsúlà kọ́kọ́ máa ń wò kán tó fún yàn ní visa ni pé ṣé ẹni ìṣó ti máa ń lọ fún holiday tẹ́lẹ̀ ìwọ tó tí lọ fún holiday ní agbègbè ẹ ni African country.
0: So ti travel.
2: Oh, ti travel. Yeah. Oh, ti lo si Kutonu. Oh, ti lo si Ghana. Oh, ti lo si Kenya. Oh, ti lo sa wan agbegbe to ye ka.
0: Awon ilu to yi wa ka.
2: O so po fe lo holiday ni
0: Canada.
2: UK, ni abi Canada.
0: UK, abi US.
2: Abi US. Mm. Awon na ti wo. Won ma ro pe ko possible. So mo fe encourage awon eyan wa nka lakoko to le help visa application pe e je ka ma lo fun holiday awon oyinbo ati bere odun won ti ma ni account ton ma pe ni holiday account so elomi to ba fe travel e meji lodun ati plan e en to ba fe lo ni e kan lodun ati plan e so gbogbo awon kini won yen ti oyinbo ba ti ri en to fe treat visa application to ba ti ri pe o ti travel bi e kan abe meji abe meta o ma nje ki o mu iwuri wa lati pe ki won grant visa elekeji ni account tan pe ni ile ifowopamọ
0: statement
2: of account opolopo elomi ko million ogbanu account e koja ṣugbọn tori pe fe se visa a lo gbe owo sinu account
0: owo nla gbe sibe
2: yi eyin beyin iwo ti 5 million 10 million ti ogbanu account e koja
0: ri wa lo gbe 20 million
2: wa lo gbe 20 million si so these people they know what they are doing and they are professional in what they are doing so ton ba ti riru nkan beyin won ti wo pe ile o li owo lowo o fe sa lo ni
0: o fe japani
2: o fe japani eleketa o ni ele ta n pe ni ties ties
0: strong ties
2: strong ties ni bi bayi
0: o le ni gbongbo si
2: elomi te ba bi lere a so po n sise oun se gba oun sa sugbon ko fi oruko sile ni abe ijoba ile ta pe ni CAC so ti yin beyin so gbogbo ise ta ba nse ko si bo se fe kere e je ka fi oruko sile ni abe ijoba
0: ba je we duniya nta
2: so be ni awon nkan ta n pe ni ties ni e pe oni business to n se ni ibi to n gbe o de ma pada wa tori business eyin enikan ko ni ties o ani property eni to ba ni iwe ile to ni property iwe ile to fe ko mo so awon nkan meta to se pataki o ni yen
0: esun gege be yen so oludari kedex travels and tours en so le kan eni awon eyan to ba ti ni travel experience to ba je pe won ti lo kini won ni tendency won ni high chance be ki awon embassy le fun won ni visa ba wa ra won kan to je pe won ti e lo lu kankan mi mo won de gbese wo Canada won gbese wo US won de fun won
2: ki se wu pe teyin o ba lo si bi kankan ri se
0: mo fe ke salaye ni o
2: o le ya won so ti eyin beyen se won pe ona ta n gba wo ilu oyinbo po alakoko ni pe en to ba fe lo kawe ko ni lati lo si bi kankan to ba sa ti so pe only sponsor ara
0: re education
2: alakoko ni yen elekeji ni pe ise igba kan la awon eyan se COS lo si UK so ti yin iru yen bo ko wa tumo si pe awon ti o lo bi kankan ri na ton fe lo lu holiday pe won ni fun won but the chances are very slim e won a grant so awon kan to ma boost chances yen o ni answer
0: okay ashun moda bi ati mu lesese ben won de tin fi de mu le pe ko n se pe to ba ti travel lo bi kan pe won ni fun o sugbo chances yen o kere ni erongba ati won e ka ti ati bi wa te dupe be se ro ramba mu le kokon e baba wa wo pe ile o te fe gbese wole o fe submit application bawo lo se ma n rorun se pe ki anjo lo to ninu kan to ko elomi yo pere ni nkan ti o to abi n toro won pe azela ti ba pera mi ni pe
1: si o
0: oga kini kan ba
1: ni lo ga mo omo kini
0: ton ba ni omo ya fe lo wa la kan de lo se pe azela 20 million
1: 100 million
0: se o se ra kan ja korisirisi
1: abi won to gba 5000
0: ko lo fun visa interview ko kan ja ma so orisi atamo matamo lati gbe re ga bawo lo se ni se pelu sisu looto tori a n wo pelu mi ani pe a so pe won ni nkankan a de gbagbe elomi ara de pe won ni ase pe won ni nkan awon iwa si tun ma wo pe so ni looto bawo ni e se ri pe kiyan so looto si visa application elomi de ni yo kan gbe visa application won ni so nkan tan fi fun a kan lo submit gbura ni to ba ko a di pe o ba to fa ri apply lati se ma wo pe ah kini o mo so kini e ri pe pe kiyan ki so looto nipa igba ti yan ba nfi form abi ton ba n ba yan file
2: e se gidi gan se ri ibere te ibere yen ibere to lagbara ni mo ti se video ri awon to ba n tele wa ni ori social media wa won ati ri mo ma n so gbogbo iwo to ba fe gbe ise fun travel agent or travel consultant pe kan be sise form ti won ba fill fun e to je application form gbodo bere fun kan to bi ise wo
0: letter si lati gba
2: o ni eto si lati gba
0: awon mi o kin gba
2: fee si be e mo pa mama educator so gbodo mo nkan ti won fill sinu application form so that ele to ba fe ki won change wa so fun won pe ki won change ele any correction to ba fe make a le make correction so ti yin be yen then tori future application to ba fe re apply fun visa mi tori ti o ba fill information kan ninu ele boya leyin odun meji o fe tun fill information mi to ba ti yato si
0: ele to fill basic ones
2: o le fa ki won ban ru eyan be
0: tori information ti yato
2: be ni won so pe o paro ninu application la kokon se de ri lori pe kawon eyan ma paro kan ma pe ra won ni nkan ti won
0: je
2: ninu form o ni disadvantages to po elomi se o mu je bo awon ti won mu je oni won le testify seri ke eyan gba visa ko mi pe eyan ma wo ilu oyinbo
0: ati se bo be
2: sticker lasan ni visa
0: tori o ma ju elomi ma so pe to ba ti olorun se to ba ti gba visa ba ni awon ti tuwo lowo rohun ti new york pe eyan gba visa lowo
1: ko tumo si
0: pe e ma boro yin lo ma bo
2: paper lasan oni visa je awon people yi won ni right ati da anybody pada ni point of entry so ti beyin igba mi ton ba wa interview elomi ko ni mo pe won ti wo
0: information
2: to n so mi ti ngba to n apply fun visa won wa ma bere question lowo answer to ma ma fun won se pe ko gba form e lowo agent iro na de tun ba pa sibe so answer to ma ma fun won a yato si nkan to wa ninu
0: fun yen ni pe ton ba ti gba visa ton to ba to the point of entry by the point
1: to check
0: won ba n bere lati bi wole
2: won tun check
0: won lo bi ma bere yes e ko atutunu lati kan nti e ti n ba wa so yi tabanike o mu fe wo pe o dabi ise te n se o dabo yi yin dada nile ise yin ki la won kan te n se
2: gege bi mo se so lakoko a ma ran awon eyan lowo nipa irin ajo boyan fe lo kawe ni abi won fe lo fun conference abi won lo fun holiday a ma ran awon eyan
0: lowo te like de te so e ma ran won lowo
2: beni tori pe awo kin se consular awo n se agent ta ma so pe gbe ise wa
0: eyin o de ni connection ni ile
2: iro an se
0: be fe oyinbo
2: awon forward
0: oyinbo lo ore egbon ataburo
2: ta ba ti e ni won lore meeting lati npade conference ni consular awa awon agent gan
0: eyin ati consular e jo ma jeun abi e ban tun so e ban tun so
2: awa ta je travel agent won ma refuse visa wa
0: ohun le ti gbo yin ara le
2: so any agent to ba so fun yin po ni eyan kan ninu ile ohun se gba ninu ile 419 ni kan tete fe ju esun joba
0: so ti ni tete so yen mu te o mu mi ranti pe loading of statement of account pe account duro re ni closing balance 200 million se yen tutumo si pe
1: won wa
0: guarantee ni fun visa
2: ti o ba je wu pe
0: account
2: o busy to je pe keyan to gbe visa se yen pe emi ati yin na teyan ba gbe account wa fun wa
0: ta yewo
2: to je pe kan abe meji lowo nla wo be a ti mo pe tori visa tele fe se lo se se ile to ba je pe ngba ta yewo bi ona 20 eri ko
0: la gba
2: be foja e ti mo pe ise teni nse oto ni so ti eyin beyen so bon se n wo ni yen So o better ki awon eyan ma fi account won kan ma je e mo pe elomi nsise to je pe cash lo ngba en to ba mo pe o n fe ririn ajo o better ko ma lu account kan ma sanwo si account
1: ko ma wole ko si ma jade ko je cash flow ngba statement of account. Thank you so much Alasha ati oludari ileise Kedes Travels and Tours to wa ni Ibadan no am bi ore wa dada ni ta ba den soro nipa awon eyan to looto to je pe ibi ta ba ba won ta fi won si na lo ba won won ni tun sun gere gere pe oya gege bon yi so won ni awon to je travel agent awon awon ni won so wi pe won ma dina awon na so ko n se pe enikan lo perfect enikan lo mo se mo te ma tori lori eto awon eyan to ba looto la wa ma ba deal la ma ba so ti o de soro ni bi ti oro wa so si so to
0: eh tori te ba wo na pe awon kan na wa ton ma nberu ati wori eto ato lo me pe ise na yin awa na ise tan se
1: o le paro fun wa na paro lori eto a ma ja e na o de go ati eh ati le
0: o je ni be laye o ti e ni wa
1: eh yes so eh oga kiles ni pa travel na tan so ni pa kini amo e pe ta ba soro ni pa study taban soro nipa medicals taban soro nipa relocation gbogbo e na ni oye yin ye keke awon afojusun awon ilu wo destination wo le ro pe gege bi arin ajo ni sa ta wa yi a se bere summer bai summer se wo le de bai sa yi ibule fe ro pe o ye ki awon eyan kan se julo si ti o si pe won nkan ti mo mi bai o pe won oye yin o
2: be opolopo idi ta fi rinrin ajo ni pe ka lo ilu to je pe eyan le settle down te eyan le sise tari owo gidi
1: biro te eyan sese de bayi
0: biro te eyan sese de bayi
2: awa n lo fun holiday
0: ni ohun na na olude na ni te ele lo simi ibe lo simi
2: awon so to ba je pa awon eyan fe lo simi
1: bi ti
2: won le lo si ilu to ba wu won so ti eyin be yen as long as number ti ri pe safety ilu yen o wa okay be ki se pe ilu ti won ja lowo lowo because ke eyan to lo si ilu o ni ilu kan to ye kin lo lodun yi olon lo ni ki mai ti lo o ni won ti n ja ni ilu yen a fe
0: da bu o ti ye mi o e lo yen le wa tun gbabo mi lo o ye wa o ti ye wa
2: so but to ba je pe eyan fe lo kawe abo fe lo sise ni awon ilu so ti ye ko si ilu ti ko da se pe ise ti kaluku nse ototo
1: ni
2: bo awon ilu to je pe a le soro npa e bi awon Canada UK America awon Schengen bi awon Schengen bi Spain France Portugal gbogbo awon European countries ko si bi ti won le lo so ti awon mi si lo si Dubai ise na ni won lo nse da de lawon to nsise ni awon African country na to je pe won de nse dada
1: omo ya omo ya fe
0: o sha mu pe arakunrin se oni mo mu lo bai o ti bere rin yonu studio pe le le nsoro bai se ni mo mu mi lo bai adupe pe okun lowo yin adupe pe okun be e se n ba wa yanu na eto ti a n ba lo nipa travel nipa ka jolo to nipa irin ajo abi
1: tawo awon ara ile na n tawo tese a si je fun lanfani na lati pe wole lagbara ledo a fun wo lanfani lati pe Kedes Travel eje ka ti awa ti bi wo pe okay eyan ti gba visa boya just boya single entry multiple entry to je pe bi visa tourist visa eyan ko lo nse abewo ni kini awon asise tawon eyan ma nse to ma jeopardize opportunity won lati travel again mo pe elomi a ni valid visa lowo ta fi lo to ba de pada awa tun fe reapply ohun atun ni fun mo kile awon asise tawon eyan ma nse tawon kin ko bi ara si
2: e se olotu se ri gbogbo ilu lo ni ofin titi won ti e je kin fi UK se apere ti UK ba fun yin ni visa lakoko won fun yin ni 6 month visa oṣu mefa ko wa tumo pe e le lo gbogbo 6 month
1: yen to ati go
2: ilu na eni to ba ti lo koja oṣu meta which is 90 days ko le raye wole mo
1: osu meta
2: ko je pe osu meta yen o le leyojo
1: ko ra joko nbe
0: ko se we abi
2: awo ki n advise awon ki won duro nilu onilu ni illegally iko ti owo ijoba ilu na ba gba won won ni mu nkan kan dele
0: so
2: ti yin beyen
0: so lo ba to ba lo ba won le mu nkan dele ko ti mura le pe ohun gbodo lo ju stipulated time lo
2: to ba fe lo fun holiday ose meji osu kan o ti tu e oniṣe to nṣe nilu e to ti
0: because en to ba overstay ba yen won ni se nkan kan sinu won ni mo loju o won ko file ko jade na ni
2: to ba ti jade raye wole mo so ti yin be so awon ilu yi lo ni ofin titi won abi wo to wole to lo nṣise tori pe holiday ni won fe lanfani ko ṣise to lo nṣise ti joba on ba gba emu ti won ti fi sori visa won ada eni na pada si le ni so ti ko iru eyan be yen ko ni raye wole mo
0: 0912370 8675 ati plus 2348142491006 nkan ti mo ti e fe so ogbeni adejare mo fe ni bawo la che se le da ojulowo travel ba mu ko yen ya ba mu pe ko ojulowo ko ti n wole lori sibisi hello the caller hello hello hello e ti wole o
1: e ti wole
0: eh hello
1: ipe en ja lu pe
0: okay ya e ti wole e ka so e ku yes sir
1: ki loruko yin ati bo le tin pe
0: yes seri pe igba ibere ti mo fe bi won niyan ki pe yin fi wole pe bo la se da olooto mo won de tun so pe elomi awon travel agency won ni so fun yan pe yo lo won gbalẹ lohun ni yo lo won ni ise ti wa nle pe kini bo won ni so ru ise to wa nbe e ba nda bo la se da olooto mo lara awon lara eyin travel agencies
2: seri
0: consultants
2: seri o ma n dun mi lopolopo igba tori pe awon eyan wa gan won feran oto se get ibeyen ati ni opolopo awon ti o ma wa si office wa ti won so pe awon fe work visa
0: se
2: nkan ton fi ma n
0: tan
2: opolopo je niyan pe awon fe work visa
0: lati lo sise
2: ni Canada ni UK
0: ni Canada Australia
2: a ma n so fun won wipe ko si nkan to nje work visa ki se pe work visa o si o o wa sugbon eni to ba fe se work visa fun rara eni o se wa la yin because e ma apply fun ise ni okay for example nsin boya mo fe apply fun ise ni Canada
0: bye
2: ti mo ba ti lo join site won ti mo apply fun ise mo le wa lenu e fodun marun ki company kankan ma da mi lo
0: e ba tun so
2: mo le wa ni enu odun marun ki company kankan ma da mi
0: lo
2: so ti because awon eyan wa ni ilu na
0: tawon na
2: ti won ti rise se
0: abi
2: iwo wa fe ki company kan sponsor e wa
0: ko tu sanwo balu e wa
2: ki company kankan to le gba eyan lati ilu mi a je pe won wa shortage of staff ninu ise yen iru awon to nse health care e ri pe gba kan awon health care people
0: won ro
2: nigba yen tori pe won wa shortage ni ilu na so ti yin be so ko si nkan to nje pe work visa amo de ma so fun awon eyan ki won wa careful awon elomi won so pe e ma worry awon ti ni company sile awon ti ni gba sile awon ti lawo sile human trafficking ko se Nigeria nikan na ti nse awon elomi fi awon elomi sise asewo won agba pali lowo won
0: ise na ewo na bi
2: owo na bi be ni e se olotu so won agba pali lowo won won a ma control won so ti yin be so te ba fe lo fun ise e gbe iwe lo abi ke apply fun ele tan pe ni relocation
0: yes hello e ka so e ti wole o
3: ka so ki loruko yin
4: hello
3: ki loruko yin lati bole tin pe sa
4: samuel bito yo mo ya wu le to kilo ewa
3: okay
4: na
3: e ji oku
4: e jo mo fe bere ti yan ba de be to je pe o lo lo sise tori won ni elomi wa ma ni ka ni abe bridge elomi se lo lo ma ku le onile ti o ge ti ara e pa do de ani oko ewa ni ilu oyibo
2: I'm going to go to the house. Ko den se fault won enu awon agent mi dun so ti ye ti won aparo fun won mo ma nso fun yan in fact bawon eyan ba wa sodo mi tan lawon fe se visa awon fe tale awon fe ta moto mo ma nso fun won pe ton ba fun yin ni visa eh o tin gun moto
3: tele moto mo ka ma
2: lo ni je kari
3: ami o
2: mi guarantee yin ni visa to ba bossi emi ko ni consular to ma grant visa to ba boss e ku rire so ti yin beyin and then opolopo to ma de lu oyinbo ta ma sa kiri tori pe won gbe iwe tan yen kan gbe wole awon to lo fun holiday to lo fun conference
3: to ti pada wale
2: o pada wale to wa sa kiri
3: yo mo sa kiri ni
2: so ti yin beyin iru awon yen ni eri ti won sa kiri eni to gbe iwe lo to n kawe o ma ma sise bo se n lo si school a ma sise so ti yin beyin eni to gbe relocation lo to ti declare lati bi ba pe o n fe lo sise lo ni o to ti wole immediately ni o wa se o se eni to fe ale mo ni ilu onilu so ti yin beyin tori pe iwe e pe and eleti ma so gbe yin ni pe won ni ile labo sin mi oko bo fe lo si ilu oyinbo lo sise ki se pe eyan fe ku sibe hello mi a ni 10 years 20 years lo n fe fi sise to ma pada wale so gbogbo awon kan ta invest si ilu wa e je ka si ma invest e tori wi pe ti ofin ilu on ba change eyan le ri nkan de ba e wo ilu to n le awon ajoji jade nsin awon to ba pada wale ti won ba ni nkan kan nile
3: ko si ti won fe de ba
2: so di eyin beyin
3: boda boda enkule boda le enkule e se credit e mi ro pe ti down bere yen won ni bo la se down oloto won
2: oloto na ni pe alakoko agent to ba tin fun yin ni 100% guarantee lori visa
3: consular lai se consular
2: consular to agent lai se consular
3: e mo de o
2: nko ni o lo nu embassy lo mu visa fun yin so ti yin beyin elekeji ni wipe e make sure wipe awon agent won register londa ijoba won si ni association iru awa nsin ani association
3: ta le gbamu pe iwo
2: ta darapo mo
3: okay
2: elekerin oni wipe ki o ni ibi te le wa won si
3: office
2: ki si office di won se gba ni last week abi won se gba ni last month
3: ti won se pe won ti yo
2: ti won se pe tori opolopo ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ní ọ́fíìsì tán bá ti gbowó tán wọ́n ti pa wọ́n ti pa lé ọ́fíìsì
3: ló
2: ti yẹ yín bẹ́yẹn
3: so
2: ẹ ṣe ìwádìí ní around pé ẹni yìí ó ti tó gbà ó ló ti wà ń bì so ti yẹ yín bẹ́yẹn so àwọn nǹkan téèyàn máa ṣe nìyẹn téèyàn á fi mọ eléyìí tó jẹ́ olóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹni agent tó bá ti ń fún yín ní 100% guarantee lórí visa
3: ìbẹ̀yẹn
2: red flag ni
3: red flag
2: ni
3: ẹ̀dẹ̀dẹ̀ sálọ yes òun náà láti gbọ́ yẹn ara lé náà láti ń gbọ́ láti ẹnu àlejò wa fún ti òní CEO KEDEX Travels and Tours Adéjàre náà ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́ mo dẹ̀rọ pé ẹ̀yìn ara lé ẹ̀ ti ń gbọ́ ẹ̀tẹ̀ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn wọn bó ṣe ń bá wa sọ ọlọ́rọ̀ travel ni pé ká jẹ́ lóòótọ́ ni gbogbo ohun tí a bá ń ṣe so KEDEX mo mọ̀ pé ká tó jẹ́ kẹ́ ẹ lọ mo kàn fẹ́ ká gba bí ìpè bíi mélòó sí óyá bá mu kọ́mọ́ kọ́mọ́
0: ìpè ọkàn náà làwọn lè gbà sí.
3: Hello. Ẹ ti wọlé o kí lorúkọ yín láti wọlé tí ń pè
1: Hello.
0: Okay. On jalura won. Je ka se ba je ka network en jalura.
1: Hello.
0: Okay. Je ka se ba pe e fi ero ba ni soro yin sita. Fun yin lati ba yin soro leyin eto.
2: Okay. Ero ba ni soro wa te ba fe ba wa soro leyin eto ni 080 33 08 4908 lekan si
0: 08 08 4908 08 4908 08 4908 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
5: number ki okun de. Okay.
3: Hello. Oh, international call ni.
5: Come there.
3: Eh, ba. What you call?
5: Network in Russia.
3: Oh yeah, imoran yin. Imoran yin fun awon arinrajo. Ma pa julo awon to fe je arinrajo. No, to je pe a fe travel out ni. Boya for education ni o. Boya fun health ni o. Boya fun kin eh eyan gbele le kan si.
5: Oya, oya, imoran yin, imoran yin.
2: Imoran mi ni fun gbogbo eni to ba fe rinrajo ni pe e je ka je olooto. Especially fun agent to fe ba wa to ise so se tori awon client mi na ma paro elekeji pe e se iwadi dada eni te ba fe lu ko ba yin gbe ise yin wole because o wa important won le ba na elomin fun 10 years ti o ni le lo si bi kankan so imoran mi ni eyin na e de feran oto ko si nkan to nje pe work visa ko si nkan to nje wu pe ise kan duro de mi lo yin
3: 100% guarantee
2: ko si nkan to nje 100% guarantee
3: adejare mu gbo kini mu fi nse asin se research yen lowo o dabi majority ayin to je pe e fe looto yin e polowo kilo de
2: nkan to sele ni pe
3: e believe nu ara yin pe inte je o wa ba yin
2: refara awon to feran oto tan ti mo wa to di eyin beyin
3: o adejare a ma se kankan a ma se kankan ah ah e polowo ni polowo kini
5: gbogbo eyin olooto e lati
3: gbogbo eyin olooto e a ma kokoko yin papo
5: koyin bo lori
3: lagelu le nbo lagelu le nbo yes
5: lagelu le se te darapo mo lori eto loni we are so happy to have you a daro ke like pe like jina a ma tun rin lori eto yi e je ka ma fi le ki arabirin wa Mrs. Adejoke Agbola general manager ti aroba papa julo to tun je pe ose yi na ni ojo
3: retirement
5: won ose yi na ni retirement won adupe pe e te farare bere se joba de farare pare that's the middle past director of tourism in your state
3: now the general manager se go bo je se na ni
5: olodun
3: tun fun oko na
5: owo na tun general manager
3: cultural center
5: ni badon
3: we celebrate you
5: bola e ko rire o aki gbogbo idile travel and tourism papa julo ministry of culture and tourism e ko rire awon osise yin tolorun ba mi pega ninu ise joba onimo ero se yin maki congratulations, we wish you happy retirement and we wish you good health after retirement.
3: Amen. Yes, Avele Ike Alejowa Adejare Damilare, the CEO Adejare Kedex Travels and Tours to what in Ibadan. No Alejowa tagba lalejo fun ti ose yin to do je osu June osu tuntun se nti mo so yi o osu June osu
5: o je mo ju o ti o ti eh o ti akate dupe lo e po se to ti tele wa lodun bale
3: eh e mo de ti e ri e ko lohun o re eyan omo ya fe eyan re o omo ya fe ona muro gboro ba to bale o e se gan adupe pe ogun lo gbogbo yin te sugbon wa papo jule yin te je ke to ni o se se omo ya fe Tunde Olawo Kebugi gbogbo yin papo talaki toto jojo mejo ta tun ma pade lori eto wa eto yen oro agba wole ba se nsoro lowo boro agbo ba se lowuro a wo titi
5: re
3: a ma ba share time o ya ta wo
5: 0809732641 0809732641 le fi le ba so lori WhatsApp
3: taiwo ye dele ogun to iluru ko mo dagbo fo
5: ti ti ojo mejo ta ti ma pare lori eto travel.

e ku role o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile funbala ofelele nile ibadan abi demi akande lo niroyin yin saju e gbo ko to wa niroyin na agbarijopo awon oluko ni orilede nigeria agbon ti ipinle oyo ni won ti gunle eyan selodi ologbon gandan to nti iwodi alagbara leyin ti won ti je awon oluko ati awon akeko kan gbe eni ti se alakoso fun olulu wa ilu abuja yeson wike lo ti toro aforijin fun bi awon molu se rodo kiri oju opopona nilu abuja to isi ni ki won dagbo ebi na ru ohun awon alaisan marun ototo ni won ti gba imularada kuro lowo aisan ebola nile olominira congo ti won si yonda won kuro nile iwosan iko egbe agbebolu lobirin ti orilede nigeria ti ojori won be labi odun meta dini ogun the flamingos ni won ti tan lati fi gagbaga pelu ojugba won lati orilede olominira benin lati mata ni yo ko guja lati lo re kopa ninu ife eye idije agbaye todun 2026 fawon obirin to jori won be labi odun meta dini ogun iroyin ore lekun re

alakoso folu ilu wa ilu Abuja iyun oye some wike lo ti fi oro lede wipe ohun gba ebi ohun lebi pelu bi awon malu se ma rodo kaakiri ni oju opopona nilu Abuja to si sala yoro wipe ijoba nse akitiyan lati kase isoro na nle wike on lo fi oro yi lede nigba to nkopa ninu mimo fi oro lede fun awon niroyin olosusu ile to waye nilu Abuja nibe lo ti fi aduna kan re han si bi awon malu ohun se tin kiri kaakiri ni oju opopona to si ni awon ni kare lati ka mimo rodo awon malu ohun kuro nle o ti e waju ninu oro re wipe opopolopo awon se akanse o na lo nlo lowo jakijado ilu Abuja ninu akitiyan lati je ki isakoso are Bola Ahmed Tinubu ko tubo nawo ja munumudun joba lodo awon eyan o fi kun oro re wipe awon se akanse na ni won ni pe nawo re si awon igbiriko nilu Abuja wayi o wike te waju ninu oro re wipe opopolopo awon se akanse ohun nlo ni mimo se oju opopona mimo pese awon ohun omi ero to mo gara to ti mimo pese legbe nilu Abuja wike te waju ninu oro re wipe opopolopo awon ise akanse ohun o na ni won si aso loju re nigba ti lati mo fi se ayajo odun meta ile ti are Bola Ahmed Tinubu pe lori akoso bẹyin ba sese n darapọ mọ wa iroyin agbaye naa lo e n tẹti gbọ o lati kan ni Lagilu 96.7 FM ile Balao Felele nile Ibadan ni bayi iroyin ile okiri awọn alaṣẹ lẹka eto ilera lorilede olominira Congo o ni wọn ti n joja giniyodo lẹyin ti awọn alaisan marun ọtọọtọ ti gba imularada lọwọ aisan Ebola ti wọn si yọnda wọn kuro ni ile iwosan eyi ti n gba itọju awọn lẹyin ti aisan Ebola ọhun to bẹlẹ ni wọn ti fi otele wipe awọn eyan eleyi to le ni 50 o le ni 100 kan naa ni wọn ti gbẹ mimi latari Ebola wayi o opopolopo awon eyan ile ti won ti ni aisan ohun lara ni won ni won si le ni alaafia bi won ba tete kan si ile iwosan ti ba nbe ni tosi won loju ogan lojo isimi Sunday opopolopo awon eyan na ni won bere si ni joja giniyodo leyin ti awon nurse merin ototo ti won gba imularada ti won si yonda won kuro ni ile iwosan ile ti nbe ni ilu Bunia ile ti nbe ni tosi Ituri nibi ti arun ohun to ti di toro fan kale wayi o eni ti wa se oga agba lori n to jẹmọ eto ilera ni ile olominira Congo ọmọwe Nwamba Kasadi lo ti wa sapejuwe bi awon eyan ohun se ti gba imularada lọwọ aisan Ebola gẹgẹ bi n to to lati yan si lakotan leka iroyin ere idaraya iko egbe agbọbọlu lobirin torilede Nigeria ti ojori won be labe odun meta dinugun flamingos oni won chetan lati mu nkan le pelu ojugba won lati le olominira Benin lati ma ta ni yo lo ri kopa ninu idije ife eya agbaye tawo obirin ti ojori won be labe odun meta dinugun orilede mejeji eni won wo eyan kankan lati lo re koju ara won leyin ti won ti kogoja lopin ose to koja iko egbe agbọbọlu flamingos lo fi ya je bolori je iko egbe agbọbọlu torilede Guinea pelu ami ayo mefa si odo ni papa isere iko egbe agbọbọlu Remo Stars ile ti nbe nilu Ikene lojo isimi Sunday awon iko egbe agbọbọlu ohun labe idari Akim Busari eni won kogoja leyin ti won fi iya je bolori je iko egbe agbọbọlu ti orilede Guinea pelu ami ayo mokanla si odo ninu ifigbagaga meji ototo nigbati iko egbe agbọbọlu ti ile olominira Benin ti won kogoja leyin ti won ti fi iya je iko egbe agbọbọlu torilede Sierra Leone pelu ami ayo marun seyo kan ninu igbese meji ototo wayo iko egbe agbọbọlu torilede Nigeria ni o mo gbalejo iko agbọbọlu ti ile olominira Benin ninu igbese akoko ni papa isere ile ti nbe nilu Ikene laarin ojo keta si ojo karun osu keje
odun ta wa yi ki won to lo ri gba igbese elekeji ni orilede olominira Benin laarin ojo kewa si ojo kejila osu keje odun ta wa yi.

0: 347*1004. Hello. Hello. Eguro Leo. Baba je bu mo. O da ki lo nje mo. E mo ibere.
1: Ibere keji. Ibere akoko wa nle se le ba wa dan re.
2: Mo yo se n wole yin, ba tin ba gbo.
1: Te ba gbo. Won ni eya ara wa kan wa. To je pe lati ba ti won ti bi wa. Digba ta ma kuro lori oke ipe yi ko le tobi si ko de le kere si
2: ko le tobi si ko de le kere si
1: beni
2: ah okan ni
1: okan bi ti ba o
2: e yara
1: beni
2: oju ni oju
1: oju oju ni bo loju
2: eyin oju
1: eyin oju egba egba dada egba oye mu bere mi okay e ti mu bere keji ya bi ibere keji won ni ti ijoba ijoba ipinle ipinle ti ipinle to ba di state ba je ipinle ti capital je olu ilu local government je ijoba ibile won wa kini won ni kini local government secretariat
2: ibujoko ijoba abile
1: egba oye mu bere kan si ke le gbe bun yin beyin
2: bere kerin
1: ibere kerin oro yi mo ma so ni ede gesi mo ma yi pada die si ede yoruba o ni kan ti mo fe mu jade nbe
2: okay
1: ti won ba ni let's settle this matter amicably se pe ti won je ko ye wa ni pe e je ka yanju e ni pelekutu pelekutu won wa ni ke fun wa ni oro mi fun pelekutu
2: e je se to je yoruba na
1: to je yoruba na
2: ka yanju e ni worowo
1: ko se worowo worowo lo to
2: ka yanju e ni itubinu bi
1: yes ibi ti mo lo gangan ni e bo ko ki se itubinu bi as ise wa ni bi pronunciation yen ko bi se tun binu bi e ronu si dada
2: e te ka yen ju e
1: se itun binu bi te nso yen na o na la fe gbiyanju ka se atunse si báwo yẹn ṣe máa ń pè náà ni ẹ pé ìtúnbínú bí àmọ́kò kí ń ṣe ìtúnbínú bí.
2: ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ ní ìtúnbínú bí náà ni mo máa ń yọ.
1: ẹ ti gbìyànjú bó jẹ́ pé ẹ̀gbá bọ̀ a máa fún yín ní káàdì yín padà kí ló parí nọ́mbà yín. Ẹni sùúrù nà.
0: Ẹ ti ẹ gbìyànjú. Ẹ lè ṣe dáadáa. 25/81.
1: Ok, kò sí wàhálà máa kàn sí.
0: Ṣé. 09123708675 nọ́mbà tó wọ́n bí gangan nìyẹn. 09123708675. So Buma le to yi lagelu 93.7 FM le tin gbo. O ba gba bere kini wa gba. Recharge card ni o. O ba gba bere meji recharge card. Sugbon to ba gba meta 5000 lo ma gba. Hello. Ọlọ́run ló lẹ́tọ̀ só búmọ̀ láwà. Bóyá
1: ìbéèrè karùn-ún tí ẹni tó pè wá ń sìn tí wọ́n ń dà ń lọ ìyẹnṣẹ́ bá wa fọ́ mọ́ kó yé wa dáadáa.
3: Ohun tó ń wí ni pé ìtúbínú dín ni.
1: yes.
3: It
1: will be no dini. She liba wa shala e dada ko ya won ti won gbo wa ti ku won mo. It will be no dini, but lopolopo agba. E boya ni gba apetun pe ati bi a se ma fe ti gbo nkan ati bi ba se n gbo tawon eyan lo ko je ka le tomo le si ju bo se wa tele tele lo inu mi dun pe e ba wa gbo ye dada pe kokun se itunbinu bi itunbinu dini to je wi pe nigbati ala sa ibere kanu no ipere kanu na le fi idahun si yi o ye mu bere mi ibere kefa won ni kini yato so wa laarin literacy ati education
3: education
1: na ni eko to meje literacy at education ma fun yin tori pe ti e ti ba wa gbianju si waju nipa ile ta kokoko bere yen literacy ni kenyan ni anfani lati mo ko mo ka kan de soro ko de ye ni e ko mo bo se ma ko sile ati bo se ma da won lohun ama ta ba so nipa eko fe gan eko le ma je le ta ko ni le eko o le je pe le ta ko boya bi ise owo kan abi ise kan bi imo kan to ye pe eko lo ma fi ye wa ba se ma lo imo ti a ni ati bo se ka se lawojo igba to ye ka bere ibere kejo ibere kejo lo bayi won ni ijoba ipinle oyo se mo wi pe senatorial district ani won ni meta ni ani north ani south adeni central ni north yi mo ma ka awon merin ti won ti je asofin agba won ti lo si legbi ma asofin agba ri e ma gba mi ni noti ti mo ba mu senator Robert Kole Osho senator Andrew Abidemi Babalola senator Ozia Ayola Agbola ati senator Abdul Fatai Omotayo Buhari se pe oyo noti yen la won wa ni oyo central ta ba mu Teslim Kola Ole Folarin. Hello?
0: Want to love.
1: Ah. Them number one.
0: E un ba won. Eyin de babu mo te meto ni ke pe wa. Hello? Be awon awon pe kwada. Hello?
1: E ku ro le sir.
0: Yes sir.
1: Gafari opo yemi lati seyin. Ibere kefa wa le. Se ma ba wa darun re lo.
3: Aje mu bele dada mi ni
1: o. E ti gbo ke bi so pe e mo. Oya mu bele todo ti yin.
3: Okay. Won number 10.
1: Ibere kewa. Won ni ke ba wa daru ko orisila merin pere nile Yoruba ati ilu ti en tin ko.
0: Asha ila kiko.
1: Ba lo se ri.
3: Santako o ma pa lati eke lo. Lo bi ri.
1: Gbangba koro mi igba yen o. Mi igba yen fun wa ni mi o.
0: Won ya da ko ilu to jina. Baba n gbo yin.
3: Ila gbonto.
0: Gombo
1: nibo le tin ko gombo until
0: eh mo yoku eje nse bayi awon ibere ta ti down iru lai ati ibere kan to wa o ye ja down re
1: iru lai n ba so pe la gombo won ko gombo ni ogbo moso ta ba so pe ila pele ipele pele pe meji awon ile ife won ko pele nbe awon ijebu na de nkan pele pele ni o dabi na wan pe ni minus o dabi short iven bayi yin ni pele awon ilami to tun wa ni ila gombo ati pele won ni soju soju ya no pe njaju ton ma ko o dabi wan wan bayi la ondo ni awon la kan na de wa ti won je pe won pe ila yen ni bamu ati tabi ture won po ju ben lo amo merin ta le menu ba lele
0: Ewo ejo Olala pade Oju opo ti kase nse bakan bakan Mi dan lagara o

0: se ruwe lo ti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashmo ni ojujun ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se n ta to tun ta si be la anfani re po si Wednesday 24th of June yo jojo ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# bẹẹ lo tun le ṣabẹwo soju opo website www.cashier.ng media cashpot ni ju akoko yi pada riri re ti de o so ti cashier mo ti cashier.
1: I'm in love, oh.
2: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. My fellow Sonia Tomato Sachet gone. Oh, redodo. Okay. Oh, don't. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia Tomato Mix. Inje ki onje.

0: ka balance to je ki ma body agba
1: o ya wa je ki ya esi ja esi Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku oka awon eyan laisi idaduro kokan lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se iru e Loti tu ati lo dodo e ti mo ka se pelu oto nu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun midye cashport midye cashport ninu osuju owo to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayu to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo jo ayo la pelu rire lala kotun o ya bere sini lo ma ta pelu code e lori splash fm star 347 star 1004 star 1 hash lori lajelu fm star 347 star 1004 star 2 hash pelu tun le sabewo

se ruwe lo ti tu ati lo dodo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashbo ninu ojujun ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lo se kokan ma se fa seyin ma jora re lenu logo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si

So, jẹ mo ki wa kaabo sori eto yin eto wa. Eto lawujọ eyin agbalagba. Ile ise radio ti elero ami njinje, ile ise radio ti lagilu. Ikanni merin din ni 80 to ndo to le meje. Oke to gajo ke ta kale sile funfun balawo. Opo na felele ti nbe ni ilu Ibadan. Mojuba folohun oba o. Mojuba feyan Mojuba lowo omode Mojuba lowo eyin agbalagba Mo seba lowo olokunrin Mo seba lowo olobirin o E tun wa ba nse lale yi Un o le da se Sa da se bayi ni homo Iba kan ogbodo homo o Akan opo Mo seba folohun oba Mojuba feyan Aja wipe ni oko olotu eto lawuju eyin agba Adesina oma lawude oma agba tomo se agba mo ki yin o oju oni ti pelu ase ti Olorun oba loko amoju ero tale yi DJ Spider O wa nbe bakana ni oma ya afẹ ti o pe meji ele ise radio ti lagilu and splash ori ti e na wa nbe o na lo nfun mi ni awon ore ti a ngbon loko gbogbo awon ti ajo wa ntuko eto lawujo eyin agba japo japo o wa ni omi ade o e ku ise o Chati e re rodun awa na mo pe bo se gba lonu inu enikan omo re nikan bu o han o le de ese o le do emi ni ese ko para kun mi bo si je pesin lo fe pa bo si se malu ni ko se n ton bolo nu nbe to Ismail Akere baba olomo tuntun eh okan wo na nu Ugu, abeni, ebi o ti ko bere ni kwe, owo food roma. Asiko tenye si wa abima si, asiko dada ni o. Twa jakpo longo kwe kwo, owo food wakpo. So ringba ta abima tia, owo food gangba ne. Awa to ba so kwe, iru food vay lo mami oje. Eh? Iru food vay lo mami oje. Oh, nesen. Along over long orders, it's my head like any. You wanna at a beer, you wanna at a beer, eh? At your dog when one is. Ivy, oh, no, it's a dog way. Okay, bad guy, yeah. I don't want your boots, I fair. Back an animal key, Babami. Ne fiditi. Baba mi Peter Agbola ajinde aroma ba je fun yin ke ba nki o lu ti fiditi baba mi o ke yomo ba wa pelu won to o ko ti mi lo gurugba logun akan o ara ye ma je wa na nira o inira o da ma ja puro tara wa je inira o da kese gba ti eyan ba nsare lo wa na nira ti eyan ba fe gbo bukata bukata n wa de lojiji owo to wo si ko ri bi asasi ko ri bi afi ara ko inira ni so mo wi pe elomi wa ti won o ti jo mora ode ti won jo dagbere ode pon jo nlo ode o wa wonu ile o wa ri pe aso ti o won wo ko si aso ti o le gbe en ta won yoku won wo ise ni o ma wa ro kan inira ni ka to wa so pe ni o ba wa ni lesi gugu san tabi ni o wa lori are ni mu fi ma so pe aye e ma je wa ninu nira inira o da gugu eyi ta jo n gbe to tale yi eyin lo ni wa na nira o e sami sugbon bi mo se ma so ta ba ti fi sugbon soro
o ti ne bọti na la npe bọti bọti o iwo na ma fọmọ la keji na nira ni o eti o da mi loju le mi nso un o se an pe keyin o to ma so pe bayi ito da yan loju ni iti mo ba se si o emi na gba o iwo to olorun fe wa na nira to wa nfi omo la keji sinu nira ko si ogbon to le ta si igba mu bo mi ni igba mu gbesan in to gbon fo mo la keji un iwo na o ka o aye e ma je wa na nira inira o da e ku kale

0: so ori eto ye eto wa eto lawujo eyin agba o na ni nlo lowo lowo ele sha radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke gajoke ta kale sile funfun balawo o po na felele ti nbe ni ilu ibada Oluwa nbe lelesu abi ojo ni ti o pelu ase ti Olorun oba lai pe lai jena a ton te ko leti lo si pinle ogun lori nkan mi ko lori eto ta nse ina ni lawuju agba atako ni ti gba wase bakana oloya ba segun eseun ojo ni ti ebo ni ka ko fi bere laye alaye owe na ni en ba laye owo ni o awon yoruba lo awon yoruba bo won ni ekute ile en lalakuba ekute ile lalakuba o eje apari e ekute ile en lalakuba o eja pari e ti o ba mo o ta nwa nbe o owe lesi ororo lesi owe toro ba so hello
1: e ma ku ataro aku
0: e ka le aku aseku odun
1: ala gbara yu
0: e lesa
1: oye di ajibola la tori ta challenge
0: e seun
1: ani
0: Ekute ele lo sakuba.
1: Ara ye ni mi se ni.
0: Je n ba na kan wo ni. Ko to di pe a so. Ko ti e lo na bi ti ibi ta e lo. Ko lo na bi ta e lo. Awon eyan wa fe kan di mayin. 0912370-8675 0912370-8675 Ekute ile nlo sakuba bene owe kekeke bayi ko ye ka mama ma o ta ba ni poro tan ra wa je awon owe to ba ti je kekeke bayi ko ti ye ki asese ma so pe ekute ile ko se nti o mi ekute ile o wa sakuba abi hello.
2: Hello, sir.
0: Ma ka le.
2: A ka taro.
0: Taro ni e ba nda ko yin o.
2: Oruko mi ni Lawrence Awoya de lati Oderema.
0: E seun.
2: Ejo yi alako ba le kuse ile ejo yi jagbado.
0: Baba mi ate wo yin re. Ojo ni ti yin pelu ase Olorun. Wọ́n ní ekute ilé lọ́sàkúbà ejò ẹ jẹ́ gbàdúrà o nígbà tí ekute ilé ejò bá lé ekute ilé lọ ọwọ́ alẹ́ wọlé ọgbẹ́ ó lè wọlé àjà àbí mìíràn ká gbàdúrà sí ọwọ́ adìrí pètò ekute ilé sì ní báyọ̀ náà ti jà gbàdúrà ejò náà sì lera gbàdúrà kóun náà máa gbé mi níbẹ̀. Tori ejo ta nwo ke jagbado ekute ni jagbado bi arin ran mo ki baba wa ti won pe ti won mo agba oni tan lori le a loju oja bayi ta ba toju oja de eto ale yi oni yo ni tumo pupo ju e ku kale
3: Lagelu FM 96.7
4: 72 hours of God June edition.

So mo ki wa pe e ka lele o awuju agba ohun leto agba kan o si ni wa loja kori omo totun owo o to se bi owe o eyin agba eyin na le lo eyin lebo eni irawo osan o to nti agba pe jo le lori be ba nke bi eye tele te ku nke bi eku eye tin nke bi eye ti o ke bi eye mo eku tin nke bi eku ti o ke bi eku mo o to ntagba pe jo ti won se pade le lori on ti e ba sele to ba di pe o wa gba gbogbo aye kan Hey, kosoro, kosoro. Kene kan ku pe ki? Erun ba mi o. Omi nu nko mi o. Omi nu tin nko mi o gudugba loogun akan o. Ke se tojo ke se tole. Omi ni tun nko mi o gudugba akan o. Ke se tija. Adele aye na ile ta si o en tin sele yi a fa riru e ri gbolo nta ma gbo njo lana won ni gbomo gbomo se ranti fali maran ma re lo kini agbomo gbomo nbe nta o me ke won gbe ngba na ile ti ta si na awon se bi na ti wa lojo to ti pe sumang bo di wale asiri ti role aye nde yi elo di gbe eyan gbe eyan o won fe gbe omi ke gan mo omo tuntun toro omo tuntun ni ngba na omo to ba kiri o ti wa di gbe eyan gbe eyan se yi o to ko ni lomi nu o gbogbo eyin abiamo pata te ngbo mi lowo lowo bayi e ni so mo nu o won o ni jiyin gbe o gbogbo eda to tun wa ji agbalagba won o ni ji eyin na gbe won o ni jo mo yin gbe oye ka ke sara oye ka fura die die die die die okere lati ngbo tele o ti

ba baru lo ta baru bo eyin agba na la ke si o tori a le pele yi ni aba nbare ni sie o si ti ku o loro jakadi ogun lele yi o e ma je apuro tara wa je ka won kan o si dide ki won o si lo si awon agbegbe kan ki won o si pale awon eyan ma eni o wa loju orun ti o ma to kan sa dide gbogbe e dide o gbogbo gba popo po gbemu ibanu opolo ti ko salo ka wa ku awon eni ibugbe ti won o ti gberu re ri ibi ti won o mo an ti won o le ba soro won wa deni ti won ko ti won ko nu igbekun ti won fara ni ti won fi ya je ti won de lokun eni ti o bo le iwe ti o we fun re ko le we mo eni ti o je n to wo le je n to wu mo ha a ne bo a ni bi e tin gbo mi lale yi awuju agba ohun leto le ise radio ti lagelu radio elero ami o njeje ikanni merin deni ogorun to ndo to le meje agba lo toro lo oba lo tu erin eyin fun ogun laye o ta ba ni puro gbogbo eyin agbalu ipade to ku te se ni isin kin lona abayo ni se mo le so pa awon oloselu ri ntin sele se won riro paya mo ri ni won riro bo la se gbawe iwe pe mi mo yege won riro won gbagbe wi pe gbogbo are ta won sai iba wa ti won ji gbe iba ni won fe se joba le lori awon ti won ko lo gbo ma so ni joba ibile orire emi o le wo emi ti mu le dadi e pa won o le paran loju mi ki n duro won sa wole ni foran ti won fi tan emi o le wo a ko we pa wa ma ni won wo toro mi o bo loju mi ka wa na wa fira wa si ipo awon ti won ko awon omo keke omo odun meji o ma se o e ja fira wa si ipo ti o wa idire gbogbo eyin te wa ni ipo eleda abobo wa life and property life ti n lo property na ti n lo o bi property ba ti e lo ti life o ba lo o ma da life ti n lo mo so fun wa mo ni aarin gbogbo awon ota layi elawa won ti yi apo pataki julo ile yoruba pataki julo e tin je je n to so pe ni badan iban ti won ni won ri ni trailer park tan kan ko pa ma be awon wo lo ko pa ma be enu nti agba oloye kan lakin ele ba nso ah ogudugba oro soro so ni lo to ni ba wo to won ri ba nbe awon wo loko ba be ke won fe fi se AK-47 se ri pe ojo gate kojo gate officer meleji duro gate gate o oda ara won ti pe me lana wi pe awon furase nikan o lọ́sẹ̀ tó láì náà ló ń dùndú ní ìrókò wọ́n ní afurasí àwọn kan.
die die ni mu inigi mu elede ma wonu ogba gbogbo eyin loba loba loba loba loba patapata nile yoruba ende o oro eyi ti kuro loru awada oro eyi ti kuro loru yeye e fa won oloselu le sa yara won eh me mo eh candidate kan se n tokan ni sen nu eh oluode nile ibadan oloye kendi ege epi eyin oluode kaaki e se pade eyin logun ogudugba o logun o won kan po gudugba logun ni o olorun lo logun mi o sugbon eyin jogun awon baba nla yin asiko ta fe do luode mare o gbogbo luode ijoba abile ko ke pera yin e se pade awon ti a wa ni ahamo ogbo luode ipinle oyo ende gbogbo ijoba abile ti n beta etale ni ogbon ni ipinle oyo ende oro yi ti kan yin gbogbo eyin loba lobe pe pade e ba won oluode se pade eh gbogbo awon nkan ajogunba e je won o ko bode bayi ah ah ebe jagun agbe koya ogun agun agbe koya te jangba na ebo ni n to je pe bi an ba yen ba eh sagbe koya ibo si ti dijo so ti tan ni e dakun e ma ja sun won ti de o ta ba ni puro tara wa je awon kan ni ani an ton diba won ma so wi pe awon ra fonu aloku awon ra fonu aloku awon kan pa wada ni awada ko o n to sele lo oto ni o se mo pa se wadi e ba ti ri won awon ti an ne awon ra fonu aloku awon eni awi ni won fi asi won dogba lati ma ma ona e dakun awon aroke lohun nebo le ti gbo pe won re ira ira ira oko na ba wa nu oko odo wa won ni won re ira mo ni laye iju e ba to wa e ba ti ri won e de won male ira awala awa awala n pa ipo olodo ti wa ni tori pa lope irawo ni nbe loke lohun loke oya ta won aroke oya o fi ma wa e ira ninu oko Ibadan eledua labe bayi ko gba wa eyin OPC asiko to awa commander OPC asiko ti to a si fi eleyi na a ton fi pe oga wa patapata loke eyan are ona kakanfu oloye gani adams e ma sun o be ba ti e ti ri se kankan se tele tele ise ti de bayi won ni won ti fi owo si ki oloye sunday igbo koko awon ajajagbarajo lati wonu igbo won na na wonu igbo gbogbo awon to ba wa nbe won o le abode gbogbo ta ba le fi ranara wa lowo le n to de le ke soro ayo so mo o gbogbo eyin loba loba mo ni e ma se pade nbi e ba wa e pe gbogbo awon loko loko e pe won jo e be se pade e ja fura o pansa o fura pansa jana aja o fura ajajin bo nle o ba fura o le oko mo n bo na e ku kale

mo ya fe o tun ni video kan ti mo fe ran yin leti se ran ti video music Shina Peters e ran ti plot ti e na

ma bi nu jare spider lo ni mi laran bi so woman kan lo fa omo meji lowo o da ipo fe cross titi ninu video yen obirin kan de wa ninu oko mi o ranti model moto yen mo but ah mi o ranti woman e wa leyin driver n wa so woman to fa omo meji lowo yen gangan lo se mistake ko concentrate baba man to je driver yen o sha swerve sotun swerve so see moto yen o hit awon iya ati awon meji to fa lowo nigba ti moto yen wa park ti n ba gbagbe o da pe woman e wa yo owo fun iya yen wa n jo lo ohun atawon enu won dun o da pe won ni nkan ton ma je njo yen won de play cash e ya cash e o ti sin gba e 1990 ni ko si si cash e gba e awon bere si ni jo woman e sa se kini o gbowo fun o awon dunun lo sugbon inu ibanuje ni obirin e wa tori pe agan ni ko si omo lowo e furumo wa kaakiri agbaye ngba yen awa ta kiri na wa so fun wa pe Asuna Peters mo pe iyawo e gangan yen ati Sammy ni o wa nu video yen ipe tori pe Sammy Peters o ti bimo pe tori so mo ma n wo pe ti yawo Asuna Peters o ba ti e ti bimo se o wa ye ki yawo SSP fi ya ki SSP fi yawo won si eyin moto ko wa fi won akti en ti o ti bimo ati bebe la sa ma nro le tan gba ta dagba tan la wa ri ke drama ni ati pe obirin to wa nbe yun se yawo SSP awon kan kori ti won ni ati pe yawo SSP as of that time gan won ki nsagan ko wa tan bi bo se ran ti video yen de ran ti en to ya se ran ti dada sase igbagbe

0: Raja Ikemot Olasebi come on in a new dimension today. Koko do ma lo back on now. Koko do ma change ni. If you go plan it ma se. Ma se ma ti de. Awon emi oran kun mi lopolo. Awon gbe nkan ti ma so, awon gbe jade. Ti ni ke ti gbadun e. Emi ni kin ti wa available.
1: Wa bo leyin ejo wo e dari jobo. Agba wa fura.
0: Emi o ri Adewale Ayuba gege bi olorin Fuji ben. I ti get nkan ti mo so. Not as such ben. O yato bakan. Hey, get ben ja.
1: Olorun
0: ba wa ni eniyan ko. Olorun ba wa lo da. Ayuba yen yato.

0: Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Hey, you radio in sile Ekele, gbọ mi dada.
1: Mo ti pa sa, mo ti pa.
0: Dele loruko mi, mo n pe yin lati ikan ni la Gelu FM.
1: Ah, o ti ka se.
0: Tawa lati adugbo wo.
1: Lati ruwa.
0: E ti menu 25k pa, like be like so.
1: Thank you, sir. Alhamdulillah.
2: Like it.